0: Radyo Magbating.
1: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
2: Armando Castillo ng Danday. Puyentan ng Doro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, ay nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung akon sa radyo. Eh sabi ko doon sana ko, eh bilan mo nga ako niya at baka sakali ako ilalakad pa.
3: Oo.
2: Abay, nung nakaapat na kauno ako, ay nakalakad ako.
3: Wow! Apat na kahon ng ating...
2: Rice coffee po.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
4: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
5: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian... Ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
6: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid doon eh, gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, pagkong
7: hiyahari.
6: Maglapag yun ko ato mga gulo yun.
5: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
8: September is Blood Cancer Awareness Month. Madalas ka bang pagod? Madali bang magkapasa o magdugo? Madalas bang nilalagnat o nagkakasakit? Huwag basta baliwalain. Ngayong Blood Cancer Awareness Month, alamin natin ang tungkol sa cancer sa dugo tulad ng leukemia at lymphoma. Kabilang sa mga posibleng senyales nito ang mga matinding pagkapagod, madaling pagkakaroon ng pasa o pagdurugo, madalas na pagkakasakit, lagnat, pamamaga ng kulani at hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang. Kung nararanasan ang mga ito, huwag mag-self-diagnose, magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider para sa tamang impormasyon at pagsusuri.
9: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hitgana, iyang yaplasan sa said liniment oil ug dali ra kini nga naulian.
10: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hitgana mo to napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan og said liniment.
9: May gani kay nag said liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
10: Tangan siya said liniment, wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
11: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting.
3: September 16 to 22 is Cerebral Palsy Awareness Week. Ngayong Cerebral Palsy Awareness Week, mahalagang magkaroon tayo ng kaalaman, pangunawa at pagtanggap. Iwasan ang panghusga at diskriminasyon. Sa halip, suportahan at bigyan ng pagkakataon ng mga taong may cerebral palsy na mamuhay, matuto at makilahok sa komunidad. Tandaan, ang cerebral palsy ay hindi hadlang para mangarap at magkaroon ng makabuluhang buhay. Sama-sama tayong bumuo ng isang komunidad na may malasakit at walang iniiwan.
4: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Radyo Bagting.

0: Radio 万万听。
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa said panyawan garlic. Maukining klase sa said panyawan capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga sa said panyawan. Said panyawan garlic capsule, a quality product of said marketing.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
3: Ano oh.
2: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas. Antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no.
2: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
5: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede ka nga makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oymasoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
6: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
5: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
6: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
5: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating. Are you planning
1: to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furnitures og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabii, Lunes hangtod sa adlaw Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
2: Hardware. Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot

Sebunga, Adunay Ani, Adunay Kita, Adunay Pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio, Radio. Radio. Bag-bag-ing.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting.
3: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10:30.
2: Radyo Bagting.
3: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Radyo Bagting.

0: Rádio Bim Bim.
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11. Radyo
2: Bagting. Mga mag-uuma, ang lubi-dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons o uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
2: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Daga na man natong akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
1: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Aderico Optical Anniversary Sale, buy one take one ng antipara. Yes, sa kandidat ng 800 pesos, makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Aderico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Aderico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Aderico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Aderico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Clear vision is our passion.
5: Zed Living Testimonies.
6: Ang Zed Panyawat Coffee Mix na pamatuda ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
7: Ako, purima ko, ana, ang kaling Panyawat Coffee, akong gininitin kay high blood pressure, labang tila, kay mababa man ang imong lipid.
6: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Zed Marketing, ang Zed Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
7: Sigurado na, kung taas imong lipid, mababa na iya. Jaime Verano.
5: Living Testimonies.
8: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo Magbating.
9: Now here it is.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
4: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe.
5: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
6: Pasok mga suke, nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna sila paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
5: Mabuhay Hardware.
6: Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Radyo Bagting.

0: Rádio Magbarim.
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Magbating.

0: Radio Magbating Ting.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like og i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio Magbating.

0: Kumusta, kumusta, kumusta? Humaingod doon sa atuang tigpaminaw, sa atuang tulumanon, ako tribo. Kauban sa Gokom Western Mindanao Tribalist Federation o gamugalong sa Buanga Peninsula. Kumusta mga partner sa mga gwapo nga mga kauban ako nga tingatong sa atuang mga datos nga sa kanginan. Ang atong kauban karon si Edgar Gomez sa atang technical na to sa atong magalong sa Buanga Peninsula. O si... Ernesto Alvarez, ha? Ang atong technical usab sa magalong. Mga gwapong tao, ha? Ato ni mga money, mga banggiitan, mga community ground workers. Manang di gaita kumpiyansa, kain kulbaan, mabudaan ni... labi na kaning isa nga, sige ragisgo, to basura. Ha? Nga, usahay po na mo pailawang po na sa biodiversity. Nga, kita mga IP, na atay mga obligasyon o katungdanan niya sa ancestral domain. Meron tabangan lagi nato nga wala pag-abot sa panahon nga manipulipan nato ning problema sa balanse sa ato ang ekosistema. Maayon to no sa ato ang tigpaminaw, shout out sa ato ang mga kauban. No, una shout out nako sa ako ang mga kauban dre. Si Edgar Gomez ug si Ernesto Alvarez. No nya makiunya atong kukabilduhan kini atong topic nga kanina po na China nga pitibuguya, gibangga na po ang barko sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Astilan. Shout out nila Sir John Alcorin, ang ato ang amigo kauban niya sa pagpalambo sunod sa Yutang Kabilin. John Alcorin, ang presidente sa Lupa Pinagatawan Mining Corporation. O sa ato ang amigo niya nga si Mariolito Silva. Nga walay po, sigig tuyok-tuyok, murag trabaho ang MPA. So, in town, kanyang panginabuhi yun, yung proteksyonan na yun na ito atong panginabuhi. Labaw pag yun, sa kanan ng mga tao na nagsumok-sumok di anak na, may na lang to, kay panginabuhi may gisigutan, pero kanang kasumok-sumok na si pang-recruit anak para mo apil yung PA na, yamok na yun mo. Shout out sa ito ang mga kauban. So, gapon na malampuso ng kalihukan sa Mugalong sa Buanga Peninsula. Ang consultation na General Assembly nga gitambungan usab sa nakalain-lain ng mga lideres, no? Labi na sa ato ang mga kauban gikan sa Misamis Occidental nga sila Honorable IPMR sa lungsod sa Lupisena Eugenio Lumuntod o ang ilahang pinaligan chairman, no? Diha sa Misamis Occidental nga gipangunahan ni Gokom Roberto Inding. Maayong udto ninyo. O sa ato ang ikaduhang kauban diha nga si Honorable IPMR diha sa lungsod sa Calamba, Honorable IPMR Alex Kobe Inding, no, maingod to. Tagang kayo salamat sa inyong participation. Ining atong nasugdan nga kananang gimbuhaton sulod sa ancestral domain. Kinahanglan magmalaw tayo ng mamalampuson. Shout out sa ato ang mga kauban diya sa lungsod sa Salong. No, labi na nila Timo ay Rosita Salilan. No, gahapon nagbunggog yun sila mo yun ay ganahan ako ni mga aktibo kayo nga operatiba ba. Unya, kini sila mga operator po niya sa model farm. Unya iskutan na to og dugang unya kanang ila kahimtang diha kay usahay basta magisgot na mo kakalambuan. Usahay kaning uban di na mo respeto usay customary law practice. Ha unya i-dispatcher na tong butang sa gobyerno nga wadi gani magpasabot siya mga kauban kana likayan gyud na to na kay makadaot na. So mga igala, shout out sa ato ang mga viewers do sa ato ang tigpaminaw labi na sa ato ang mga hitlimans labi na lang Timuay Nanding Munday. Ang atong Timuay diya sa lungsod sa Ipil ni si Timuay Roland Sumugi, Timuay Mayong Udto. Sa ato ang mga kaamigo, mga kauban sa buhat, sa mga leader sa tribo labi na ni Braulio Honorable IPMR Braulio Andimon, ang hitlimans sa kugunan diya sa diri sa sakop sa Labangan. Maingod to ninyo sa ato ang mga tigpaminaw labi na sa Philippine National Police o sa ato ang Forces of the Philippines o sa mga ato ang mga partner nga mga organization labi na sa National Alliance for Democracy o sa NAPIM, no? Ni pangunahan ni Dante
1: Labunog
0: Chairman, maingod to dia. Ato ang chairman ato sa National Alliance for Democracy, uban pa nga mga ahensya sa gobyerno nga din atong kikauban, labi na sa isgutan ng IPN Box. So ako iatag sa akong mga kauban, dugang ang mga pag-abi-abi, Oh, apan sa di pa na ko ihatod nga to kanila. Asya ta to sab sa atong halang dong mayor nga buutan sa Pagadian City honorable sami ko mayo unto.
1: Salamat Timoy. Mayo unto sad sa tuang suking tig paminaw karon. Ato ang programa ako tribo. Karong orasa. Shout out to na po dako no ang ato ang partner na trupa diya sa Zamboanga City si Colonel Jason Joseph Strada so Philippine Army kung yang deputy commander si Major Orlando
0: Ailon
1: Junior Philippine Army
0: Junior din no
1: sila yung kwan group commander sa Port Civil Relation Group Civil Military Operation Command Armed Forces of the Philippines. So diha nakabase sa Zamboanga City. So partner nato sila. Shout out po nato to ang mga kaubanan dito sa Gutalak, no? Gipangunahan ni Walter Timol. Gukom Walter Timol. So nindot ato ang magipagayo na activity gahapon. Oh. May kunto sa tanan.
0: Ako yatag diri sa ato ang kuan chairman sa Samasukap. Bye.
2: Salamat kayo partner mayong udto o kahaponon sa tanang tigpaminaw dinhi sa atong programa Ako Tribo. sa imulkas kita nila sa kan DXCE 106.3 MHz Bell FM. gahapon, dako kita pasalamat sa mga kuano kana mga partisipante atong mga kauban nga mga mugalong sa inang pagkopirar o pagkuan nato sa atong kan orientasyon sa atong mga katungod diya sa atong isig kayo sa matag-usa nato kayo tang kabilin. Sa dili pa shout out ko sa atuang wanda amigo diya sa barangay Dampalan si Kagawad Melvin Lukmong Katsyag nga perminti nga nag-ubay sa atong mga tribo diyan napita usab sa atong kan ski chairman diya sa barangay Banali si Mayra Babaysun. mayong uto dia iski hinaot nga mapadayon ka sa imong pag kan sa mga kabatanunan pag amuma sa imong kabatanunan dia sa inyong lugar usab sa tuang mga bago ga mga bagong kan sa mga mugalong kung congratulations sa inyo gahapon sa inyong mga pagpaminaw na utunta nga tumatabangan ang ato ang tagsa-tagsa kayutang kabilin o ancestral domain para ato kinamabantayan o para po sa atong mga ning sumusunod anak or apo na doon na pa sila yung mapahimuslan so kana mo ito ang angay unta nga kanon angay na ito isilsil sa atong alipatakan nga kita kinahanglan yun nga magpakabana para sa atong yutang kabilin.
0: Tinood kayo na. So sali patamuad to no, sa ato ang sintro sa ato ang topic shout out dahil sa ako ang sa akong kumbino diya sa GBS Gutalak Baligian Syukon Ancestral Domain Community no, sa usatanan ng mga aktibo o nagaliwag sa Ancestral Domain labi na nila Timuay Bernes Salatan o nila Timuay Rolando Anjal no di sa lungsod sa Gutalak so, sa ito ang mga kusganon o prinsipyado nga nagsuportar sa ito ang kalihukan labi na sa Gutalak di sa yutang kabilin o ancestral domain labi na sa mga kabataan na ito nga nag-participate no pero di pa na mao ha ignalay butang na ito sa ito ang dughan ha o panghuna-huna nga diin kita ang dunay obligasyon di sulod sa ancestral domain. So mga ikala, ang atong pag-isgutan karon, kining ni ang National Task Force West Philippine Sea gisaway ang China Coast Guard sa pagbangga sa barko sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources dito sa Palawan. Maninungdan nga gikundi na, gikan sa balita sa GMA News, September 18, 2026. Ang atong source ani sa atuang kwan, atuang topic karon nga kakahaponon, mao kining GMA. Kay gikan ni sa GMA nga kanana ang update na diin gipartisipahan nila o gakuha sa datos dito sa atong National Task Force to Local Communities and Conflict o National Task Force of the Waste Philippines. So muna niya itong isgut-isgutan karon kung kabilduhan na ito. Muna niya karon ng duha na kung kakauban nga pastilan may rabak yan yung mapakatawa. Ha? Pero di lang po kayo na ito ikuan ha? Di lang po kayo na ito idibdib. Dahil sa gulan po na ito o kanan na medyo katawa kayo. Basi nun niyang makonsumisyon taanin niyang ha? Mahugot ra kayo ba?
2: Hindi, magkatigulang daw. Magkatigulang daw dali ang hindi magkatawa.
0: Ako, di naman na, bag-os ako. Kabalo magin mo, kani akong buhok puti.
2: Senior na
0: gini. Bisa ko sa ito, balansi. So, magigala akong gihatang sa akong kaoban, pinagis pagbasa sa itong topic na kaduhon, na ako pumuingon sa inyo, kami igu lamang kami nag-quote sa itong topic karon nga kaduhon, kamo ang dunay gahom sa paghusga o pagpaminaw o pagtimbang-timbang ni atong topic nga diin. Bisan asa kita basta natasulod sa nasod sa Pilipinas, aduna kita obligasyon sa pagpanalipod sa ato ang kaugalingong soberanya. Ang ngiyatag sa atong kauban, Ernesto Alvarez, ang ato ang technical sa ato mugalong sa Buangka Peninsula. Partner!
2: Salamat, partner. Mga kini ang topiko karon nga ato ang kukabilduhan, gikan sa kauluhan. Gisaway sa National Task Force for the West Philippine Sea, NTF-WPS, niya itong Biyernes, ang pagbangga sa barko sa China's Coast Guard, sa barko sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BFAR, sa Pilipinas, samtang nagdala kini og misyon para sa mga sibilyan. Kami magpabiling lig-on sa pagpanalipod sa mga katungod o kaayuhan sa among mga mangingisda o pagsiguro nga ang mga sakto nga misyon sa gobyerno sa West Philippine Sea ipadayon nga walay pagpanghulga o pagpugos. Pahayag sa NTF-WPS. Ang NTF-WPS or National Task Force for West Philippine Sea nanawagan sa China nga hunungon na ang mga delikado o supak sa balaod ng mga lihok nga nagbutang sa kinabuhi sa tao sa dagat sa katalagman. Ipadayo namo ang paggamit sa among mga katungod ubos sa internasyonal ng balaod, uban ang pagpugong, profesionalismo, ug lig-on nga pagtuman sa kasiguruhan ug dignidad sa katawhang Pilipino. Dugang pa niini. Unsay nahitabo? Ang barko sa China Coast Guard CCG 21585 mibangga sa BRP dato magat salamat ang barko sa BFAR. Samtang nagbuhat kini sa patrolya o misyon sa paghatag o sugnod para sa mga mangisda. Nahitabo kini 6.36 kanutikal milya amihanan kasagpan sa Abad Santos Shoal o mga 54 kanutikal milya gikan sa baybayon sa Palawan. Sakop kini sa Exclusive Economic Zone o EEG sa Pilipinas. Sumala sa task force, ang barko sa BFAR nagbuhat og sakto og legal nga misyon para sa mga sibilyan. Apan ang barko sa China naghimo og daghang delikadong pagliko-liko. Sa wala pa kini tinuyo nga mibangga og mihikap mutandog sa barko sa Pilipinas. Pagkadaot sa barko, ang barko sa BFAR nadaot ang kilid niini. Nabali, nabawog o natangtang ang mga rihas. Nabago ang porma sa mga haligi o mas suportang puthaw. O nalihok ang mga gamitan sa ibabaw sa barko, matod sa Philippine Coast Guard. Supak sa balaod. Ang himo sa China o sa kaseryosong paglapas sa Coal Rigs 1972 o umaw kini ang kasabutan sa paglikay, sa pagbangga sa dagat. Kini, ubos kini sa atuang UNCLOS ang United Nations Convention Law of the Sea. Kini mao ang kasabutan sa United Nations bahin sa balaod sa dagat. O kaniadtong 2016, ang arbitral award mao kini ang desisyon sa korte sa Dahig nga nagpamatuod nga walay lig-on nga basihan ang pag-angkon sa China. Ang kani nga konstikto giangkon sa China ang halos tibok South China Sea apan niadtong 2016
0: Permanent Court of Arbitration.
2: Ang Permanent Court of Arbitration sa Hague mihukom nga walay lig-on nga legal nga basihan ang pag-angkon sa China. Ang bahin sa dagat nga sakop sa Pilipinas gitawag og West Philippine Sea. Lakip ang katubigan sa kasadpang bahin sa Pilipinas. Apan ang Kalayaan Island Group ug Baho di Masinlok kini nga panghitabo nagpakita nga kinahanglan kitang magkauban mga mangisda, lumad ug tibuok nasod sa pagpanalipod sa atong katubigan, atong mga kapanguhaan ug atong katungod isip Pilipino. So mao kini atong kan karon partner atong kukabilduhan
0: yes, nga mga partner oh.
2: Kan teksto nga gihatag nato sa gihatag sa kauluhan pinaagi sa GMA.
0: Hinuod na partner. Nindo termampod no. Pero mga igala no sa amo ang mga viewers ug sa amo ang tigpaminaw sa ato ang tulumano na kontribo. Ako mong nasigon sa pag-share sa ato ang Facebook live o pag-comment no sa ato ang mga topic no nga ginaisgutan o among hinauton usab nga kini atong tabangan ni og kananang pangunahan labi na kadto mga mahilig kayo gyud sa kananang isyu sa atong nasod aduna po'y prinsipyo pinagi sa pagpanalipod sa ato ang soberanya. I hope nga kini matuhop ni sa inyo naon. So mga igala kini nga atong topic karon nga pagisgutan aduna tay mahumanta sa atong awareness development no ato mulakbita no sa kahimtang sa sentro labi na sa isgutan ng ancestral domain kay kining ancestral domain pinausab kadako nga isyu sa ato ang nasod labi na sa isgutanan diha sa protection no protection labi na sa kananang gitawag nilang biodiversity. So sa libat mo adto sa ato ang kukabildo mga igala basin aduna pay dugang ang ako ang kauban pinagi sa itong uban nga isgutanan niya dapit si Edgar Gomez. Partner.
1: Oh, kabahin sa nahitabo no. Dito sa West Philippines eh. Grabe na pangharas sa ito ang
0: mga
1: lakip kasikbit na lugar labi na ng China. No, naging sila respeto no. Kina daog-daog na gita. Wa dai balos o bangga.
0: Agyon, kaya kini mga Pinoy, nga.
1: Wala yung balos
0: tayo sila. Hindi mga gina sila mo balos kay...
2: Mapailubon man ang Pinoy. Hindi na subay po sa balaod.
0: Gawas nga mapailubon. Galing kay po na sila nga di sila mamistik. Nga naman, kung nibalos sila, buot ipasabot, wala nila girespito ang gitawag na itong UNCLOS. Namanggod tayo ka ng UNCLOS, doon na tayo United Nations Convention Law of the Sea nga diin maigibasihan sa kananang kuhaan sa ato ang mga Pinoy, no? Sa ato ang mga tinugyanan sa balaod. Kuidaw lang, no? Ambot lang ka ha, o bayaran baka ni sa China ni nga balikog naman yung naang barko sa kuhaan, kanang sa Bipar, ha? Tanawag ini, nga nabawg, na nabawg, nga usab ang haligi dili ni ingon nga nabag-o nga kanang nang bagong pintal gikuan kanang gibranyo ang atong barko kun dili nabag-o siya kay nangahiwi siya sa to pa ang imong pananaw nahiwi ang mga barko sa kanang nang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources tungod kay gibanggaan sa kanang nang mga coast guard sa China
1: dagko nga barko dagko ni
0: dagko nga barko ni kay sa kanang nga bawg nang di man na mabaw ko kana nang kuan lang na moro nag kana na moro bangka nang kini niya Kwan yun ni, pero kani magod nga kananaang kwan, kani mga pangitabo. Mura baghagit ni sa kananaang ato ang kananaang mga kwan, mga coast guard. Aron musukol. Kana. Dili yun na mo.
1: Musukol, no?
0: Dili yun na may basihan. Sakto-sakto ang ilang gihimo. Nga dili sila mubalos. Nga naman, naghuna-huna sila. Mga scientist ba po ni ubang mga Pinoy? Ha? Diya na, inaingunan na, o sa pabay imong ikarason, kung may balos ka, nga doon na may balaod nga nagpayong liha, gani sumala sa kananaang kuhan, ato ang kananaang obserbahan, kiningihimo sa kananaang China, violation na yun sa UNCLOS.
1: Sobra na, permiti na lagi mo.
0: Wala na, naghimo na sila o, sa iyo na ka, unahunaon ni mo nga, ang ilang gihimo, giliko-liko na anaang kanang naang kuan.
1: Barko.
0: So wala na yun sila musubay sa kanang sige kasabutan sa kanang naang kuan. Gipahigayon sa UNCLOS. Nga naamang gi kanang gikasabutan diha nga atong sundon. Ha? Sumala pa sa atong kauban ni si Brother Ernesto. Nga sumala sa iyahang gisgutan. Kaganiha nga ang UNCLOS kasabutan na sa United Nations bahin sa balaod sa dagat.
1: Mm.
0: So wala na sila mutuman. Monay-monay kanang naang dako karon nga kanang naang pamalandungan no sa atong nasod og ato pug hangyoon kining mga Chinese nga kung mahimo hunungon na unta ang kananang pag-abuso
1: pangaras.
0: Sa ato ang kananang o kanailang pangaras diri sa ato ang mga nanginabuhi pud taon diya sa dagat diya anang naang lugar sa kananang West Philippine Sea kay
1: ginadaog-daog dito ani nila ba
0: sakit na gyud na Matiyon. So para ang ato ang kananang gikuan ani, kananang interest ramangon ni. Interest ba? Tungod kay nagtan-aw sila sa ilang economic, nya dili man pod pwede nga moingon pud ta nga ang Pinoy wala pod magtan-aw sa iyang economic resources. Ha? Mo man gani nga duna tay kananang gibutang diha nga gikasabutan, nga gipahigayon sa United Nations Convention Law of the Sea nga balaod sa dagat aron tagsa-tagsa na to, ma-Pilipinas man ka, ma-China man ka, o uban pa nga ka ng mga nasod, musunod yun taan ng balaura. Kaya ang sakit nga pamatiunan eh, siyempre, maingon na ron karon ang atong gobyerno. Ayaw lang sa ninyo gamitan ang barko na to, kinangihiwi na.
1: Hiwi na kayo.
0: Base noon niya, o nangalos trade ng Ruska na.
1: Malulod na noon.
0: Ha? No? Mahagbong na hinoon mo dito, sa kanadalo mo, sa kanang sa gayinang kuha na nang tawag anang o baka na bang aliluyok ba na sa nga lagi term ana
2: ito sa nang
1: kanang
2: laod na gyud
0: sa laod sa oras laod, laod do oh unya oroy dito niya ma kuan ma matunong unya nang atangta kinaluag ang mga ruska unya mura bag biring ba ha ang biring og kana na mahinayak na naw kahago ka muungot man na unya oroy dito maatlan muungot
1: wa na
0: di hagbong sila so mo na ang atong gobyerno karon ang padayon nato sa atong campaign no bahin sa kananang ato ang West Philippine Sea o sa kanini ang atong kasikbit nga nasod undangon na unta og hunungon na ang kananang pag-abuso diha sa kananang ato ang kananang
1: teritoryo
0: og irespeto ang ato ang UNCLOS kay mao gyud na ang kananang kuan luoy kayo ang kananang kuan ang kananang ato ang Philippine Coast Guard gibangga ra sa barko sa kananang China Coast Guard. Perteng pagka abuso na. Kita mohangyo ra man ta tanawa gani. Kay kanin yang ato mga Pinoy ug misukol ni. So siyempre mo create na siya og kananang kainit. Kay pwede man gud, ano man gud ta pwede. Wala le armas ay ang Pinoy perte oh. Bayang daghana mamikpi kay pod.
1: Oh, pag pil dito ba og ni balos to ba?
2: Napay palatay.
0: Napay palatay pag adto dito mudikit lang tong barko sa Pinoy din sila barko de depik day yung palataya. Diretso na. Ha? Pero tungod sa kabutan sa ato ang kananang mga tinugyanan sa kananang balaod. Wala yun sila, wala sila mutumpang. Wala sila mo respect. Tungod kay kabalo sila nga mahimo siyang kananang root cause sa kananang away.
1: Away.
0: Sa claro batok sa China o kanang naang
2: sa Pilipinas.
0: So dili yun pwede. Ang kanunay na itong hinumduman nga ang balaod mo ay pinakagamhanan diri sa yuta. So bisan gani dito sa langit, dili man lang kayo diri sa...
1: Aling kuano, aling mga... Chinese no dito sa West Philippines. May napunta ba? Abot siguro yung radyo nato dito.
0: Supposed to be.
1: Abot di ba?
0: Supposed to be.
1: Pero yung mga Bisaya po na kuan.
2: Di man po di po nila masabtan partner ang atong
1: istorya. Abasin na ilang radyo dito mo mo
2: translator.
0: Posible.
1: Posible na.
0: Posible ha ako. Di man nagyo na ko pag-unsa kay kana man ko kadugayon na sa kana kinibita atong influence ba. Do na tay kanang na mga do na tay partner nga kanang na ang bisag unsa ni mo bali-bali pero god pud aning diri mas maayo pa kini siguro ta ko partner kay dili jud to ni mo malibak og insik. Ha pero kanang insik na daan diri sa Pilipinas di na ba nakabalo mag insik
1: di na
0: oh dito pud sa China balo ba ka sa social media nga di ba na tiaw-tiaw international ba na di tuan na dito pud sa ilaha sa China ang ato ang kanang na mga Pinoy nga tigbalita pud. Tigbalita. So kaning ni karon, siyempre mo kuyanap ni sa tibok. Muna atong atong hangyuon ang atong mga viewers ha. Atong mga viewers, atong hangyuon nga kining ato ang topic. Kabay sa paghisgot aning West Philippines, i-share ninyo ni.
1: Para mahulagan nap dito.
0: Aron mo mo kuyanap ni. Ang problema pud moingon dayon na, moingon dayon na. Usa may inyong ginter.
1: Abot nito sa barko nga nagbanggay
0: katong. Pero kana mga negative nga kuan. Kana ba mga negative ba nga kanang speculation ba? Oh. Dili man gud na amoy usay magud kining Pinoy kun atong pagkasinahan. Ha, musina ba? Kana dili unta sa na nato itanom diha sa atong alimpatakan. Ang ato utang una-unaon nga tabangan nato kung saon nato pagsuporta o pagdepensa pagpanalipod ang ato ang soberanya. Kay maunay kanang nang kuan mo nay pinaka lintunganay. Dili usa tong magisgot og may mana sila god kay si Chip kani si Edgar kay siguro bayad na ha
1: bayad
0: Jesus intawon maloy ta ang atong
1: wala
0: obligasyon
1: wala onsa
0: ang atong obligasyon how to protect our sovereignty so say mag in English re puni subano Ngayon po ikaw na kanimang kupon akong
2: tapat. Nag-eskwila ako,
0: okay. Listen po. Mga po ni akong trainer, hindi po manin po basta-basta. Eh, kuhan mo po ni, na ang, kuhan mo po ni siya, major of English mo ni. Niya ang ato ay ito, ang akong naibawaan ito, major of Subano, ako mag yun na. So muna usahay, natakdan po ta nang in English, ginagmay. So na, balik ko na ko. Nga, hindi nga ito ang kanang kahimtang karon. No labi na ani kaning ni ang balaka bat balaka ta kaning bipar gobyerno ni tapos ang barko nga gibangga sa kananang kuan China Coast Guard ginagasto ana sa kanang atong gobyerno aron panalipdan o gamiton diha sa pagkanang mga pagtuyok aron pag monitor sa mga illegal diha sulod sa kanang ato ang West Philippine Sea. So karon ang naitabo Mao ni ang kanang naitabo gibangga nang baliko ang sa na mga puthaw di ang gipangtaon ni mga puthaw mo gina
1: bali
0: gina nanga bali ha nanga bali ba to partner
2: nanga baw
0: nanga bali so karon bo kanang ato ang kuan karon kanang na ato ang barko karon dihado na na dihado na gyud na kay mo na lagi to buanto na dito sa kuan dig ungot ana di perting luya sa tuma mo na atong ginahangyo kanunay nga unta masabtan na sa kananang atong kasikbit nga nasod kaning China nga kung mahimo hunungo na unta ang mga abuso diha sa kananang ato ang East Philippine Sea. Super nag-ingon dire ha nag-ingon nga ang ilahang kuan ang ilang pilato partner ang
2: Camilla.
0: nine baseline nila
2: kuan
0: 9 nine baseline nila nga ilang kana na pag-angkon wala silay basihan
2: katong sa 9 dash line
0: sa 9 dash line
1: 9 dash line nila
0: wala silay ligong basihan ang unklos anak nagsulti ha wala silay basihan nga ang kuno nila ang kanang nang maong teritoryo so kita pud sa kana na kuan pud sa Pinoy pirma minti pud nato na gi-monitor nga dili pud maabuso mauna ang ato ang kanang na kuan kanunay nga kanang na gina hawiran pirmi kana regyong unclose kay kanang unclose maog yun na ang haligi nga atong basihan nga maoy naghimo aron mahapsay linaw ta nga manginabuhi diha sa maong teritoryo
1: dino
0: eh do na pay gisulti dire ha sa tanawar gani Unsay gisulti diri sa kananaang kwan? Ang NTFS Philippines inanawagan sa China nga hunungon ang mga delikado ug supak sa balaod nga mga lihok nga nabutang sa kinabuhi sa tao sa dagat sa katalagman. So, kuana kanang na panawagan na ha, I hope nga kaning niya maabot ni dito sa dalungan sa kananaang mga opisyal, no? Opisyal sa kananaang nasod sa China. Nga kita nga ang NTFS Philippines na nanawagan sa China nga hunungon na yun in taon ang mga delikado ug supak sa balaod. Nga mga lihok, ha? O, kay sila, sayunan ka, unsa may ilang gihimo. Unsa gihimo nila?
2: Sige, sir, panghalas
0: nagliko-liko, na giliko-liko, tanawa ha? Ang China naghimo sa daghang delikadong pagliko-liko. Sa wala pa kini tinuyo nga mibanag o mihikap sa kanang barko sa Pilipinas. Na nagisulti naman yun din nga pagkadaot sa barko, ang barko sa Bipar na daot sa kilid ni ini, so si Itaon, specified pa yun. Specified yun nga kilid ni ini, nabali, nabawg, o natangtang ang mga rihas. Agoy, hindi na yun magamit. Eh siguro noon kanigi, guyod na ni paingon dito sa Daplin. Aligi o mga suportang puthaw o nalihok ang mga kagamitan sa ibabaw sa barko matod sa Philippine Coast Guard. So kaning niya, usahay raba po kaning mga tawhana po, di raba ni mutuos itong balaod. O niya, dito raba sa 2016 arbitral, doon na kananangi kuan dito, kananangi sulti dito. Kaya kanina, imposible mang yun nga kanang naang mo-create mang yun ni og dakong isyo, siyempre ang balaod mo sulti mang ginas tinod ang pangutana dia og di po sila mo respeto sa tong balaod.
1: No.
0: So, mo na mga igala, no?
1: Daghana so, pa na to daghana damay ato panghitabo.
0: Sa tinod na.
1: Si, nadaot man. Kay magpatrolya man tong barko na to.
0: Tinod
1: sa Bipar. Dayon na ito idala siguro mga tabang.
2: Nag-supply po doon mga...
1: Supply, ano ba, sa, para sa mangisda kasi maghatag tuog.
0: Ang katong gas, barko, gas. Ang katong barko, para sa, sumala sa kananang gi-kwani estate diri, ipamahayag diri, maghatod sila o kananang sugnon. Para asa di ay nang sugnon? Para sa ilang kabuhian. Hatda nila dito, tagaan o kanang mga sa kikinahanglan, aron maproteksyonan ang ilahang pagpanginabuhi dito sa mga lugar. Kaso lang, ha? Sa ilahang kananang pagpaghatod sa maayong og diniyos nga kananang
1: mission
0: paglakaw. Naama po yung mga daot og utok dito atong nai litinid nga nang giingon nila China Coast Guard China. Ha? Nakita nila kay man nga gwapo man po na ilahang mga teleskop kanang sa dagat, sus kita nila. Siguro kay masuya manguna, kay siguro buotan ba po ng mga Pinoy. Dayo nila o kananang abante di Gibanga. Tarong na kundi muna yung mga ingon na na.
1: Pagkakita siguro gamay ni, birahan tani. Gamay mo.
0: Stilan mo nang ako.
2: Dagko, gasalig mga sila partner. Kay dagko, kaya ang ilang mga barko.
0: Managani.
2: Managani, no? Halos dili katunga.
0: Oh.
2: Ang gidagkol.
0: Pero maigo sila, buto lang po na, pero kana sila tuo gina. Kaya ako gani, sa tatasaniyod lang, naabot ko di ang Cebu, naabot yun ko dito anang mga alampuanan sa Incik. Diyos nun po na sila yun. Naapod sila ipagtuo sa kananang Ginoo. Niabot yun ko di anang Temple of the King. Unya, makita ni mo dito ang kananang mga Incik. Kaya kanana sila, maglingkod mo na sila. Magampo, kaya kanang Buddha, mo na ang kananang ilahang kuan.
2: Ampuan.
0: Kananang ilahang
1: ampuan nila
0: dili muna'y ilahang kananang simbolo sa ilahang mangluluwas. So anak na dito, so muna mo ingon ta nga imposible po nga ang mga official nila dito sa kananang kuan sa China Sayan. Dili po mo to o kananang balaon so, nalang ko yung mga uban ini ang siguro di magyun po ingon ta na kabisan ganit na sa Pilipinas nagandun po malito
2: nagpasip-sip ang operator ang operator ato partner sa China Coast Guard mo'y nagpasipsip sa ilang amo. Kaya ba sin gusto niya nga masilduan siya og dako ba?
0: Kasi muna mo ingunta nga kananang ato ani ang pagbulutan sa Dios mo'y matuman. Kay ang ginaugdaog ra ba pag-abot sa unahan mo ra mahimong kanang na ang sa STR man na murag palangga sa Ginoo.
2: No?
0: Pero dili pod dili pod pwede nga dili nato ipatuman ang balaod kay sumala pa sa kasaysayan. Ang balaod kuno diri sa yuta maupod sa gobyerno diri sa yuta maupod ni balaod dito sa langit.
1: No.
0: Ha? So ayo kog ingna nga kana sila di Islam to. Muna tong paghangyo no, paghangyo sa ilaha nga kumay mo unong una ang kanan ng mga abuso di aso. Ato ang pag-abuso diya sa ato ang kasikbit ng kananaso.
1: Kung haras ato ang mga ano, ginaharas ta.
0: Oh, haras gyud. Oh. Haras gyud.
1: Dili la karon hitabo, kadaghan.
2: Kadaghan.
1: Karon la.
2: Unta ni sila partner kung nagtuman pa sa balaod dayon. Mag-usa bitaw, mag-usa na lang nga kay pareho man nga kwan dunay mga katungod wala may gi kwan diha nga mo gid gi kwanan kanang gitagaan kana common man siya.
0: Oo,
2: so kung unsay dili nga maayo nga buhaton dili na lang pud buhaton kay aron kung sa mga resources ngano man day kung magsabot nga magpuli-puli na lang or magbahin dili ang kunon sa usa maghiusa na lang para naay kanang bahay mo ang kalambuan sa isig kanasod. Kay doon na may kanang profit sharing kung kumahay mo. Kung magdungan sila o kanang operate kanang sa mga resources. So, buhat na rin nila o memorandum nga mao na ang profit sharing nga mahitabo. So, mawala ang kanang mawala ang pagpaharas kung magsabot-sabot lang unta.
0: So par mao mane ang ato ang ana kita ang ato among god ani mga partner unsay mga maayong padagan sa kananang ato ang gobyerno sa atong nasod sa Pilipinas atong suportahan.
1: Mm-hmm.
0: So kay sumala sa imong kwan sa basin mo abot sa punto sa negosiasyon hinangyo ay ba no kana pang hinangyo ay ba nga dinios nga kananang paghangyo ay. Kay mao lang ina sa atong gikaingon sa unahan nga ang giawayan ana is economic interest.
1: Mm. Daro.
0: Economic manggod ang kananang gikuan ana giawayan. Libawa. Diri manggod sa kananang ato ang side no sa diri sa West Philippine Sea. Pirting daghan na kayo resources.
1: Oh.
0: Mga isda na
1: to. Isda lang daw na.
0: Di basta-basta. Labi na siguro makita na nila sa Palawan nga ang Pinoy maghalog-halog ang dolphin. Ah, ambot lang ka dito sa Ilhaw, napapoy ingon ana dito sa ina nga kanang na ang halog-halog ni mo ang kanang.
1: Wala na dito kay
0: bananas tubig.
1: Wala mo ragwa na dito kay abot mi sa address to.
0: Mo na diri sa ato. Kita do na type of friendly sa kanang environment. Oh. Friendly sa kanang na ang mga habitat, no? Usa kanang na ang mga species.
1: Opoy oh, anan sa mga
0: diri sa ato nasod sa Pilipinas ingon ana. Nakaron siguro dito sa Ilhaw wala na. Ang ilaha dito, pulos mo na structure ng ilaha.
1: Oh.
0: Structure na, tanawar ko ng ilang ikuan dyan, patindugan nila o kanan na ang kuan.
1: Building.
0: Tunga-tunga ng dagat, patindugan o kanan na ang building. Kaya tungod, siyempre ang mga investment or kanabang mga travelers ba, tibok kalibutan ba. Ganahan man guna sila magpuyo na, natagpila kay kantidad na. Ha? Pag-usa so, ka, gani, diri sa atua, gani, ako gani, nakasulod gani, kung hotel ka. Sus, 18,000 in town, usa ka room. Ako kaingon ko, so, dili lang ni gobyerno nagpondo, ano yun, sabay ako ibayad in town, 18 ang usa ka room, ano, 18,000? Ha, usa na ka itong dito, sulaw, dollar na to. Namo na itong ginakuan, kanan na ang ginahangyo unta, nga kung mahimo, ha, kanamik mo na ang kanan ng iskutanan diya, mo na ang kanang gibangian. Sakto to yung mga partner, nga, siguro, iagi na sa negosisyon.
1: Mm.
0: Pero doon na to'y ako namatik dan sa miyagi nga. Doon na to'y ka nang marag nagtabi-tabi sa ako ba? Sige, okay lang na magkuhan mo diha, magtukon mo diha. O ka nang na ang structure. Pero ang income ana, di rin ninyo ikuhan. Ang buhis ana, di rin ninyo ikuhan. Ihatag sa kanan ng Pilipinas.
1: Hmm.
0: Di ba? Buhis man lang na. Pero ang income ana, as in, alang-alang po ka nang na ang ibayad sa tao, ihatod ni mo dito sa kanan ng ihatag mo sa Pilipinas, ilag yun na. So, ingon ana, so posible kaning ato ang mga panglantaw man lang ni mga idea basin day wala ta kabalo nya. So So nahan unya mahimo di ining kanan ang guidance sa ato ang mga tigpaminaw sa ato ang kanan ang gipadagan o gihatod ng mga information. Di pasalamat na. Umunay kanan ang mahitabo sa ato ang nasod sa Pilipinas. Okay. Siyempre, kita padayon tang nanalipod no, diha sa ato ang kanan ang sobiranya. O nagpadayon ta pinaagi sa pagmonitor sa mga irregularities nga kanang gipanghimo nila diha sa kananang ato ang teritoryo. So inguna na ang iyang dagan sa iyang kahimtang. So padayon ta sa ato ang pagmonitor o padayon ta magsuporta dito sa kananang ato ang WIS Philippine Sea, no? National Task Force WIS Philippine Sea atong suportaan ang kini mga tao nga naning kamot pinagi sa pagpapanalipod diha sa ato ang sobiranya. Gani gisulti diri nga sa panawagan, no? O, panawagan sa kanang naang ato ang sa ato ang mga tinugyanan sa balaod, no? Nagdala sa balaod sa tunasod sa Pilipinas nga hunungo na ang pag-abuso. O, kini nga mga panghitabo, ha, dito nagpakita nga kinanglan kitang magkauban mga mangingisda, lumad, tibok nasod sa pagpanalipod sa atong katubigan, atong mga kapanguhaan o atong katungod isip Pilipino. Matandog na ko ni, basta ka na maisgutan na gani ang lumad, mura bag mo subwak na yun.
1: Subwak na yun.
0: Makuhaan ko, ma-trigger na yun ko ani, ha? Kaya gahapon mago, no? Sa atuang ka na ng activity, sa gahapon, dito nag-orient, nag-lecture maguta sa kanan ng West Philippines. Eh? Oh, kay lagi na isgutan lagi ng bangga sa barko lagi. Oh, nag-isguta. Nakaron pag mag-isgut na gani ta og kanang na ang ancestral domain. Domain. Ha? Ang ancestral domain magod ang kanang ipra magod nagsulti magod. Besan pa diha sa kanawa kawan-kawanangan. Ha? Mao bitaw nang moingon ko nga na dito ang ariplano makabutang lang ta dito bukita na nung silba ko madaot ng ligid sa bukito na to na dito. Nakabutang na dito sa ipra.

0: niya mo may bawaan na nato na og madilinit na naog basig mo kare kare niya napin na magunit sa SU basig mo ingon si Walter nga taman dito sa kanang naang kuno daplin sa makita nato diri taman dito
1: taman sa kita sa pananaw
0: pero nigagi di ay nigagi di sa barko kinanglan sila mag hatag og buhis
2: oh
0: ha so mo duna na sa imong kalambigita sa SU nga ang tribo adunay katungod sa pagpanalipod sa kinaiyahan. Tungod kay naa siya sa dana sa iyahang balaod. So magisgot og Guis Philippines. Adunay kalabutan diha ang iskutan ng tribo sa tibuok Pilipinas. Sa pagtabang sa pagpanalipod, kabahin diha sa kananang katubigan o sa kapangawhaan kay katungod na sa Pilipino diri sa atong nasod. So, muna mga higala ang ato ang kananang pankarukuntuhon, no? Ayok nga masabta ninyo, ha? Dili man ni siya bag-o. Ha, kay kanunay na gyud nato ning ginaisgutan. Ayok nga kani mahimo na ning subject sa inyong utok. Ha, kay kini ginaisgutan kanunay nato ning ginaisgutan. Dili lang kay kita nagisgutan ni dili sa kahanginan. Kay ang mga kuan pod, ang mga usana partner, mga fisheries.
1: Ambi para.
0: No? Kanang fisheries. Labi na dito sa nakalain-laing mga munisipyo, naman na sila yung mga, naman na sila
1: mga opisina.
0: Mga, si tawag anak, kanang na ang,
1: mga teknisya nila.
0: Mga organisasyon nila, naman na sila yung ipagtukod niya nga kanang na para sa fisheries.
1: Sa fisheries books.
0: So, naghisgot po na sila anak. Siyempre, kanang na mga graduate experience, mga bright boy na. Ha? I hope nga kining niya makahatag niya sa inyo gugang pukaw arong magkinabangay tapin ang
2: ispagkutan
0: ini. Kaya kini pinaka-importante ni sa ato ang kanang kwan. Ato ang obligasyon sa mga Pilipino diri sa ato ang soberanya sa West Philippine Sea. So mga ikala siguro atong dugang pa sa ato ang mga kauban. No? Napa ni mga labi na kani akong tapad. Katawar gani ni kay nalang kuno ang tao. Ato dito ang kanang na ang ato ang mga nasa barko species dala-dala na lang dagom tuksukan na lang dagom pero ay nang dagom malimpyo kay katong na itaya
2: para matitanos ba
1: matitanos dayo
0: hello mga pagaan na atong barko ha pagabagaan ra na atong barko in town wala na sa akong giingon nga abi kay ang Pinoy sila 20 ka buok bantay-bantay niya ang Pinoy 20 pod ka buok niya sir may barko sila 20 kitag sa magbarko. Ang problema sa pagtanaw nila sa panagat sa Pinoy puno man na puno man niya ila 20 kisa may mutabang niya og kanang aswat-aswat og kanang para sa panagat ay pa siya matong suko siya
2: ayaw makita mo nila gagmay barko lang lang nang banggaon
1: kaya-kayahon ra nila
2: lang kayahon
1: mo na nga awag na to sa tuang mga katauhan kay kita mang yung tanan nangonsumo man og isda atong protektahan gina kay kung di nato suportahan ang pagprotektar niya sa West Philippine Sea ang daoton manguna na ang coral reefs nga gitukuran og mga struktura sa China muna yung sumagumba so mahulog niya ang mga similya nato sa isda mga matay kay tungod kinaguba ang atong coral reefs so pagkaguba to. So wala na tayo laing sources sa ato ang mga isda nga naa diha. Unya, kung pasagdaan lang na nga dili ta magpakabana ug mukuyanap na sila paingon mo paduol diri sa tua. So dako na kayong problema. Kita mapiktuhan na pod nga wala na tayo maayo nga kapanghuaan sa ato ang mga pangadlaw-adlaw nga panginabuhian. Kay nagsugod-sugod na ba pod sila og kanang sunod din sa atong area kay naa matoy na siplatan. Partner, di ba nato yung nasiplatan rin dapit sa Zamboanga City nga Mingagi.
2: Oo.
1: Nga kadagatan at bang sa Zamboanga City. So kana mo ay kuan auhag na to sa tong mga katawhan.
2: Oo, kita tanan mo ka banan. Isa pod kining nahitabo karon nagpakita na gini og kay pagkaiusa kidantanan mangingisda, mga lumad. Ato ning barugan ng mga Pilipino matatanan. Magkayo sa tatanan laban ni atong problema sa West Philippine Sea.
0: Oh, muna kanunay natoy panawagan sa kananang mga kwan, mga tumsa, mga citizen.

0: Oh, sa mga organisasyon nga adunay kananang pagamuma no diya sa atong kadagatan, labi na kanang naang mahinumdum ko diya sa Morcilagos bis Baliangaw orang kabalo na atong amigo des Luyo.
1: Kasi ba ito ang mga kababayan nga mga insik na na sa Pilipinas, tabang po ito sila pagpasabot, no?
0: Sa Uta, ilang, oh? Pero doon na magunin sinahan, magunin sila.
1: Oo.
0: Oh. Oo, niya. Ano, di magunin ito na ma...
1: Negosyo, sila nang inabuyo ito, ha?
0: Ah? Gusto na nila nga kanan na ang sila mo magamahanan, pero tapatilig ito ng tayo nun. So, mga galay, nga na ang ato ang awareness development karong kautuhon. No? I hope nga kini niya matuhop ni sa ato ang pangunahuna o magtinabangay ta diya sa ato ang pagpadagan sa pagkalambuan sa pagpanalipo diya sa atong ato kadagatan o labi na sa katong giisgutan na ito sa unahan. Ang lamig yun, nindot yun kayo. Ako yung i-share sa inyo inaot nga kining United Nations Convention Law of the Sea. Dali man lang kayo na ninyo pangitaon sa Facebook. Makita din ninyo diha o unsa gyud unod sa kanan ang kaning niyang sa UNCLOS.
1: UNCLOS.
0: Makita gyud ninyo diha aron pod nga kanang naang duna pod moy kanang naang kalingawan ug magabi no, basa-basahon ninyo ana aron pod pag-abot sa ato ang tulumanon labi na kada Domingo. Makahatag pod unta mo og kanang naang kuan sa
1: komento.
0: Mo, kanang naang komento og makatabang mo kung saan pag-explain pagpasabot sa kanang naang ato ang pagpanalipod sa ato kinaiyan. Pinaka importante kayo na. So muna daghang kay salamat no sa ato ang kanang mga tipaminaw. Tandugon na to karon gamay ang Bureau Officer and Bureau ano ang Indigenous People Biodiversity Conservation kay kanya akong tapat mo manay ang expert no. So apan sa dili pa no shout out ni akong amigo di ang Municipal IPMR di sa Likwood si Jojo Tumbaw mayong udto di kanipod environmentalist buni gani karon gani do nami gipromote karon nga di sa sana ko ni siguro ipatungo ng inyong duha kay basing mga pawiran na noon ko niyo. Pero mabot na spunto, mabot na sa punto na. Economic development niya po na. Kinahanglan na sa community, sa ancestral domain. Kay kinahanglan ko na ito i-promote ang kanalang ato ang ancestral domain. Gani, kaning atong Magalong, no, super, kanunay na natin ginaisbitan nga ang Magalong in the future, mahimo siyang kanang naang tigayin sa unsa man ang kanang naang dagan sa pagpalambo sa ancestral domain. So, ayan na, no? Maayong ko ni mo di IPMR, kunsyal, maayong ko di sa Likwood.
1: Likwood.
0: No? Likwood, municipality of Likwood sa Buanga del Sur. Ayon. So, mo to, no? Nga kayo salamat, ha? So, banhinta diri gamay, no? Gamay na lang kayo oras na to. May lang ni matandog na to ni ma... kay kani, kanimang ko, nga nung gusto na ko ni kanunay nga iskutan partner, kay gumikan aning niya ang atong gibati. Gibati na gina to ang balansi sa kanang nang ato ang
1: panahon.
0: Ecosystem.
1: Ecosystem.
0: No? Kanang ecosystem.
1: Panahon na to.
0: Nga aduna na gyoy kanang nang research sa mga researcher nga pag-abot sa 2030. Swerte na lang po siguro kay kita rin sa Pilipinas, pero karon gani. Kana bitong init bitaw kayo.
2: Mahilom sayo. Sayo pa lang kayo, ha? Partner.
0: Murag ipang tusok og dagom imong lawas, di na nimo masabot imong gibati, gibati kumikan sa kainit. Resulta na sa kanan nang ato ang sabay tawag kana partner, abuso o
2: pagpasagad.
0: Pagpasagad
2: nato sa ato ang kinaiyahan nga kita nagpakahinom lang bisan do natay nakita nga dili mao sa ato ang lugar sama nang pag sama nang mga tawo nga misulod sa ato ang yutang kabilin o ancestral domain nga namutulog kahoy, nagmina, dayon, wala malay sakto nga kanang pre-inform and prior consent.
1: Wala'y basihan.
2: Wala'y saktong basihan. Unya, bisan gani sa kaning kwan, dapat unta kaning mga namutol, doon na sila'y isukli nga kwan himuon sa tong ginaiyahan bugti sa ilang ipamutol nga kahoy. Unta kana moy mga kwan nato sa ato ang mga kan sa mga namuyo diya sa kabukiran labi na sa tong mga tribo nga lumad. Kita man gyud nga naasa duol may una maapektuhan sa gipanghimo sa mga tao nga misulod diya sa tong area hinautunta nga ato nang tabangan. Naman tayo mga barangay official atong kareportan kung unsa ka na ilang ipangbuhat. Kung mahimo magaling ato nang idokumento kay para doon na tayo saktong basyan nga sa umaabot kung time nga pigado na yun, doon na tayo ikapakita nga mo na basyan aron mutuo po nato ang mga national government nga atong sumbungan. Dili lang kay kutob sa istorya. Mao kana ang pinakaimportante kaayo sa karon nga panahon, ang mga dokumento sa mga ginabuhat nila nga pagdaot sa atong kinaiyahan.
1: Mao na ipikto karon
2: na
1: ipikto karon
2: sa lisod. Sa ang sa gihimo sa uban, kitang tanan damay. Kanya ang nakapait pananglitan sa pagputol sa kahoy. Kung kita naatadaplin sa suba, pag kusog bundak sa kusog nga ulan, pag baha, kita ang una mapiktuhan. Lagmit pa maanod ang atong balay nga naadaplin sa suba. So mo na itong kwan nga kitang tanan unta, hangiyo na to nga dili kita magpasagad. Magpakabana kita kanunay. Tungod sa atong komunikasyon karon sa social media, daghan naman ang nagpakabana bahin karon sa atong kinaiyahan. Unta, kana mo atong tabangan pod. Especially sa ato ang mga tribo nga naa namuyo sa kabukiran.
0: Ah, sige, so ana ma kana klaro kay ninyo ha, pero sa sunod na to nga kana na kuan, sa sunod na to nga pagkuan kana nang i-discuss no unsaon kaning kitaw na to pag-ayos at pag-restore ng kalikasan sa kanti. Focus gyud ni sa ancestral domain nganuman naa diha ang timberland.
1: Oh.
0: Dahil katong giimo ni mo partner nga kana nang rehabon. Duna na duha ka kanang tanaw nun. Kay duna magway kanang na basin unya putlon lang ninyo nang kahoy kay pulihan ninyo gamay kayo. Putlo na kay aron mapulihan ud tamno na ana pagkataas unya ang kahoy mong giputol pero tinakuha na contribution sa water system.
2: Oh, sa water system.
0: Oh, kato lang mga gigi kuan ninyo kanang gi-accommodate ninyo nga gi-ripuhon kato mo etong i-rehab. Oh. Kay aron mabalik na to hinay-hinay kining problema na to sa ato ang balanse sa atong ekosistema. So sa sunod pohon nga sa Domingo at tandugo na to ni tagaan ni yung time siguro na taas-taas na siguro partner na 20 minutes no kay pinaka importante ni. Maogi pagawas gyud sa uno na magyon ni marka naman ang uno ug daka zero. So ako mainguna lang ninyo daghang kay salamat sa inyong pagpaminaw sa ato ang tulumanon na kontribo sa uban ng Go Commission Mindanao Tribal Leaders Federation sa uban sa tighatod sa kanginan kining akong mga duha ka mga banggiitan sa walag tuon ako ang si Edgar Gomez ug si Ernesto Alvarez ang atong technical sa Mugalog sa Bangka Peninsula. Ako mingon kaninyo daghang salamat sa inyong pagpaminaw balik-balik ta sa sunod Domingo sa samantak na og gayon alas 12 pa sa alauna daghang salamat sa Bangka Peninsula.
2: Maayong hapon kaninyong tanan og sa Bangka Peninsula labi na sa atong mga katribo. Again, salamat. 106.0 Radio Magbating.

0: Radio Bagbag Ting.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
3: Paman tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa pambayon. Tapos ay ito, nag-tick ako ng herbal, kaya nitawag si ating gani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dito ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna itong, pag-tick na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
4: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
3: Oo. Nigawas siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man day eto na nabuo?
4: Ah, asin. Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, o saan nagibati ni mo?
3: Okay naman ako sa karon. Mauna ganito, nagpiti ako, tulay mas man, pero malabo ang linya.
4: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
5: Oo.
3: Tikos man ako, mamay ko ano sa doktor.
4: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
3: Jocelyn Manlod, taga-Kambuayon, Jacket.
2: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
6: Sana
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no.
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Radio Bagbag Ting.

0: horas, a la una y media.
1: Radio Bagbagin. First week of September is National Epilepsy Awareness Week. Ang epilepsy ay isang kondisyon kung saan maaaring makaranas ang isang tao ng paulit-ulit na seizure o convulsion. Maaari itong magdulot ng pangingisay, pagkawala ng malay o biglaang pagkawala ng kontrol sa katawan. Tandaan, hindi nakakahawa ang epilepsy. Kung may taong nagsiseizure, ilagay siya sa ligtas na lugar. Alisin ang mga bagay na maaaring makasakit sa kanya at huwag maglagay ng kahit ano sa kanyang bibig. Kung ang seizure ay tumagal ng higit sa 5 minuto, humingi agad ng tulong sa pinakamalapit na healthcare facility sa inyong lugar.

0: Set Living Testimonies.
1: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
2: Ako nga tawag na goiter. Po na to siya. Din tapos nakalungog ko sa istorya aning Panyawan capsule. I-try na ko. O niya, try tinuol magig siya di ay.
1: Ang said Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
2: Paghikas niya siya sa tulon, wala naman.
0: Living Testimonies.
3: Panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
4: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede ka nga makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box nga nanay mutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
5: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
6: Rag Radio Magbating.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Radio Bad Bad Ping.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Pot na migmati kani o, pa-check up ko dito. Tas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kapi na lang gyud nya nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo, kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik. Dayon na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na koy lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag alang mga panalangin pod sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ako gyud nang giampo no nga Lord, tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal, kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya unto mo inom na pod ko 3 times ini kape gyud ko nga paradis bila-bila. Lisa Hiram Pausos. Kuan ako 5-7.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
5: Paragis bila-bila.
4: Paragis bila-bila.
6: Pinakanindot ug di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
7: Ano?
6: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
8: Oh no!
6: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch, ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Rock, rock, radio, bad, bad, ping, ping.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 2:30.
2: Radyo Bagting. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis Bila-Bila Herbal Capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
3: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw tambal ipang inom, nagsinog balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghangay kong bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, ug ako ang takuig ipang bati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya kong amiga, magsiyon, ayun na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisig yun. Siwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, ug nanambok na gani po, karon naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na ug inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul, kaloy sa Ginoo, pinta na yun akong ibati. Nakauyon ko, kamo nga wa nagparagis, sige, pagparagis na mo. Armayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
5: Si Mark po, no, Nueva Ecija. Oo, minom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
6: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
5: Talagang, ano, maganda yung, ano, niya, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Tapos yung pag-booming, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang nakakaginawa, Kuya Boy.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ETI in Zamboanga Peninsula.
8: Set Living Testimonies. Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayoma sa iyang matris.
9: Kung tiyan man ni sakit, nagpa-check up ko ato niya. Ako mangi pa-ultrasound, oh, na ako'y tulo ka mayoma niya. Iingnan kong opirahan.
8: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma, natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
9: Nag-inom ko kaning dead panyawan capsule, mangustin, garlic o kaning kogon. Akong di tumartanan. Karon wala naman kong mabalik kung pa-check up. Kaya nakaoyo naman po sige tumar sa kanyawan coffee o kaning mga capsule ninyo.
8: Living Testimonies. Pag matuod nga buhi og tinuod, hatod ka nato sa SED Marketing. Tatak! Magaling!
10: Radio Magbating!

0: Radio Bad Ding.
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas tres.
2: Radyo Bagting.
3: Umano ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbangting.
1: Mga minahal namong kabagting o kabalkadas, among ipahibalo diha kaninyo nga dili una ninyo mabati ang public affairs sa Baganyan Broadcasting Corporation sa Radyo Bagting ug BLFM karong buntaga. Ang inyong mabati mao ang State of the Mayor's City Address sa Most Outstanding Pagadiano na Auga Media Awards agi pagsaulog sa ika-57 araw ng Pagadian. Daghang salamat. Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o primahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
2: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Ana
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
7: Mio,
8: okay po si Tatay Mio.
7: Opo, pero tunay po itong pangalan ay Romeo.
8: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
7: Pantrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie at nakatulong sa atin. Ay, anong laki po kuya ng pagbabago? Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay ngayon po ay nawala na.
6: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Seth Living Testimonies.
10: Ang pangagod kon athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Seth Liniment Oil.
11: Tinood yun na ang Seth Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ako siya, Seth Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
10: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ini.
11: Eric Ko,
12: Sarang gani.
9: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
10: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
13: Na landing ko hospital yung dahil nagugus ko ginhawa. Ang pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
10: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
13: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Bukod Soto ngaw.
9: Living Testimonies.
0: Radyo Magbangting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3 y media.
2: Radyo Bagting. Radyo Bagting.
3: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagyud siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
3: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services and Waka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
6: Mabuhay Hardware.
5: Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
3: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
4: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kahit mga 83 na taon.
5: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
4: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Nakapagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
5: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
4: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
6: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Radyo Magbating.

0: Radio Magbating.
1: Said Celebrity Beauty Show.
2: Said Celebrity Beauty Show.
3: Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
4: Ay, okay ma'am. Uy, magulak kay kung nag-migot-got na may iba. Iba ang Kojic Soap ma'am na celebrity kay paggamit na ako isa-isa lang, nakuha na itong nagagmayat ko itong sunog gani nga. Pino? O diyak dos.
2: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, Kutis Celebrity ka!
0: Radio Magbating!

0: horas, a las 4:30.
1: Radio Bagbaguim. Radio Bagbaguim.
2: Are you planning to build your dream home?
3: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort ang isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
4: MC1 Hardware.
5: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ETI in Zamboanga Peninsula.
1: Radio Bagbaguim.

0: Radyo Magbating.
1: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Cruzos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niyamglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Probahe daw ang Bila Bila Coffee. Makay, masig, maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
0: Radyo Magbating.

0: Radio Bad Ting.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa Cupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Bad Bad Ting Ting.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO-certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na bantay-bantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5:30.
2: Radyo Bagting. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati og kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
3: Kapoy kaayo, sir, kanang magtrabaho ko. Hago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Kaya nga, ni Sulay ko ni paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ko ano, maninda ko diha, may alsa-alsa bukat, na, dahil palingki.
4: Agri na, palingki.
3: Oo, maligi ako diha.
4: Ano ang palingki, ano mulay?
3: Mais. Sikol.
4: Yung kung bawang mo sa kanay, sa naminaw ka rin, sa inyong isimula sa inyong bati na mawala inyong matapin sa panawas din sa itong doktor.
3: Katong ako makasulay ani, sulay mo, di ba? Mawala mo ka kapoy, ako bitong bata, kana na ako nang uma. Hindi po di ang inom. Mo'y gamit niya, kanang ikan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ani. Siya makawa, medyo ni kakapoy ma. Mungkin na napilil, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez. Madaom Dagom.
2: Husa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila, paragis bila-bila, paragis bila-bila.
6: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Radio.

0: Rádio Bagbagin.
1: Said Living Testimonies.
2: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
3: Na landing ko sa ospital yung dahil nagugos ko ginhawa. Nung pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
2: Pinagi sa gahom sa Said Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
3: Salamat kay na atong Said Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Bukod Sotongaw.
1: Living Testimonies.
0: Radio Bagbagin.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alasays imedia.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7.
2: Radyo Bagting. Radyo Bagting.

0: 2 Corinto Kapitulo 10 Versikulo 5. Ginalumpag na mo ang mga pangatarungan o ang tanang mapahitasong babag nga nag-alibatok sa kahibalo sa Dios. O ginabihag na mo ang tanang panghunahuna aron kini magmasinugtanon kang Kristo. Mga higala o mga suki na mong tigpaminaw. Maayong gabi o welcome kaninyong tanan. Welcome sa atong programang Dapig sa Kamatuoran. Na nagasibya matag adlawng Domingo magsugod alas 7 hangtod alas 8:30 sa gabi. Busa welcome kamong tanan. Bisan pa sa tanan nga naka-tune in sa radyo no. Maayong gabi kaninyong tanan. Walay puas ang inyong pagpaminaw. Og salamat sa Dios nga mausab naghatag kanato og tinguha og kadasig kalanti pod sa panghunahuna. Og salamat usab sa Dios nga mao'y naghatag ninyo og igo-igong pasensya og pailob bisan pa sa atong mga tapiko, mga suking tigpaminaw nga bugat-bugat para ninyo. Sa gihapon kininyo ubos nga alagad Brother Michael Tamayo gikan sa Iglesia Tabina ako mga kauban.
1: Brother Vincent Balis Bugi kan sa Iglesia Tabina.
2: Amen. Bart Elmer Tarok gikan sa Iglesia sa Lapuyan.
0: Sa gihapon mga suwing tigpaminaw, babati kita ninyo bisan pa sa nagunang sibian din hisdak bayan sa Pagadian. Walay lain kundili ang Radyo Bagting. Sa gihapon babati kita ninyo bisan pa sa FM sa DXCE 106.3 Bell FM. O sa gihapon padayon kitang nakasaymulkas mga suking tigpaminaw isan pa sa AM DXBZ AM 756 kHz sa dial sa inyong mga radyo. O sa gihapon walay puas ang among pagpasalamat una sa tanan sa Ginoo nga mausab naghatag na mong tinguha o kalipay o kadasig. Isang dahang trabaho sa Ginoo mga suking tigpaminaw o mga igsoon. Panang Diyos walay puas paghatag usab ug kusog. Sa naay mga panahon nga dahang trabaho o lanon pag Diyos dalan. Pang sa gihapon, makita siguro ninyo nga nakapadayon. Kanang tanan walay amo. Kung dili kanang tanan tungod sa Ginoo. O sa gihapon, ikaduhan namong ipasalamatan bisan pa kining estasyon Brother Mer. Tungod kay usasab ni nga gigamit sa Ginoo. Bisan pa sa atong pagsibya sa hanginan. Kung wala kini usab nga gamita sa Ginoo nga usa ni station, dili usab ta makawali sa mga mga tao. Yes. Nga nangita og kamatuoran bisan pa sa hanginan. Sa salamat gyud kaayo bisan pa sa center manager dari bro.
1: Yes. Manager Vanessa Kagas. Oh. Vanessa Kagas tumakmol manager.
0: Maayong gabi eh. Og salamat kaayo bisan pa ini nga station. Pinaagi ani ang Dios naglaom ta province nga magapanalangin usab kanila.
2: Amen.
0: Gatag nila ang mga kapiskay, kusog sa panglawas. Kalang tips sa panghuna labi na sa ilang trabaho ug magaamping sa kanunay. Sa gyapon tiod-tiod na ta mga suwing tigpaminaw nga nagasibya. Bulan na karon nga September, September. Tuigus mail 26 pizza 20 mo ba? Pizza 20 na niining bulan na. Kaya tiyog-tiyog na yun mga suwing tigpaminaw. Sa gyapon, maayang gabi sa tanang mga igso nga nagasubaybay. Bisan pa usan ni Brother Rulgan, labi na una sa tanan. Brother Rulgan diha sa kuan USA, uban siyang asawa ni Sister Kisil Ann Kagas. Maayang gabi diha, bro Dan. Buntag doon dito, bro Mer.
2: Oh.
0: Mahali, no? Usa kayo kung i-explain ba? Usa ka, sa kalibutan, no? Gabi, Edri, dito dito buntag. Ako na-una sa una, basta gabi, itanang naso, gabi, yun. Huwag yung buntag din sa ato, dito po buntag po. Kaya kay lain mo na kay buntag dito, gabi man din eh.
2: Tumunta sa lihok sa kalibutan.
0: Ano, no? Ang sinsa, sinsya?
2: Sinsya.
0: Oh, na,
2: science.
0: Oh, science. Napoy itunisyon, ano, province. Itagaan na po sila sa Ginoo o kaalamay itong anak. Pero di yun dapat unta mawala ang huna-huna sa Ginoo, bro, mer. Bisan pag usa na kadahang sa kaalam,
2: yes.
0: Kahan pa kag nahuman rin sa kalibutan, ayaw na huna agyod nga, mula ba ka sa Ginoo? Oh, ang ato ang Ginoo gin milabaw sa tanan. Busa sa tanang taga Tabina. Especially sa ako ang ugangan usab diha. ni Mama Carmen Kagas upan Papa Daniel mayang gabi diha labi na diha sa barangay Mabuhay dahang naminaw diha mga kaslingan ng dapit nga ito'y bata maingon nga dapits ka matuwa iya kong mga ikong sungugon ba dapits ka maturang kung nakabalo man o naminaw siguro ang ginikanan so kato mga taga barangay Tabina labi na tong taga taga barangay Mabuhay o sa tanang taga Tabina gyud naraman ta diha ma Lunes ako na may mga pangutan na basig nakit anra ta ninyo diha pangutan na gyud mo ay mo kataha og duol ana gyud ha kay makita na gyud nyo murag stricto kani Brad Michael lang Brad Elmer kani Brad Vincent stricto kay ini biblical musulti jug tinod adili oi ato biblia biblia man kanang atong pagkatao kanang atong tawhanon bro mer sa laing termino ang atong tawhanon puno tas pag ilabro mer nga akseptado tangan ati tawhanon pero ang biblia di man pwede bro Benz nga ang biblia atong i-adjust sa ato ang pagkatawhanon no. Like for example nga pananglitan ang sugo sa Dios biyai ang tanang butang sumunod ka kanako kita nga tawo pwede ta mo ingon akseptado ta nga nining panahon na Ginoo di pagyud ko kabiya makaalagad ko nimo pero napagyud katungang ako pod makatunga mong galing ko nimo 80% pero napagyud 20 pod nga alang pagyud sa akong kaugalingon pod pero inig teaching na nimo sa kasulatan bro Benz inig tudlo na nimo imo nang i-explain ang original yod bro mer ang kana kita og lang na tuog sa timpla pan asiminto Brad Benz class e yod kana jong kuan yod ug unsa iyang timpla ug sa kuan pa mao imong ang original test niya or sa iya ang pagkaundanon imo yung isaysay adik yun na siya nato pwede ipahoy ang mga swing tigpaminaw o kay galaan nga agi lang sa atong tawhanon basta maing gabi sa tanang mga taga Tabina house muna ko ay magkaulaw sige natin yung makita diha sa Tabina kung doon na mo yung mga kalibog mahitungod sa inyong gibarugan prinsipyo mga pagtambag ba ay magkaulaw kaya yan nurata kayo ang mga tao God kaya nurata kayo yung mahalubilo basta mayong gabi na lang tanan diha sa taga Tabina bro Benz akong ihatag ni mo bisan pa sa mga kaigsoon ng naningil na to no kato mga igsoon po nga kanunayang naminaw makita gani sa meeting ayaw mo kataha maningil o Brad kami po kami po itimbaya po mi diri sa amo apong lokal po paano ba bro mer sa mo mo matimbaya din hisa koan anabi ito igsoon na to nga hindi lang ko hinginlan Brad wapabaya ala city ako na paandaron yun biro matupan niya wamay akong alan ay sige lang kay ato nagisgutan ana ba tingla yun kay anak sa among yun daghan mo good kayo mga igsoon usa bro Benz akong hatag nimo
1: amen salamat sa Ginoo mayong gabi kaninyong tanan mga nating higala o mga hinigugmang igsoon nga alang sa tanan nga nakatune in karon nga mayong gabi labihan na gyud sa mga kabukiran labihan na gyud ni mga naasa kadagatan naglutaw-lutaw nga mga sakayan labihan na gyud ni kagabi ngaron wagi laing lingaw kundi li magpatingog gyud na sa ilahang radyo no salamat sa Ginoo nya matungnan pug radyo bagting nya kusog man puning radyo bagting Brad Mike Brad Mer maabot man dito sa lawod no kay nasinati man ko kay sig kanang mga manglawod pud me badungog yun nya kaning radyo bagting kay kusog man kini ang FM nya ay mukas mabunta sa FM man salamat sa Ginoo AM og FM madungog salamat sa Ginoo alang sa mga tawo nga mananagat bisan dili sila maka alang sa ilang bahin dili sila maka tigom pero pinaagi sa mga pulong nga ikahuwa dini sa kahanginan madungog gayapon nila salamat sa Ginoo dugan timbaya labihan ni gyud sa amo ang kagikanan nga lokalidad sa dili pa labihan ni gyud sa ako ang inahan karon diha sa poblasyon Tabina nga nagan Taminaw si Rosalita Kapuyan paalis buho ban sa ako ang manghudya mahal paalis buho manatad amo ang mga silingan diha sa tandukan no purok tandukan salamat sa Ginoo mayong gabi kanyon tanan lahat tanan nga nagapaminaw og sa barangay baya-baya brother Mike nga silang brother Fortunato Bantay itong mga igsoon diha silang brother Kabornay Edgardo uban sa iyahang asawa nga si Maribel Kabornay og nilang brother Luloy Bantay diha uban sa mga pamilya og nilang sister Nora Enario nilang brother Joel Giting uban sa iyahang asawa nga sister Elena Giting ni brother Marcos Giting usa og sa oh ganito minag oh Pahina, ugma ba?
0: Lunes.
1: Oh, Lunes, ugma. Oh. Pahina, Lunes. Ugma, no? Brother, sa populasyon Tabina. Tigumanan dito. Ugsab sa tultulan ni brother Marshall Maata. Uban ni brother Pedro Culiamar. No? Uban sa ilahang tigpamina usab. Brother Mike, si Sito Saison, no? Naghisgot to si Brother Marshall kagahapon na ila ko nung bisitahan ni si Sito Saison. No? Maglaom ta nga, usap po ni siya tinawag, pinaagi ani pagwali sa radyo nga madungog kay kanunay mangod siya magasubaybay. No? Salamat sa Ginoo, mga kasilanganan nila diha sa tultulan. O usap sa niyo kita, ilang Brother Tata Anggot, nila Brother Kadong Anggot, mga Dingal family diha sa niyo kita, no? Mga Tumagad family. Salamat sa Ginoo. Ugusab sa Kapisan, si Brother Ismail Monterola, no? Mayong gabi diha igsoon nilang Sister Nuria Monterola ug sa mga Mamintas family, labihan ni nilang Sister Estila Mamintas, nilang Brother Bang Mamintas, no? Nag-abot ni mini Brad Bang Mamintas sa Tambernes, nag-isulod yun siya nga, kanunay may nagpaminaw Brad, di lang mamensyon ang mungalan. Salamat sa Ginoo. Hey, mapahinumduman po taba kay
2: Timbaya po.
1: No, matimbaya gid ilang pangalan ang sis lang Sister Estila Mamintas, no? Lang Brother Bang Mamintas o lang Brother Johnny Lagilayan, Jerry Lagilayan, no, mga Batalona family. No, Ezekiel Senior Mamintas, nang friend Karator lang Jenny Karator. Diya sa Kulabay lang Sister Mira Kagas, lang Sister Persing Padilla, lang Brother Felipe Karator. Bedring Sumarago, may ngabiin niyo igsoon. Habihan niyo sa Concepcion, ng Sister Bibi Osijo, ng Brother Alexander Osijo, Narciso Angkot. O diha sa ning sa dunya, ng Brother Enrique Intong. Labihan niyo ni Sister Magdalena Lumintad. Basta mention na iyang pangalan din sa kahanginan. Malipay gayon siya, kaya naagid ay nahigugma gayon niya nga mga igsoon. Salamat sa Ginoo. Labihan niyo sa poblasyon ni sa mga igsoon diha, mga Kagas family, no? Mga relatives ni mo Brother Mike sa imong asawa, mga Kagas family. Labihan ni kanilang Brother Cornelio Babiera, mga igsoon diha nilang Sister Lucy Kalimpong, ang igsoon ni Sister Mimi Kalimpong Roslin, ay Mimi Chavez Roslinda. O usab diha sa manikaan Brother Mike si Sister Lydia Dumao, kanunay gina siya naka-update, no? Nagpaminaw o naka-tanaw po sa live. Live. Diha sa kasikbit na tong lokalidad, labihan nga sa Pitogo, salamat sa Ginoo nga nagmalampuson gayod ang kaning meeting sa kagahapon. Salamat sa Ginoo, naa sa puno sa kalinaw, puno sa gugma, puno sa kalipay. Yes. Salamat sa Ginoo. Labihan nga gayod nilang mga magulang diha, nilang Brother Adino Vidal, Brother Silso Barbo, nilang Brother Jusil Banwag, nilang Brother Elisio Paraiso. Salamat sa Ginoo, mga Pirong family, mga Banwag family, mga Magsayo family, ni Papa ni Brother Is Magsayo, Christopher Magsayo, na Junjun Magsayo usab. O usab sa Rimatalim Brother Mike, nilang Brother Titing Salusod, nilang Tata Balasi, nilang Brother... Amin, salamat sa Ginoo. Langgari Aranhuis, nilang Brother Turning Villahermosa, nilang diha sa mga sumpot, mga igsoon diha, mga kuivas, no, kaliwatan ninyo, huli labot na ko. Isang pa sa mga Genevieve Lantaka, nilang Sister mga Albarico usab. O sa San Miguel, salamat sa Ginoo kay gipahinunduman po kong hapon. No, nga, mamensyon yun po di ang pangalan. Labihan na yun ni Sister Lilith Castillion. Diha sa Dumalian, San Miguel. Mga kaigsoon diha, mayong gabi eh. Og kumusta usab mga igsoon diha. Og labihan na gyud nilang Brother Gerson Fernandez. Unsay ngalan to mga gulang-gulang na bro no mag-asawa? Kalimot ang pangalan. Mayong gabi.
2: Aw dito sa Dumalian.
1: Dumalian oh.
2: Ah number Tatoy.
1: Ah Tatoy. Salamat sa Ginoo.
2: Og ni Sister Emilia.
1: Amen. Salamat sa Ginoo. Brother Mike akong balik diha kanimo.
0: Bro pero ang hatag nimo ang panahon.
2: Amen. Salamat sa Ginoo mga igsoon. Dayon ang Ginoo og salamat kay sa inyong panayon nga pagsubaybay aning programa dapig sa kamatuoran. Ako po dang itimbaya ako ang alamin na ako ang kagikanan nga lokal no, diha sa Iglesia sa Lapuyan. Alamin na gitsa kong pares diha sa mong asawa nga si Sister Gracel Minusa na karon diha sa balay. O may nabilin dito po sa balay. Nabilin sa. Dayon mga igsoon po na to diha. Adias Poblacion, Jonas Rania. itong igsoon nga naniya sa Lapuyan og atuang igsoon sa pagto at the same time ugangan pag yun, no? Ako ang ugangan niya, Sister Nori, paglinawan ninyo sa kaoban nilang Sister Shimi Ismas og nilang Jisimil Minyusa. Ingunan usab diha sa Lambuyan nilang Brother Ronald Kabat nga bag-upang kadangat sa pagto gani gahapon adlaw.
0: Kuya, katong
2: siya, oo. Kaya siya inani di ning panagiusa sa mga Kristiyano daw. Matagahan daw kay mga igsoon. Mao na nga salamat pud kay nga bisan bag-upang kadangat sa pagto
0: pero
2: sigangan na. Last mga bulhaton sa Ginoo. Dahil mo paambit na po sa panagkatigong.
0: Kana, again, magamit na lang.
2: Kumusta diha, Brad Ronald Kabat, diha sa Lambuyan, kauban siyang inahan, Sister Virgie Kabat. O, ingon man usab diha sa barangay, tininghalang silang Brad Rix, Antigal, o Sister Joy Antigal. Nga, hindi ka nisig pitugo sa una. O, kaliwat sa mga Panjag family, diha sa pitugo. Dahil naa sa Lapuyan na karon, munang salamat nga diha sa Lapuyan, nagpadayon sa pag-alagad sa Ginoo. O, bisan pa diha sa barangay Sayog, sa mga Sibuyan family, nilang Brad GC Doron family, og ni Sister Lolita Doron, kauban sa iyahang mga pamilya, og uban pa mga igsoon nato diha nga naa sa Barangay Sayog, mga Sibuyan family. Og labi ni usab ni Bro GR, Sibuyan, nga naa karon sa RSTU 9 sa Bangga City. Okay, kaning police na lagi. Nang kumusta ka diha, Brad GR? Og diha sa Barangay Tiguha, atong mga magulang des pagtuo, nga si Brother Bating Sugo og si Sister Pilomina Sugo. Lipay ta kay nagkauban pud sila gapong adlaw sa Pitugo. No, nilang Brad Dennis Olino kauban sa uban pong mga kaigsoonan nilang Sister Nali Sister Nali Junali. Nalimot ko sa prindo ato. Og sa tanan nilang mga igsoon diha sa Barangay Tiguha, mga Antigal family og sa mga silingan usab diha nga naminaw sa programa Dapigs Kamatuoran. Kadaghan po mga silingan dito sa Tiguha nga napaminaw po na ating programa. Unang kumusta lang po mo diha mga kaigalaan na mo o mga kaigsoonan. O bisan pa usap, akong ipadangat akong pangumusta diha San Pablo.
0: Kana.
2: Labi na sa ako ang pamilya po diha, mga Tarok pamili. O nilang Merlin Tarok, Ima Tarok, Ima Aguilar, nilang Brajojo Aguilar diha. O kaban sa mga manghon, nilang Brian Tarok, Jester Tarok, natuan na sa poblasyon San Pablo. Kauban pa sa kong pamilya diha og mga kaparintihan po. Ni kumusta lang po mi sa mga silingan diha nga naminaw po sa programa Dapigs Kamatuoran. Diha sa barangay po nga pong Bert Michael, daghang naminaw diha, diha Sentro Dapit.
0: Amen.
2: Okay, maminaw po sila aning sunod nga program dari sa Dapigs Kamatuoran. Munang maminaw po sila sa atong programa. Munang salamat kayo. O kumusta mo mga silingan mo diha, mga Los Santos family, mga Anuba, Oliveros, o guban pang mga silingan mo diha. Kumusta mo mga igsoon? Og bisan pa sa ato mga magulang des pagtuosap nilang Brad Alinoy de Masuhid, Brad Juanito Maitom, nilang Brad Frankie Sabayton, og nilang Brad Jimuel sa Lusod, og nilang Brad Luloy Binian. Mangingon man usab sa mga Medico family, nilang Brad Mias Medico mga igsoon, og nilang Brad Joel Medico, kauban nilang Brad Rosito Castañas, Brad Pinedo Balconsa, og kauban sa uban pang mga daghanang mga igsoon nang napita og sa mga kabatanonan. Kumusta lang mo tanan mga igsoon? Dayon ako apo ding uyuan diha no Pablo Nano.
0: Dala.
2: Senior na asa San Pablo nila sa Barangay Kundom.
0: Anak niya tong
2: nimo. Anak. Katos adili igsoon.
0: Igsoon.
2: Oh, katos si Brother Pablo Nano na ada sa Barangay Kundom og si Sister Norma Nano nga bago pong nakabalik sa paglagad sa Ginoo. Kumusta lang po niya? Og labi na usab sa mga sa kuan o yuan ako nga nasa Bongga City, si Ramil Nano. Kumusta ka diha Kuya Ramil? Kauban sa mga igsoon nilang Brad Pilmore Maghanoy, mga Maghanoy family, nilang Brad Dindin diha, o kauban sa uban pang mga igsoon ni Brad Sally usab. Turno ba apply ng Brad Sally? Kumusta mo diha mga igsoon? Ni Brad Felipe Oliveros, kumusta mo diha? O sa uban pang mga kaigsoon na itong nagpaminaw diha sa titay ni Brad Igiya. Naminaw kanunay itong programa. O guban pa mga igsoon diha sa Sabanga, Sibugay, nilang Brad sa tingalan ni Brad Kuan, Fred Cabiara.
0: Fred Cabiara.
2: Brad Fred Cabiara. Diha sa CI. No, guban pa mga igsoon nato diha sa Sabanga, Sibugay. Nilang Brad Ronel Bulagaw. Nilang Brad James Natividad.
0: Alicia.
2: Sa Alicia, mga igsoon nato diha nga. Nagpaminaw po na itong programa mga igsoon. Sa tanan na lang mga balaan, nagpaminaw, di na mo matagsa-tagsa. Okay, nga itong oras, limitado man usap. sa kumusta lang yung tanan diha mga igsoon. Tanang mga balaan sa distrito 2. Kumusta mo mga igsoon? Kumusta? Kung naglaom ta nga dita malimot sa to ang mga katungdanan, labi na sa to mga buluhaton.
0: Wali.
2: Labi na sa mga buluhaton nga umalabot. Doon ay umalabot nga wali niya sa Barangay Balungating Gipos, pero as of now giprocess pa ang to ang mga permit po no kay naginhalang butang permit for my kin. So, kumusta lang mo tanan mga igsoon o kahigalaan na mo. Amen.
0: So mo kato ang pipila nga matimbaya na mga suking tigpamina o mga igsoon no. Okay, sa kadaghan sa ato mga igsoon bro, mer. Naglaong kay tanga sa sunod, itimbaya po na itong mga nasuluson, Bisayas. At least na lang sa agitay pimenti nilang mga pangalan. Kaya basig pabati on tas Gino, pahinomduman tanga sila na po. Makasulit na po tanga dito.
2: So, nagdugang ni Albert Michael, ako sige, nga sige. Pas, nga ato na yung igsoon, Brother Serino Gabayan, diha sa Sagaka Dinas ni Pahulay na.
0: Amin.
2: Ihatod na siya sa katapusan niyang Pahulayanan, dito sa... Sagakad Cemetery, cemetery na Sagakad ni adtong adlaw nga Bernis. Bernis siya sa buntag. Sa humag pa ni Unto na mo siya hato dito mga igsoon. Masay pahulay na siya. Manang mahibalo po ng ubang mga kaigsoonan. Kay kato si Bert Sereno, karaan mong ito kayong magtotoo. Sereno Gabayan, pahulay na siya mga igsoon po.
0: So magkato mga suhing tigpaminaw no, ang mga pipilang atong matimbaya nining oras ha. Ato deng oras alas 7:26 na nining kagabion.
2: Amen.
0: Pansarili pa mi mo padayon sa unahan mo ato sa kita sa mga pagampo. O Lord Jesus, salamat Ginoo.
1: Amen.
0: Nga mo'y nagbuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang butang ani-ani ini.
2: Amen.
0: Sanglit Dios man ikaw sa tanan ug mo'y tag-iyas sa kinabuhi sa tao. Ug sa matag usa ka namo ikaw tag-iya ug nagbuhat Ginoong Hesus. Sa salamat Ginoong Hesus bisan pa nining kagabion among itugyan kanimo. Kining program nga pagsulting ato sa mga tao nga diin amo itugyan kanimo aron madumala pinaagi sa gahom sa imong espiritu aron usab dili na magamit Ginoo ang amo ang
2: amen
0: kaugalingon og tawhanon nga mga paagi ug una-una kun dili amo jung masulti ang imong kabuboton ngadto sa mga tao.
2: Amen.
0: Ug ang buot ipasabot sa imong kasulatan.
2: Amen.
0: Imong espiritu usab mo imong gikinhanglan aron sa pagtudlo sa pagpamulong pinaagi usab kanamo Ginoong Hesus.
2: Amen.
0: Lord Jesus, og ang imong bililhong dugo kanunay usab namo nga gikinhanglan.
2: Amen.
0: O Ginoong Hesus, tungod kay ang imong bililhong dugo sugod kani adto hangtod karon.
2: Amen.
0: Wala kawad igahom sa paghinlo sa tanan nga budol ug musugi diha
2: kanimo. Amen.
0: Tungod kay matag adlaw dili kami naay mga panahon nga dili kami maperpekto sa imong atubangan. Tadahang paagi makasala kami sa among huna-huna pagbati og pagtuod bisan pa sa among sinultian og tinan-awan Ginoo bisan pa sa desisyon sa kinabuhi. Busa kinahanglan kami sa imong dugo aron may katakos kami sa pagduol kanimo sa tanang panahon.
2: Amen.
0: Og may kalinaw kami og kalipay sa pag-alagad og pagduol nganha kanimo. Og sa gihapon kini nga istasyon Ginoong Hesus amo itugyan kanimo. Pagbalik Ginoo tungod kay usab kab kini nga imong gigamit.
2: Amen.
0: Nga ang mga tao nga nanginhanglan sa kamatuoran Ginoong Hesus nakadungog sila labi na ni ining lugar sa usminya Ginoong Hesus ning pila ka panahon ining estasyon mo imong gigamit Ginoong Hesus aron sa pagpahibalo ngadto sa mga tao.
2: Amen.
0: Labi na ni ining kalibutan nga puno sa media imusab nga gipalapdag imong pulong diha sa media Ginoong Hesus. So, salamat ni ining estasyon akong isumbalik diha kanimo itugyan Ginoong Hesus. Og sa
2: amen.
0: Walay puas ikaw mong saligan maghatag na magdugang kadasig og tinguha. O Ginoong Hesus, o kalipay sa pagwalis sa imong pulong, sa pagsulti nga walay pagkahadlok.
2: Amen.
0: Ginoong Hesus, kung dili magbarog lang gyud sa kamatuoran, o kung sa imong gisulti, maupoy among isulti, o kung sa imong kabubuton, mausay among isulti ngadto sa mga tao.
2: Amen.
0: Dili na mo igsapayan nga dunay mga suko namo. Well, ang at least lang among gisulti ang tinuod nga na sa kasulatan.
2: Amen.
0: Sa daigong ka namo sa walay katapusan Ginoong
2: Hesus. Amen.
0: Amen og amen.
2: Amen.
0: Busa bro, mer mo ato ta bisan pa sa labing importante nga mga tapiko no. Sa
2: amen.
0: Dili pa tong gibasa, murag na may pagbasa si Brother Benz mo kagani ha.
2: Yes.
0: Katong nga tapiko labing importante sabto, murag na ngayo siyag mga panambago no usa.
2: No.
0: Oh, kun sayang nga ibuhaton ato. Pero nining gabi una maglaom ta nga mahuman ato ning tapiko na to. O oh, tapiko na to may tungod ni ining atong gabi wa mo gusto ma kun bro mer katong gipino-pino ang pagtulunan ba?
2: Oo.
0: Oh, gipino-pino man to na to god. Nga tapiko aron masabtan sa ato mga suking tigpaminaw nga ang kini nga pamaagi ko anjo dili yun iya sa Ginoo kay atong ibuhat ani mga suking tigpaminaw no usbon ako kay ang among intro god kini og dili mi musulti sa tinuod ma unay ta bro win sa atong intro katuto ang intro bitaw nato nga ginalumpag nato ang mga pangatarungan nga tawhanon.
2: Yes.
0: Kay mga dili iya sa Ginoo lumpago na. So dayon ang among purpose paglumpag dili among kaugalingon nga kanang tawhanon bitaw mga komentaryo. Oh, kaoban na muna anang miingon. Ada o tanak si kuan, bayran kararan ako. Amor lang kaoban na. Pero kami wala mi anak. Ang among isulti kini yung kabubuton sa Ginoo, may tungod sa prinsipyo sa kasulatan or sa Biblia. Dayon ang buhaton pinaka-espesyal labi na maghisgot nagtinukod or patukuran na local ground or sa tinong nga gitukod sa Dios, dili na malikayan nga makahisgot jug labi nag mga pagtulunan nga wala na sa Biblia. Murar man siya bro min ang atong buhaton gud ani. Kung dili ta mo hisgot og mga practical sa religion, di man ato masakpan nga kining practical sa religion, okay ra ba ni? Ingon ana. Yes. Sa maragon ang mga suking tigpaminaw, imong i-compare nga, Brad, unsa di kalainan sa iring o sa iro? Oh. Amo ingon mo say sa ini-explain mo bro Mer. Makasaysay jugag ngalan sa iro, makasaysay pugag ngalan sa iring. Kay imong gi lahi-lahi silang duha.
2: Man.
0: Imong gi saysay sama sa pagkaagi nga ang pagsulti na to, pagbungkag na to, dili sa tawhanon o nga pag-aagi diha sa Ginoo gyud nga atong isulti unsa kalainan sa relihiyon o sa kuan, practical sa relihiyon o sa church nga gitukod sa Dios. So, kana na ang ato among gisugutan sa maagi bro Mer, kining mahitungod sa pandong. Yes. Naisugutan na mo ang alirong, nangutan na gani, naga ito'y pangutan na gipaluap ka ng ayha mo tigong bro Mer, naapoy paso-paso ba? Oh, naiangutan na nga. Kaya naman tigong na sa di pa mulingkod, bro Mer, no? Naapoy paso-paso, unsa po na, iya po na sa Dios. Pagtulong na po na sa Dios. So, ang atong tubag bro Mer, atong gitubag nga, sa panahon sa pagkabanaw sa atong Ginoo, sa diya nga nagsimba sila o nagtigong sa usa ka balay bro Mer, atong Ginoo, mitungha dito sa taliwala.
2: Yes.
0: Way pasuhay.
2: Dinon.
0: Oh, way paso-paso. Oh, sa mga pagkaagi nga di ta musulti og kanang ang wagi mabasa sa Biblia. O kung sa pamaagi sa mga apostoles, amo ra gyud ato. Kung do naman tay mga lapas og gamay kayo ato nang ilhon nga kakulangon or kapakyasan or di tinuod bro men. Akseptado ta nang ingon ana. Di kay ang Biblia ato jong ikuan, ato jong tabunan or ini nato ikuan ang tinuod nga timpla ani. Nabusa mo to akong gikuan bro men, akong agi recap aron makasunod ka, basi dinu kay ka ika dugang nga kabahin ini mga pagtulunan, gawas anang pandong. Katong panagkatigom nga mag kuan mag unsa ni mag sa to bro Benz magtigom nga mo kuan sa paso-paso oh ini magtigom nga isaray mo sulti. Mm-hmm. Amo na sa sulti bro Mer nga kanan ang usaray mo sulti dili na iya sa Ginoo. Ang normal sa Biblia magsinultihan ay ang matag usa magsinultihay gyud.
2: Mm-hmm.
0: O dili kay ikara usa ang musulti ang mga igsoon pwede makasulti diha sharing kanang gitawag na to og sharing matag Domingo. Oh, kanang sharing lahi man ang gitawag na to magtutudlo. Kining magtutudlo mga brothers, lalaki na, mutudlo na. Lahi naman na apil na pero ang babae dili pwede mutudlo pero sharing lang. Kanang babae bro Mir. Kanang babae nga daha man nga babae ron nga maabo kining nga pagtulunan okay ra ba ni? Mga suking tigpamina basig na amoy na apilan ani bro Mir nga ang babae mo imanudlo.
2: Yes,
0: tinaw. Na ay otoridad bro Mir sa ila ang simbahan or gitag authority sa maong religion nga ang babae manudlo or mao magbuot sa mga lalaki na may ingon ana
2: tinawon.
0: Oh kana siya mga suhing tigpaminaw dili gyud siya uyon sa kasulatan dili mo sugot si Pablo nga ang mga babae mao ingon ana sulod sa church bitaw karang sulod sa inyong tigom ang babae mo gamit pag labi nag miingon ang babae oh kini moy atong buhaton kini moy sundan ninyo mao ni atong adili na may karabi ang termino nga atong teaching naman na bro Mer.
2: Tinan.
0: Oh, pagtudlo naman na. Babae mo niingon ano, niya yung mga lalaki. So, dili na pwede sulod sa church. Dili mo sugod si Pablo nga ang mga babae mo'y magbuot sa mga lalaki. Kala sa mga religion, naaman ni siya. Kala ang mga babae mo'y magbuot sa mga lalaki. O niya ato na siyang ibulgar, pinagis kasulatan kung biblical ba ni or oyon ra ba ni sa sulod sa church or sulod sa mga grupo sa Diyos. Bro Mer, isa-isa daw bro Mer. Okay ra ba na?
2: Amen. Salamat sa Ginoo mga igsoon. No kana nga bahin indot ni kay puro gid ni biblical atong tubag.
0: Lagi.
2: Na kita man gud sa pag-alagad nato mga Kristohanon ato yung ibase ang tanan sa pagtulon-an gid gikan sa mga apostolis.
0: Kana, yun.
2: Kay gawas anang mga pag-alagara mga igsoon kun dili ta mo sunod sa pagtulon-an sa apostolis dili gid na maisip nato nga mao gisugo sa Ginoo. Kun kay ang gihatagan og sugo ang mga apostolis ra man yun. Busa kita, kinahanglan mo, connecta kung unsay ilahang practice. Di lamang sa ilang pagto, kundi bisan sa ilang mga pag-practice mga igsoon. Kalabutan aning kahimtang sa mga babay, angay mong mahibalo, angay po mong ma-review. Labi na sa mga sister na to din sa Ginoo. Doon kay maupon na atong sagad makita ng mga kaluyahon. Labi na makatunong kag mga sister nga medyo may pagkalakinon. nga naagi kwan ba mukuman yon mutudlo yon
1: tinuod
2: si Pablo atong tan-aon ang Biblia kung unsay concern sa akahimtang sa mga sister ani no alang ni mga sister yon si Pablo atong tan-aon daw kung unsay concern ni Pablo mga kaigsoonan ko atong tan-aon ang unang Korinto 14:34 na magsugod 33 da brad
1: kay ang Dios dili Dios sa kasamo
2: dayon
1: kun dili sa kausay
2: Dios sa kausay padayon
1: ingon nga maoy lagda sa tanang mga iglesia sa mga balaan
2: bantay ha ingon nga maoy lagda sa tanang mga iglesia sa mga balaan padayon
1: ang mga babayi kinahanglan magpakahilom sulod sa mga iglesia
2: oh padayon
1: kay wala itugot kanila ang pagsulti
2: dayon
1: hinunua kinahanglan magpaubos sila sumala sa ginaingon sa kasuguan.
2: So, ang ingon ni Pablo, ang concern kayo, kalabutan ano yung mga sister, base ni Apostol Pablo, ingon siya, ingon nga maoy lagda sa tanang mga iglesia sa mga balaan.
1: Amen.
2: So, sa tanang mga iglesia, sa tanang mga balaan, but pasabot, sa tanang mga Kristohanon.
1: Yes.
2: Kay kaning iglesia ang gisgutan din, nag-refer man sa mga Kristohanon. Grupo ba sa mga Kristohanon? Ingon nga maoy lagda, control sa tanang mga iglesia sa mga balaan, ang mga babay, kinahanglan magpakahilom sulod sa mga iglesia. Kanang sulod sa mga iglesia, napasabot na sa mga churches na to, mga churches meeting, kaya naamay gitawag ang mga churches fellowshipping. Doon ay panaghiusa sa mga kaiglesyahan, gikan sa mga naglain-laing mga lokalidad, ibutang ta, dari sa tuang dapit. Doon na ganyan mga churches fellowshipping, ang mga babae kinahanglan magpakahilom sulod sa mga iglesia. Kaya wala itugot kanila ang pagsulti. Hinunua kinahanglan, magpaubos nila sumala sa giingon sa kasuguan. Musa ang concern ni Pablo nga sulod sa mga iglesia, kinahanglan ang mga babae magpakahilom lang.
1: Yes.
2: E kanang ilang paghilom, mo na timaan sa ilang pagpaubos. Si Pablo gani, ming gamit pa gani siya sa sumala sa kasuguan, kaya daan pa ni sa una. Daan pa sa kasuguan nga ang principle, ang mga babae gani, basta magkausa na ang mga kaigsuunan, maghilom na sila, dilit na sila mao'y manguna, mangulo, magtudlo-tudlo. Tudloan nila mga brothers. 35. Sige ngon.
1: 35. Kung ang babae adunay pangutana.
2: Dito
1: na siya sa ilang balay mangutana sa yambana.
2: Oh, na yon.
1: Tungod kay makaulaw nga ang babae magsulti diya sa panagtigum sa iglesia.
2: Kaning ngon ni Pablo ni concerning sa mga churches meeting ba? Nga ang babae, dili gid pwedeng mao'y mag-una-una nitong istorya. Maghilom ra gyud na sila.
1: Tinuod.
2: Kung doon na sila ipakisayran nga butang. Oh, sa ilang mga bana, pareha gahapon na to, Brad Michael. Katong atong meeting gahapong adlawa, gituwag na to service fellowship tungod kay ang sentro atong topic gid sa ato ang pag-meeting. Mao mong ang trabaho sa Ginoo.
1: Amen.
2: Muna atong gituwag check service fellowship. Pero at sa usap pod kabahin, at the same time, matawag po siya na to churches meeting. Kaya naaman dito ang mga lokalidad, mga iglesyahan. Musa, maghilom ra gid ang mga babae. Gawas kon pananglit dunay mga hisgutanan nga mga butang nga involved ang mga babae kay tugutan sa pagsulti. Pero kung wala gani, dili gid sa tugutan. Kay
0: pero dili gyapon teaching bro. Mer.
2: Dili gyapon teaching. Para gahapon nga naay sister nga gipangutana, siyempre mutubag gid siya kay involvement siya sa maong event. Mao to nga gipangutana, naa dayte pahina no karong 24. Ito sa Dumalian. Mao na nga ato ang gipasulti, gitugutan. Mao na nga ang principal higalang igsuon, labi na sa mga igsuon natong naminaw diha kay basig tungkol sa kadugay sa pagto, nalimot-limot na ba? Nga mga ito pong pahinamduman. Nga ang prinsipyo yun sa mga kaiglesyahan, lagda mo sa mga kaiglesyahanan. Di lamang ni Pablo, kundi li apil ang tanang mga iglesia sa unang panahon. Muna'y lagda nila rules nga ang mga babae, di asulod sa panaghiusa sa mga kaiglesyahan, maghilom ra. Kung na sila'y pakisayran, ato na sila mga utana sa ilang bana, sa ilang balay. O wa po'y bana, ato ba silang mga magpapa, mga utana, dili na kay magsulti-sulti pa sila diha sa sulod sa iglesia. Muna'y concern ni Pablo kalabutan sa mga babae. Diha to sa Korinto. Iyang ipinamduman. Unya mga tarungan, Martman Michael, nga ay sa kasuguan man. Tumalak mo sa kasuguan. So, karon kay Gracia na. Wala man na mayingon diha. Si Pablo, nag-quote lang nga, bisan pa gani sa kasuguan, ang mga babae, maghilom man gani. So, arita sa kuan. Arita sa panahon na sa Gracia. Arin ni Pablo sa unang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11, tanawa.
1: 2:11, unang Timoteo, ang babae kinahanglan magatuon sa hilom uban sa bugos nga pagka masinugtanan.
2: Ingon si Pablo, Ang babae kinahanglan magtuon sa hilom tunana tunana na yung maghilom. Okay. Babae maghilom.
0: Yes.
2: Kaya yung babae musulti magina yung babae God. Ang babae kinahanglan magatuon sa hilom uban sa bugos nga pagka masinugtanon. Tunana ni kay daghan mga babae nga
0: musulti gud sa gitulti
2: on. Oh, mo tudlo gud. Unsa may gidili ni Pablo nga kinahanglan manggid nga ang mga babae maghilom. Okay, sa atong tigong biya sa matag Domingo. Mupambit mo lagi ng mga bay. So makaingon ang mga bay, mga sister ba nga. Maglibog mo tanay niyo hang isulti das dapix ka matoran kay. Mingon mo ang mga bay maghilom raw niya. Sa tigom lagi magpaambit man lagi.
0: Oh.
2: Nga atong klarohon. Ang atong gipaambit ganina, kalabutan to sa mga churches meeting. Kuno na yung mga churches meeting, ang mga bay kinahanglan maghilom ra. Nya ang giingon ni Pablo pod magtuon sa hilom sa bugos nga pagka masinugtanon. Unsa man nga klase nga hilom? Dosi.
1: Dosi. Dili ako motugot nga ang babae magpanudlo
2: o na
1: magpanudlo.
2: Okay, ingon nga lagda sa mga kaiglesyahan ang babae dili dai tugutan nga moy manudlo. Dili ako motugot nga ang babae magpanudlo. Padayon.
1: Magpanudlo o magbuot sa mga lalaki.
2: Dayon.
1: Kinahanglan magpakahilom lamang siya.
2: Kana may gidili? Kana bay gidili? Kay kanabang giingon nga dili ako motugot nga ang babae magpanudlo o magbuot sa mga lalaki.
1: Tinod.
2: Kanang kinaiyahang manudlo, kanang magbuot sa mga lalaki, dili mo nay gidili ni Pablo. Mo na ang babae kinahanglan maghilomla kung maghisgot ta og administration, dunay kalabutan na sa mga decision making diha sa church mga igsoon. Ang mga babae kinahanglan maghilom ra. Dili manudlo. Kay namo kay mga babae nga moingon nga Brad, mao kini buhatan ninyo. Ang mga ansiyano sa lokal ingnon nga Brad, mao kinahanglan in anion gyud ninyo ni pagtrabaho. Mao nay dili pwede.
1: Tinuod.
2: Dili pwede nga ang mga babae mag inana manudlo sa mga lalaki. Unya labi nang ikaw batan-on pa bukang babae niya, ikaw pag magbuot tong matigulang lain kay na bastos na og sa kalibutan pa wa nay batasan. Wala nay GMRC. Why good manners and right conduct. Ang Biblia igsuon kompleto na. Gitudloan ang mga sister, kinahanglan maghilom lang sila.
1: Amen.
2: Decision making ganay sa iglesia, ang mga bay kinahanglan maghilom. Dili kay tudloan tong mga brothers. Mao manay kinaiyas mga bay.
0: Bro, may sa di pre preference to pa sayo pa sa reliyon.
2: Yes, sayo
0: ang mga babae mo imo.
2: Oh, sa reliyon, sayop na mga igsoon ko. Dili gina sakto nga ang mga bay mo ay manudlo nito, mao'y mangunay pagwali. Ang mga brothers pangwalihan nito, dili na mao.
0: Sayop gina. Sayop ang practice. Sa reliyon nga ingon ana.
2: Yes, sayop na. Kay ang giingon sa Biblia, ingon nga mao'y lagda sa tanang mga balaan, iglesia sa mga balaan.
0: Okay. But ipasabot nimo Bro Mer sa imong sa tanang iglesia lagda, but ipasabot akong nakuha clarification lang ha. But ipasabot kung nagpraktis sila nga ang mga babae, mao'y manudlo, yes. Kung na-reliyon nga nagpraktis ani, dili ni sila apel
2: dili
0: sa
2: na.
0: Church nga tinuod.
2: Dili na.
0: Nga gitukod ni Kristo.
2: Okay, kani nga lagda sa church
0: mangina. Sa, okay.
2: Sa tinuod nga iglesia ang gitukod sa Ginoo na roles na to.
1: Mm.
2: Nga mao babay basta gani decision making, basta gani panggobyerno na isgutan og administration na isgutan di sa church. Sulod sa iglesia kinahanglan ang mga maghilom yun. Dili pwede nga tudloan nila ang mga brothers, but inaniyon gyud ni.
1: Tinuod.
2: Kabasa bagong tanga diha sa diya sa pagpangalagad sa atong Ginoong Hesukristo, mga isyon, daghan mga itong babae nga nagsunod-sunod sa Ginoong pagpangalagad. Mubasa ka sa Lucas 8:1, tama na sa 3 or 4 ba? Daghan kay mga babae ga sunod sa Ginoong pagpangalagad, pero ang mga babae, wa man manudlo. Si, ang Ginoo rawan, huwag ang mga apostolist, mga brothers lamang yun. Musa sunod sa iglesia, ang mga babae, bawal na. Sumala sa Biblia, lagda sa mga balaan. Nga dili pwede ang mga babae manudlo, anang mga brothers. Magbuot sa mga laki. Kani mo'y pinakangilan. Kanang magbuot sa mga laki, ba? Ang mga laki, inoon na yung, inani, abigin niyo pagtrabaho, barda? Kinahanglan, may istorya mo, inani, on yun, dili na mao.
0: Sa di pa, bro, may krimi pa dayon, labinag, ang sister, ilang, kanan ang brothers, walay na kabuot kayo sa kalibutan?
2: Yes.
0: Ma-understimate.
2: Kana?
0: I-understimate dayon ang oh. Kay Balo, kay sila mo'y nakahuman. Ingon yes. Na ba?
2: Nga nung, ang babae, bisan pa og kuan mga igsoon, bisan pa kon pananglit og edukado ka nga sister. Kung ikaw karon sister na naminaw ka og dato baka ka, wala jud kay katungod nga magbuot sa mga lalaki.
1: Yes.
2: Ay lang ginmog kalain kay kani amo ang amo ara gini gisulti sumala sa mo'y lagda sa mga balaan. Kani ang mga iglesia karon mabay mo'y magbuot. Ato ang napanid-an, oh, nakapanid ta nga nay mga churches karon nga ang mga bay mo'y magbuot abi kay dato na. Abig kay kortahan ang katong mga ansiyano, pobre ra entanto inyo hang pang i-understand ayaw mo pag-ana mga igsoon.
0: Kay Bro Mel, sari pa kamo padayon ang sukdanan sa pagka pagalaga sa Ginoo lahi itong nahuman.
2: Yes.
0: Kaning sa pang Ginoo wala ni involve ang nahuman.
2: Amen. Kanang sa Ginoo wala may mo may bilin na sa Ginoo kung sa paimuha. Bahala pag presidente pagas Pilipinas. Wa kay sa may labot ni mo sa iglesia, ang iglesia gingharian sa Ginoo siya ay ulo. Niya ang iyang katungod iyang gipial na sa matag usa diha sa lokalidad na nangako diha na mga naglalantaw buhat 2028. Sila may gihimo sa Ginoo mga magbabantay, maglalantaw diha na nila ang kapangakuhan.
1: Amen.
2: Wala gihatag sa mga bayag yon.
1: Buhat 2028. Dagda ninyo ang inyong kaugalingon. Ug ang tibuok pa nun.
2: Yes.
1: Nganini ang Espiritu Santo, mao ang naghimo kaninyong mga magbabantay. Sa pagtagad sa iglesia sa Ginoo.
2: Kana.
1: Nga iyang nabatunan, pinaagi sa iyang kaugalingong dugo.
2: Oh, busa ang iglesia, gipial na sa mga lalaki. Gipial sa mga ansyano, mga lalaki. Gihimo silang magbabantay niya. Wala may mabasa ni mong gipial sa babae.
0: Ang Diyos pag inagsugod, Romer.
2: Ang Diyos na.
0: So, clarification lang. Sa ato pa kung kaning roles, kung naim ang mga sister mo supak ani, kuyaw ang Ginoo mo ilang
2: makontra.
0: Makontra. Or, tagong talag sa relihiyon, Romer, ang Diyos mo ilang kontra, Romer.
2: Yes, tinon.
0: Ana.
2: Kanang sa relihiyon, kaya relihiyon man na sila, ilaharap po na.
0: Pero
2: dili kina mo husto. Kaysa iglesia sa mga balaan, ang roles good, ang babae, kinahanglan, magpakahilom lang. Karon amulugwa ang pangutana. Kami dahi mga sister ba, dahi may pwede mag-alagan. Biblia po natong pasultihon. 16 uno, tanawa. Roma.
1: Roma, 16.
2: Uno.
1: Uno.
2: Yes. Ngayon?
1: Ipaila-ila ko diha kaninyo. Si Phoebe, nga atong igsoong babae.
2: Naade, igsoong babae. Panayon, unsa siya? Babae man to.
1: Usak kaalagad sa iglesia sa Sincrea.
2: Ang babae, sister, pwede mo alagad sa Ginoong. Ano kundi pwede? Ang pag-alagad, babae man nagmalaki. Yes. Ang babae makaalagad, parihan ni Phoebe. Si Phoebe, ipailagan ni Apostol Pablo. Akong ipaila-ilan niyo si Phoebe, nga atong igsoong babae, usak kaalagad sa iglesia sa Sincrea. Sa dos, unsa may gingon?
1: Aron siya inyong dawaton diha sa Ginoo.
2: Yes, dayon.
1: Ingon nga kini mao'y angay sa mga balaan.
2: Oh, dayon.
1: Ug tabangan ninyo siya sa bisan unsa nga iyang kinahanglanon.
2: Dayon.
1: Gikan kaninyo.
2: Kay
1: daghan ang gitabangan niya lakip ako.
2: Ang mga babae wa gyud na din is pag-alagan.
1: Amen.
2: Si PB gani ipailailang Pablo dito sa Roma.
0: Appreciate niya.
2: Og appreciate niya din giingnan pagay niya ang taga Roma nga tabangan si PB para di siya makulangan sa iyang mga kinahanglanon. Mao na nga ang babae pwede makaalagad, pero kung maghisgot na taog mga decision making de sulod sa charts,
1: yes,
2: mga igsoon, ang babae kinahanglan maghilom.
1: Yes.
2: Kay na may mga brothers na gikopiyalan. Mabay nang mingon si Juan, mingon si Pablo sa 3C bitaw, sa Timoteo. Ingon siya, kay si Adan mo ang una nga gibuhat. Unya gisulod si iba.
0: Kana, mo'y rason.
2: O, og si Adan, dili mo ang gilimbungan.
0: Kana.
2: Kung dili ang babae, mao ang gilimbungan, og nahimong malinapason. Busa si Pablo aware daan nga dili gid pwede ang mga babae magtudlo o magbuot sa mga lalaki kay si iba mao bitu gilimbungan. Busa ang protection sa mga babae mao nga dili sila magbuot sa mga lalaki.
0: But sabot bro Mer, ang sala ni Kuya Nap sa kalibutan agis bay.
2: Agis bay man.
0: Ang termino.
2: Okay, dili man si Adan ang
0: correct
2: unang nalimbungan. Si iba man busa pag-protection, nga dili malimbungan yun, kinahanglan ang babae, magpaubos sa kaugalingon, dili magbuot sa mga laki, dili po sila manudlo ang mga brother, dili sila may magbuot sa iglesia. Kung dili, magpasakop ragin sila. Kaya ka na ganing sister nga, kugihan kaya magpandong-pandong inigtigom, pero ang lintunganay dahi, maod ay nagbuot, wak na siya kasabot
0: sa pandong.
2: Kaya inyong gisgutan,
0: yes,
2: oh. Hindi ba, gisgutan niyo atong Domingo, may tungkol ng pandong. Ang pagpandong, buto sa buto anak, pagpasakop. Pagpasakop sa mga lalaki. Di atubangan sa Ginoo. Kaya ang iglesia, wakang gipiyal sa mga bay, katuman sa mga brother.
0: Ingon ka ni si Pablo Bromer nga, kung magbuot mong galing, may pwede magpaalot.
2: Oh.
0: Magpakiskis siya sa iyang buhok.
2: Yun.
0: Buti pa sa buhok, Bromer, wala siya kasabot sa iyang buhok, anong taas siya buhok, o sa iyang pandong.
2: Atong hisgutan ang pinadayag. Sa pinadayag, na iglesia, diha nga bay, mo nagbuot. Atong tanahon ha? Tanaw na to ang pinadayag kapitulo 2 bersikulo 20.
1: 2:20.
2: Adi sino ibi sa sugod bro?
1: Desinoybi nagingon.
2: Oh.
1: Nasayod ako sa imong mga nabuhat.
2: Ang iglesia sa Tiyatira giingnan nasayod ako sa imong gibuhat. Dayon.
1: sa imong gugma ug pagtuo.
2: May gugmaon sila, matinuohon po na yon.
1: Ug pag-alagad ug pag-antos.
2: Naay pag-alagad, pag-antos pod.
1: Ug nga ang imong ulahing mga nabuhat labaw pa gani kadaghan kaysa nauna.
2: Grabe pa siyag nabuhat, no? Dayon 20.
1: Ngani ibato kanimo. Haduna kuy ikasumbong nga mao kini.
2: Unsa man?
1: Nga imo lamang gipasagdan ang babayi nga si Jezabel.
2: Tinuod pa dayon.
1: Nga nagaingon nga siya propeta.
2: Oh, padayon pa yon.
1: Ug nga nagapanudlo ug nagapaysalaag sa akong mga ulipon.
2: Padayon.
1: Sa paghimog pakighilawas ug sa pagkaon sa mga hinalad ngadto sa mga larawan.
2: Kuyaw nang ang babayi mao'y magbuot. Sainan ka na mga igsoon ang iglesia sa Tiatira. Grabe ang ilang gugmas Ginoo, pagtuo, pag-alagad, pag-antos, gani ang ilang nabuhat sa ulahing nga mga adlaw labaw pa sa ilang unang nabuhat. Pero ingon ang Ginoo, ako na ay batok nimo, na isumbong matok nimo. Kay mo lamang gipasagdan si Jezabel. Kinsa man si Jezabel? Jezabel bay gyud. Wa man siguro Jezabel nga laki.
1: Okay.
2: Jezabel bay gina. Nga nagaingon nga siya propeta. Nga nagpanudlo og nagpasalaag sa akong mga ulipon sa paghimog pagkilawas. Kuyaw og ang bay mo'y magbuot. Kay ang tibok iglesia ma sipyat malimbungan. Mao na mga igsoon, masalaag ang tibok iglesia kon ang babaye mo imag buot mga kaigsoonan ko. Mao'y magmanis, mao'y manudlo, di asulod sa iglesia, matigulaan, mawala, masalaag ng mga ulipon sa Ginoo. Mao na nga sa Biblia, bawal gyud, dili gyud pwede sa pagtulunan sa mga apostolis nga ang babaye mao'y magtudlo, mao'y magbuot sa mga brothers in terms sa mga decision making, di asulod sa church, dili pwede nga imuhang isalig sa mga babaye, dili pwede nga ang babaye mao'y magbuot mga igsoon o kaygalaan. Dugangan na to, sa Old Testament, sa bag-ong tugon, bawal sa panahon sa grasya, panahon sa pagtuluan sa apostolis. Bisan sa Old Testament, dili pwede gani. Kay nga naman, Isaiah 3.12, Brad. Isaiah 3.12. Oh.
1: Nag-ingon. Mahatungod sa akong katawhan.
2: Mahatungod sa akong katawhan, kani adto?
1: Ang mga bata, mao'y ilang maglulupig.
2: Oh, ang katawhan sa Ginoo, naapoy mga bata pa, mao ilang maglulupig, mao naghari nila dayon.
1: Ug ang mga babayi, mao'y maghari sa ibabaw kanila.
2: Sa una naay mga babayi nga mga hari. Oh, parehaan ini kato ni Atalia. Kanis Jezabel asawa man is hari.

0: pang-administrar,
1: pagpang-gobyerno,
0: sulod sa iglesia, kontrolado na sila. Kaya nila pwede mga babae kayo magbuot. Bisan pag naakay na human, bisan pag unsa imuhang nahuman mga kaigsoonan ko, ay muna kuptan ng posisyon sa kalibutan, kinahalan magpaubos yun ka. Kaya atubangan biya na sa Ginoo. Ang mga brothers, yun, dili pwede ang mga babae may magtudlo, magbuot sa mga lalaki. Busa naglaom yung mga iksoon, libinas ng mga nangutana nga, o nainangutana kalabutan ana, nga ma-review po ba ang ilang hunahuna. Kay karong panahon na gud atong nakita di asulod sa panimalay sa Ginoo, murag naa ning mga kasuha, Brad Michael, naa ning mga kasuha nga sila na magbuot sa mga ansyano.
1: Ansyano
0: abi kay kwartahan, abi kay dato na ang ansyano, dili na po kayo kwartahan, ila na butan, dili na mao. Kay out na sa rules o principles niya sa kasulatan may tungod sa iglesiano na tong pagkinabuhi. Unya mingon rabas Pablo ni Timoteo, Brad Michael, unang Timoteo 3:15.
2: Amen.
0: Atong tanahon.
2: Unang Timoteo 3:15.
0: Kana.
2: Kun malangan man ugaling ako.
0: Dayon.
2: Ikaw may baluna unsaon sa paggawi.
0: Amen.
2: Dia sa sulod sa panimalay sa Dios.
0: Oh, padayon.
2: Nga mao ang iglesia sa buhi nga Dios.
0: Padayon.
2: Ang haligi ug panalipod sa kamatuoran.
0: Ingon si Pablo nga kinahanglan makamautang mugawi.
2: Amen.
0: Makamauta unsaon sa paggawi diha sa sulod sa panimalay sa Dios.
2: Amen.
0: Karong panahon na mga igsoon, daghan kayo mga kaigsoon nato sa pagtuo, dili nato pagunsa. Daghan kayong mga igsoon nato sa pagtuo, kugihan kayo mo wali, kugihan kusog kayo mo singgit o ngalan sa Ginoo. Kugihan kayo nga unsa pay kugihan sa mga trabaho. Pero kung maghisgot ka na itag pag kinabuhi, sulod sa panimalay sa Dios, di na ka mao. Daga mga sister nga kugihan mo Lord Jesus. Pero kung imong dad-on sa sulod, magbuot sa pagkinabuhi sa iglesia, di na kabalo. Kaya sila na may magbuhot, God. Alam mo kalain ha, mga sister na to, Des Ginoo, kaning ato ang programa, wa nilipod-lipod, matagagawas man, marilihiyon man,
2: amen,
0: masulod sa panimalay sa Diyos, kinahalan, isulti, ginato ang kamatuoran.
2: Amen.
0: Kaya si Pablo, bitaw, sa diyang nanudlo siya, nagwali siya,
2: Puhat
0: 28, sa wala manggoy panagana o sa walay pagsanta.
2: Yes.
0: Isulti yung kamatuoran.
1: Okay.
0: Isulti na to ang kamatuoran. 28:30 atong tanahon. 31.
2: 28:30. Og si Pablo.
0: Og si Pablo
2: mipuyo dito sulod sa tibok duha ka tuig.
0: Dayon.
2: Nga migasto alang sa iyang kaugalingon.
0: Kana dayon.
2: Og nagabi-abi sa tanang nangadto kaniya.
0: 31.
2: Og sa dayag og sa walay pagsanta.
0: Og sa dayag og sa walay pagsanta.
2: Gikan kang bisan kinsa.
0: Gikan kang bisan kinsa, bisa kinsa.
2: Iyang giwali ang gingharian sa Dios.
0: Yes.
2: Og ipanudlo niya ang mga butang.
0: Amen.
2: Matungod sa Ginoong Hesukristo.
0: Amen. Salamat sa Ginoo nga kinatong programa walay sa walay pagsanta ni walay lipod-lipod.
2: Amen.
0: Musulti ta kay si Pablo miwali siya may tungod sa gingharian sa Ginoo. Wala magito iyahay panagana. Sulti gyud kay kining atong gitudlo karon mga balaod man may tungod sa gingharian. Nga diha sa gingharian sa Ginoo dili pwede nga ang mga babaye maoy manudlo sa mga brothers, dili maoy magbuot sa mga laki. Kanang panudlo diha, Brad Michael, buto sa buot, dili ba sila maoy maguna-una gyud tudlo may tungod sa doktrina, may tungod sa atong mga pagtulunan gibarugan.
1: Pagbulutan
0: dili pwede na. Itugot na sa mga brothers, kay wala man itugot sa mga sisters, sila mo'y magbuot, sila mo'y magtudlo ang mga lalaki. Muna mga iksoon o kahigalaan, naglaom ta nga sa atuang gipaambit, kay maumang gina'y pagtulunan, usanis mga pagtulunan, nga gikan sa mga apostolis. Ingon si Pablo, ingon nga mo'y lagda sa tanang mga iglesia sa balaan. So, kaning mga butang, muna'y atong angayan sundon. Dili pwede nga maawat na sa relihiyon nga naigitawag mga pastura. No, tinood na. Ako dilit ni ato lipod-lipod, naigitawag o mga pastura.
2: Yes.
0: Kaya mga pastura, maunay, manguna dito sa pagsimba, manguna sa unsa diha.
2: Pagwali.
0: O sa church life na mga kaigsuunan ko, arita sa iglesianong kinabuhi. Dilit man na pwede.
1: Clarification, Bro Mir. Sa ito pa, kanabi itong pagtudlo sa ato mga kaigalaan, Bro Mir, kanang mga babae.
0: Yes.
1: Nagpailarag yun na, ngayon dahil sila tinood.
0: Kana.
1: Kaya hindi nga man ito sa imong say-say ganiha, matod pa ni Pablo nga, wala si Pablo magbatasan sa tanang iglesia og siya wala magbatan og batasan
0: lahi
1: ni ani.
0: Yes.
1: Ulahi ini ini. Sa to pa kanang gigon niya iglesia diha, mga iglesia nga gitukod sa Dios. Sa to pa tuyo ni Apostol Pablo nga sa tanang iglesia nga gitukod sa Dios, ingon na gyud practice.
0: More
1: ang babae di magbuot.
0: Yes.
1: So karon ang to mga kahigalaan nga nagtukod og religion, babae na may magtudlo. Kana nagpakita lang.
0: Dili na mao.
1: Dili di mao.
0: Jezabel na.
1: Oh, Jezabel di.
0: Jezabel na.
1: Mao nay. Ni katong gipaambit ganan ni Bro Mer nga may tungod aning mga igsoon, naglaom siguro mo nga alang lang ni sa mga kung ano ato ang program, kung ato mong ganing gisultian ang mga religion ni Bro Ben, samot na ta?
0: Yes.
1: Oh, kauban ako na anang giingon nga kita gani nga musulti mga ganita or mo may gaya sa mga tagagawas o si Pedro pa. Kung lison mga gani maluwas ang mga taong matanong samot na, ano ba? Itong mga taong ay Diyos, sama yes. sa pagkaagi, kung ang mga tagagawas at mga ingisultian or ang mga naghimog sikta sa relihiyon at mga ingisultian na nisamot na ta, nga dapat yun na itong ipasibo sa original ang atong practice.
0: Yes.
1: Kay mabalikan man ta, pwede man taigno nila nga, ah, sige magtuloan na inyo, galing mga sister, oh, magbuot mas laki.
0: Oh, tinood.
1: Oh.
0: Maunang, kaning atong programa, apel yung tagasulod. Kay sa unang Pedro 4, city mga igsoon,
1: kumano na ito niron?
0: Ang paghukom, mag-una man sulod
1: kung malay sa Diyos.
0: Ato kong basahon, ang paghukom mag-una sulod
1: kung malay sa Diyos. City.
0: Oh.
1: Katong ipiikuan bro, Vince.
0: Itong oras, alas 8:03 pa, Brad Michael.
1: Oo. Oh. Kining, katong kuan, unsa ni? Dili itong EPSD, katong RCPB. Maragya, ragya.
0: Kaka ni, kani.
1: Oh, kana bro, Mer.
0: Sabi ni.
1: Unang Pedro 4, DC.
0: Unang Pedro 4, city.
1: Kana bro, Mer.
0: Ang panahon sa paghukom, ano yan na? O ang unang hukman mao ang katauhan sa Dios. O kon kita ang unang hukman, unsa kahaandangatan ni atong wala mo tuos maayong balita nga gikan sa Dios? Naa ang paghukom ang unas kon imalay sa Ginoo. Naa sa nato. Kay kita man mo ipanimalay sa Ginoo, nato man.
1: Kung ipasib, hukom sa Ginoo. Kung ato sila gadong sa pasibo, si kita how much more nga kita?
0: Yes.
1: O grabe yun ta bro, mer kay bato pag Pablo sa Roma, ikaw nga nagpablo sa mga bata. Di pa po ni mo tulad ni mo kaugalingon. Ikaw nga naingon ayaw pagpatay, basi kusok ang patay tao.
0: Manang, alang sa mo ang kaigalaan niya nga nagpaminaw, kung sa mangganing sikta o relihiyon imong ibarugan karon, kung naagani mo anang among giingon nga babae mo yung nagbuot ninyo.
1: Nagdumala.
0: O nagdumala, mga babae mo yung nagdumala ninyo higalang igsoon, labinag ang inyong bay, ang inyong founder, bay, delikado yung kaya na mga igsoon ko, hingsamot na. Layo dili na. Ganay, pwede nga ang babae sulod sa mga iglesia, maoy, magbuot.
1: Samot na ng founder.
0: Maoy, samot na ng founder, bae.
1: Gili sa na si Kristo Bumer.
0: Yes. Mas labi na ang hilad. Muna mga kiigsuunan ko nga, susiha karon sa imuhang gibarugan, kung ang imong gipasakupan karon bae mo'y nag-founder ana, bae mo'y nag-buot ana, ang kanang gitawag mga pastura, mga iksuon, maunay nag-buot ninyo niya, na outmost Biblia, wala na sa Biblia inyong practice. Dapat ang atong practice nakabasig yun sa pagtulunan nga gikan sa mga apostolis. Kaya mao man ay pagtulunan nga gikan sa mga apostolis. Kita wa ta magneglect sa mga babae. Wa nato sila gidiscriminate, wa nato sila gineglect kun dili ato lang gipasibo sila. Ato lang silang dadon sa ilahang husto nga posisyon diha sa iglesia. Ang hustong posisyon diha sa iglesia, ang babae kinahanglan magpasakop. Magpasakop sa mga gipiyalan sa Ginoo sa pagbulutan. Ana nga dapat dili kay sila na maoy musapos pagbulutan. Kay mao ta mahimo kang disabil diha. Mao na ang higalang igsoon kon ikaw karon sa imuhang siktang gibarugan sa relihiyon, kung naamgan ka mga babae man gani nagbuot diha, aw, klaro kaayo nga ang imuhang gibarugan dili kina mo gitukod sa Ginoo. Kaya ang gitukod sa Ginoo ang pahilo na sa mga babae kinahanglan maoy lagda ingon si Pablo sa tanang iglesia sa mga balaan ang mga babae kinahanglan magpasakop. Pagpaubos, mao na hinungdan nga ang mga Kristohanong babae mugamit og mga pandong sa tuang panag-iusa, pagbasa sa Biblia, dias mga pag-ampo, mamusulti man sila pulong sa Ginoo, magpandong yun, magbutang og pandong sa ilang ulo, tungod kay timaan ka na sa ilahang pagpasakop, timaan sa ilahang pagpaubos. Muna so, igalang igsoon.
1: Sa panahon gani, bro, mer ni Reina Esther,
0: yes.
1: Sa panahon nga nagkumbira si ang hari, unya sa pagkumbira niya kani panahon ni sa basahon ni Esther mga suking tigpaminaw mga igsuon kanang Esther chapter 1 verse 16 basahon nato ni karon bro mir sa EPSD kanang ang si Hari Basti sa diya nga nagkumbira ang hari siya kay Reina man si Basti nagkumbira pud siya ato lang idere kay taas man eh sa panahon nga pagkumbira ni sa hari gidapit niya si Basti wa man maadto si Basti bro mir.
0: Yes.
1: Naghimo man po siya iya ang kumbira.
0: Basti.
1: Oh, Basti or Basti. Basti. Mao na ang sulti sa mga maghuhukom ni atong dapita sa ginsakupan sa hari na ay mga panultion may tungod niya gitambagan sa gisultian siya. May tungod sa Reina nga si Basti. Busa, akong basahon na atan awa. Giilisan bi ani siya ni Esther. Sa kapitulo 1 bersikulo 16 sa 15 17 matud pa. Mitubag si Mimukan sa hari at tubangan sa mga opisyal niini. Nakasala si Reina Basti dili lang kanimo mahal nga hari asa pamandiay. kundili apil usab sa tanang mga opisyal o mga katawhan sa tibuok mong gingharian. Ngano ni 17. Sigurado gayod nga mahibaluan sa tanang mga babay sa gingharian ang gihimo ni Reyna Basti. Og dili usab unya sila mutahod sa ilang mga bana ngano man kay mga tarungan man naman unya sila nga si Reyna Basti gani wala mituman sa dihang gipatawag siya sa hari. Sama sa pagkaagi kami paka.
0: Yes.
1: Busa nining panahon ng mga suging tigpaminaw si Hari Reyna Basti gilisan siya ni Esther. Tungod siya ang pagkari matimunumanon. So kanang nasa relihiyon karon nga mga babae ang gitawag talag sus so, kining founder nga termino ni samot na magyud ang Hinuon. Kanang mo'y magbuot ang mga babae, ilisan gyud siya. Sayop man na, mali man siya. Nga mga pamaagi daghan kag nakita na sa media, bro Ben. Kanang na ang mga babae mo'y manudlo.
0: Grabe kayo. Bisag karon ato makita.
1: Labi na ning kuan oh, dili ato ingos pag-unsa ha kay kuan man. Kani si Eileen White no? Eileen G. White kani iyang gitukod bro Ben ba? Sa barista man gyud ang gitukod no? Si Ben di Adventist mo ba? Dili gyud na maunang practice nila. Kanang na ang babae mo'y founder. Oh, may manudlo. Unya ipaglaban pa kay nga tinod, dili na moy mausa kasulatan, kani dili iningos pag-unsa ha. Di puni pagdaot kay amura mang gibutyag ang tinod. Busa kini mo lang ni mga pipila nga mga pagtulunan nga among isulti nga pagdasig diha sa pagtulunan mga suking tigpaminaw masay ra na nato.
0: Amen.
1: Nga sayop na ang ila ang mga pamaagi. Katong diha lala magatong isultian bro Mer kay nakisgon tag restro ato. Sik pero ining panahon na kay usa man guna karon bro Mer kanang moingon bitaw bro Mer nga gikan ini nga ID ini nga tuig hangtod karon yes. Pinaagi ani nga person niabot mi diri sa Pilipinas niabot mi diri ani nga area gikan dito sa kani nakakatuon na po ang ato ang mga kaigalan nga naspikas ana kanang gitawag og sarikabiri ba oh nakakatuon na po sila kay gikan kuno sa California nakakatuon na po sila then pinaagi kuno ni Witness Lee ni Watchman eh. Dili ingon panghilabot ha mga kanang nasa mga rekabire pero amo lang isulti ang tinuod jud nagbasi naman gud mo ani ni ang kuan oh kanini ang ingon ani bro Mer ba nga
0: yes
1: gikan ani nga person niabot diri sa Pilipinas gikan na pud ani niya miabot diri miingon din siya nato sila nato kamo wala man may ka pamatuod ana
0: yes
1: oh so karon ang pangutana bisan pag unsa ni mo pag ingon lagi kamo bilong ani nga panahon na pero pag abot na sa teaching bro Mer nilayo na sa teaching wala na mo ang pagtulon sa mga apostoles diha na mawala.
0: Ang atong basihan yon mga igsoon og kagalaan kinig yung unsay practice sa mga apostoles.
1: Bitaw ano ba?
0: Ato bagyapong gi-practice karon. Kay og unsay practice sa mga apostles, diwa na to gi-practice bisan pag kapila pa ta moingon nga nakutay ta sa apostoles.
1: Lagi kana ba? Kana ba?
0: Ang tinuod ana dili gid nakutay sa apostles. Nganong igabot sa pagbalik sa Ginoo, daghan kay mo claim nga Ginoo di ba sa imong ngalan, mao ni. Pero nganong moingon man ang Ginoo nga ambot wa mo kailan ninyo? Nga naman, kay gasigig sangpit sa ngalan sa Ginoo pero ang practice sa iglesia nung kinabuhi, wao madugtong. Lahi man, imbis yaray magtutukod, gipulihan man. Maunang gingon sa 411 basbuhat, na kamong magtutukod niyong gisalikway ng Ginoo. Nga mo tayo magtutukod. Daghan karon higalang igsoon nga nagtawag sa Ginoo pero kung maghisgo tag practice, dili iya sa Ginoo ang practices. O manang ang ato ah, kung unsay gibuhat sa mga apostles, kay sila may unang gitugon sa mga sugo sa Ginoo. Ang atoa karong panahon na mao poy ato ang practice. Dili pwede nga og unsay gisugo mausab na dayha karon. Kay naanat nas bag-on nga teknolohiya. Mga igsoon og kagalaan kung sa ganay practice sa mga apostoles mao po na atong sundon.
1: Bro, meron og mao manggaling na murag na upgrade.
0: Yes.
1: Mura pug cellphone.
0: Oh, di man parehag mga gadget nga nay upgrade.
1: Nay upgrade, nay update. Usa na oh. Update kanang usa ni bro kanang murag makuan na po siya bakay nagkuan na po ni update na po ni nga kuan o
0: busang atong tan-aon karon ang tinuod nga kutay kon unsay gibuhat sa mga apostol ato bang ginabuhat
1: sa teaching ba
0: amo na kana lang pandong daan dako na kay na nga kalahian kay kaning sa mga relihiyon di man sila nang pandong
1: lagi ato dang tagaag parcel bro mer kaning tulo ka minuto
0: yes
1: kana pong tipik na mamuy uban nga ang mukaon sa tinapay katura pong mimbro unya di pud kay inumtong mimbro atong unsa tawag anang kupa?
0: Yes.
1: Oh. Iya baka nas Ginoo pod.
0: Pero sa Biblia gisugo kinas Ginoo sa matag kaon ninyo matag inom na inyo nini gihandom ninyo ang buhatak inyo kini sa paghandom kanako. Musa kana siya kanang pagtipik-tipik tinapay ato kinang buhaton ini tay magtigom ta sa paghandom sa Ginoo. Kana wala na sa relihiyon.
1: Wala na sa relihiyon.
0: Sa relihiyon naa silay sana tawag na kada tuig, no? Kada tuig naman inig Bernis Santo. Mo na ila ha. Pero sa iglesia ang gitukod sa Ginoo, ato ginabuhaton matag panahon nga magkausa ta, magtigom ta. Oh,
1: panahon nga magtigom.
0: Yes, kay mao nay ato ang handumanan
1: sa ila Jerusalem
0: sa kamatayon sa Ginoo.
1: Adlaw-adlaw no?
0: Adlaw-adlaw gani sa panahon sa Pentecostes.
1: Oh, adlaw-adlaw to ila panahon sa Pentecostes. Unya ato mga kagalaanon gawas nga tinuig ang makakaon katurang apo koy nakit ang gyud ana nga ang makakaon sa tinapay katurang mga miyembro dili kakaon tong kuan mga miyembro atong gitawag og kupa.
0: Yes.
1: O kana siya mali na siya nga teaching. Amo lang gihimag partial ha.
0: Pakyaw na ilang bino.
1: Oh, pakyaw man yung bino kay palahubog na dagay kayo. Oh, imong tagay province tong bisag dili na alang sa tagay. Duna na kahulugan. Kanang biblical mga suhing tigpaminaw nga mga pagtulunan sa mga apostol dunay mga kahulugan. Oh, so ang ato mga kagalaan kung nagpractice man ina mo sa nabilong kanana ang tinapay ray inyo. Unya ang naghimo pagyo sa inyong tinapay. Ribiskura, dili mauna.
0: Yes.
1: Ato kas kasulatan pasibo ta naghimo mga apostolis ato mga ansiyano bi ato naghimo.
0: Tinawon.
1: Oh, mga tao sa Dios, sulod sa iglesia ang naghimo. Na kay na uban ang ilang iko ang patata nya katong patata bro mer kay murmutog pinaana ba style nindot kaon ko ana mo kan pa ba mo crackers di kay sawa na uban rebisco kan patata ba may paliton oh pero dili na mahom sa Biblia kay ang naghimo mga ansyano
0: yes
1: tenin. Oh then ang makakaon tanan yod makakaon ug makainom tanan yod para siya lang ni tungod kay mga swing tig paminaw alas 8:14 naman ining kagabion so wala gina tumatay pagtagad bro Vince no.
0: Kaling ato abroad, Michael, mga kwan na yung mga, katulan na yung mga, kwan ba, dahol-dahol nga mga butang.
1: O, lagi.
0: Pero naapag yung mas daghan pa kayo na,
1: mag-isgota. Sige lang, gilang nato, dali yun, kaya naman pa mantang panahon din.
0: Kinoon.
1: O, ato yun ang hisgotan, tara mga pagtulunan, diha.
0: Bisan ka ng pagka-Diyos ni Kristo.
1: O, dahil pa ng pagtulunan, bro, kaya amurang gi, muragi agyan nato ito, bro, Vince, gamay tong kining kasuguan o ang grasya giipon.
0: Yes, kana.
1: Ato mo itong hisgotan gamay. Kana related ug pagtulon ana.
0: Amen. Pagtulon gyapon.
1: Panahon sa mga apostolis, ang kasuguan panahon ni Moses gi practical pa ba?
0: Yes.
1: O kay duha man duha ka kasuguan diha bro, mer kasuguan nga katong sa old or kasuguan sa makabuhi nga espiritu.
0: Kay kun tan-aw na to ang sulod sa walis mga apostolis di ira bagid ang kasuguan ni Moses.
1: Lagi-lagi. Na mao na. So mga sugang tigpaminaw din hilang sa mi tungod kay na ang naana nga to ang mga hinigugmang igsoon alang usab sa pag-awit sa espirituhanong mga alawiton.

0: So ang title sa ato ang awit mga suhing tigpaminaw. Okay?
1: Salty na
0: Ginoo mo ba? So ang ato ang gitares si Brother Lame Minyosa gikan sa iglesia sa Lapu-Ayan.
1: Amen.
0: Ang ato is gay pong mga mag-awit si Sister Rose Ann Canoog gikan usab sa iglesia sa Midsalip. Og si Sister Gisa Tumagad gikan usab sa iglesia sa Tabina. So mato na kami mga suhing tigpaminaw no, bisan pa sa pagbasa sa mga nagakomment sa atong live karon. Ngayong gabi ni Siang Siang Kaliaga og ni Brother Ruel Saragusa sinina diha sa Iglesia sa Osminya. Mga sinina pamilya diha sa Iglesia sa Osminya. Banilang Brad Takyo Pakong mo ba?
1: Amen.
0: Brad Takyo Pakong diha sa San Isidro. Pakong diha sa San Isidro. Ni Brad usay Luiniber diha usab sa Iglesia sa Osminya sa distrito sa San Isidro usab. Ug sa ubang mga kaigsoonan nato diha sa mga lumuntod pamilya sa Marapong. No diha usab sa igsoon nato diha sa Tinago. Bisan pa sa tanang mga igsoon nato diha sa San Isidro. Maayong gabi sa tanang mga igsoon diha sa Osminya. Bisan pa ni Brad Mindo Villarejo Kababat, maayong gabi Brad diha sa Iglesia Salog, tanang mga taga Salog maayong gabi. Ni Brad GR Sibuyan diha sa Sambuanga City, maayong gabi bro. Ni Sister Ter Irlinda Abiola.
1: Amen.
0: Og bisan pa ni Brad Alex Cabrillos. O ba nilang Brad Boy Dos Santos diha sa Mahayag, Rolando Badyang, Pipi Pandak, Jewel Ragas, Jill Batoy. Og ni Brad Alex Senior, og Brad Alex Cabrillos Junior. Og ni Margie Cabrillos, Gypsy Cabrillos. Og ni pa ni Brad ni Boy Pasagi. Salamat sa Ginoo igsoon. Ni Jezebel, oy, Jezebel ngalan bro.
1: Jezebel.
0: Pareha atong atong Biblia ganin ba ni mo talaga. Jezebel Ibero Maglangit. Maayong gabi igsoon. Ni Brad Padaw Pons Ponce Arnel or Ponce Arnel diha sa Pampanga sa Church in Tarlac. Tanang mga igsoon di sa Tarlac, kumusta ta diha bro? Ni Brad Abner Ribeiro, ni Nora Kubol si Kuya Kababat diha sa Salog usab. Ni Niel Makiling Dandoy diha sa Iglesia sa Ligaspi. Salamat sa Ginoo. Ni Rian, ni Jubani Baylon Pabrugis, ni Rebecca Unito, ni Elmer Tumo Kayari, ni Victoria Sabayton, pares usab ni ato brad Bader. Ni
1: Bethlehem.
0: Victoria brad Bethlehem Sabayton diha sa iglesia sa usami.
1: Amen.
0: Sa ni Alan Huyel,
1: guapo
0: man. Nindot na kay guapo kay maot iipon man sa mga maot por Mateo. Okay ra gyud nang alan na guapo. Ni Brader Kaburnay usab diha sa iglesia sa Tabina. Robins
2: Sister Juna Sibilia Formentera. Bisan pa kang Julie Misa Aredidon diha sa Cebu. Bisan pa kang Brother Asirwin Kadilenia. Kang Brother Venancio Batlag diha sa Lasi Sikihor. Salamat sa Ginoo, bansa imong asawa diha igsoon. Bisan pa kang Danju. Kang Sister Jilly Urlasan watching from church in Coronadal City. San pa kang Sister Jinami Maang diha sa Cebu. Mga igsoon na to diha silang Sister Dina Dais. Bisan pa kang Sister Juliet Ranay Pisikal Ranay. Lagilayan Jid diha sa Kapisan, Tabina. Kang Nilda Kalubag
1: diha
2: sa Mati, no? Sa Gipos. Bisan pa kang Edgy Agot Kaliso. San pa kang Sirin Katuki Surin Salusiran diha sa San Pablo. Amen. Kang Ruel Salusiran, kang Hayhay Romel, kang Giging Salusiran, kang Ruela Mi Salusiran, kang Alma Salusiran, Salusiran family. San pa kang Nensman Polinar diha sa Cotabato City. Kang Rinrin Moralyon diha sa Osami City. Kang Jocelyn Ibarura, kang Gab sa iglesia sa Alabel
1: beats
2: kang Virgilia Binghit Birasis kang Sister Lisil Canoog kang Cassandra Win Bilotindos kang Irene C. Enigo kang Gabriel Tumanda diya sa Cebu Mactan kang Ryan Mata amen tanaw lang taan eh. Oh, anak ni Brad Marcial Mata. Oh, kan Sister Evangeline Romero diha sa San Pablo usab, no? Bana niya si si Brother Mike Black Jack, ay, si John Black. Adili dai no? Yaron si kan manita dai. Oh. Si usab si Richard Ziman Langit. Kang Elizabeth Navasilia de Cafe usab, Brother Mike.
0: Romero.
1: Amen. Og sa ako pong asawa, no, Grisel Minius Atarok, nga nag-mention usab siya sa mga igsoon, ni Lerami Lintiha Alzonado, ni Charlene Bacos, Stephen Tangkay Paipa Jr. Musta mga igsoon. Og ni Ronnie Saga. Og inuman ni Julie Tranay, Physical Ranay, Charby Job Opre, sa Amid Salip, Jisrael Palacio Carion, sa Ricky Akain. Igsoon na Ricky Akain, diha ni sa... Gutalak, no? Og ni Richard G. Man Langit. Og ni Joel Jamito, des Iglesia Samis. Crystal Jean Ukay Maningo. Ni Ray Alka Kupas. Og ni Princess. Ah, Princess?
2: Princess Tabo.
1: Princess ni Burbens. Ni Jacin, diha sa Lassie, Secure. Og ni YG Kalunsag Untuhan. Ibrahim Yang Kadilinya. Kumusta mo diha? Brad Ibrahim, og ni Asherwin Cadelinia, Daniela Sayalaw, Salayaw, sa Don Marcelino, Juanita Bitangkor, Marco Cayuga, og ni man ni Haymay Romel Bao Driver, San Pablo, magibasan to kayo na, Rowel Maniamo sa Austria, sa Pramiklos Oriental, Gerson Carrion, Helen Pacolbas, Sharon Katuki, Zoren Salosiran, kuyawag nga lang, Merna Dagangan, Yonila Loberanis, Pahis Herbolingo, Nilda Kalubag, Desbogwak Gipos, Rebecca Onito, Oni Jewel Guapo. Guapo, pero ang iyang, ang iyang comment di mo po, guapo. Hanilin Barangan Romo, Oni Adrian Glass, Tagigirin, Tigigiron. Og ni Ephraim Bituka Padayag, James Umpao, ni JMJ Biti, ni Jeffrey Buya, Leonila Alhomro Baloran Serda, ni Juhaira Pren Karator.
0: Just now.
1: Okay.
0: Ito, kanya, kumana
1: na, no? O, mana. Kumusta mo, mga isoon?
0: Amen.
1: Mara to.
0: So, mara to mga swingtik paminaw ang mga nag-comment sa ato ang live ni Ning Gabion, ha? O, salamat sa ginawala tayo. Wala nabasa, bro, Mir, no?
1: Ah, nabasa tanan.
0: Atong sa diha, wala na ito maapa sa oras, no?
1: Yes.
0: Busa mo na ka ito mga swingtik paminaw, no? Well, ang among tapik ko, sunod lang po na mo ipadayon. Ning Gabion na among tapuson or... Dili lang sa mitaman sa amo ang mga tapiko. Hangtod sa sunod higayon na lang, bro.
1: Amen.
0: Apan sa dili pa maadto sa kami sa mga pag-ampo.
1: Amen. Lord Jesus, ikaw gid mo ang pasalamatan, Ginoo. Naghatag kag kusog, kadasig o kaisog usab sa pagsultis mga kamatuoran o Ginoo. Nagkaing kamatuoran kinahanglan magyong masayran sa mga katawhan o Ginoo Jesus. Sa ikaw amo daygon naghatag namog kusog aron kami makapadayon ining maong mga programa o Ginoo Jesus. Salamat kay sa ubag-uban kanamo Ginoo Jesus.
0: Amen.
1: Lami nga mga pulong mahimo katong binhi sa kinabuhi. Alang sa tanang nagpamati o Ginoo Jesus sa imo ang tanang pagdaig o paghimaya.
0: Amen.
1: Amen, Lord Jesus.
0: Hangtod sa sunod lang higayon mga swingtik paminaw sa mang takna o sa mang istasyon lang gihapon.
1: Amen.
0: Sa gihapon kini ubos nga lagad, Brother Michael Tamayo gikan sa Iglesia sa Tabina, kung mga kauban.
2: Brother Vincent Palisbo gikan sa Iglesia sa Tabina.
1: Amen. Brad Elmer Tarok gikan sa Iglesia sa Lapuyan.
0: Kami manamilit o magaingon,
1: dapig sa kamatuoran.
3: Sulod sa kapintulo katuig ang programa nga Dapig sa Kamaturan padayon nga naglawig sa kahanginan sa pagsabwag o pagpalanog sa mga kamaturan gikan sa pulong sa Dios.
4: Kini mga igsoon usa ka timaan sa inyong padayon nga suporta og mga pag-ampo.
5: Efeso 4:15
4: hinunoa sa magasulti kita sa tinuod dinuyugan sa gugma. Magatubo unta kita sa tanang paagi ngadto kang Kristo nga mao ang ulo.
6: Tungod niini, ang tinguha sa Ginoo nagpadayon sa kanunay, uban ang pagbarog sa pulong o pagpadayag sa tinuod nga pag-alagad ngadto sa katawan o sa tanang balaan.
7: Among lauman mga igsoon nga kamo magpadayon sa kanunay sa pagpaminaw sa atong programang Dapig sa Kamaturan, Dapig sa Kamaturan. Aron pinaagin ini ang matag usa malig-unan diya sa pulong sa Ginoo ug magpabilin nga matinud anon sa pag-alagad.
6: Hinaw nga ang grasya ug kalinaw sa Ginoo magauban kanato sa tanang panahon ug magahatag og kusog sa pagpadayon sa pagbarug sa kamatuoran. Dapig sa Kamatuoran,
7: Dapig sa Kamatuoran.
6: Ang programa nga nagdala sa kahayag ug kamatuoran sa matag kasing-kasing. Daghang salamat sa inyong pag-uban ug kanunayng pagpaminaw sa maong programa. Kini makatabang ngadto sa tanang mga magtutuo ug sa tanang wala makabaton sa kaluwasan. Kini si Brother Dan Cagas
7: ug kini usaba si Brother Ace Magsayo. Kauban si Brother Elmer Tarok, Brother Michael Tamayo, Brother Vincent Paalismo ug sa tanang mga kadapig sa kamatuoran.
6: Daghang salamat ug kami magingon, Dapig sa Kamatuoran. Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting. Radyo Bagting.
3: September 26 is World Contraception Day. Nagpaplano ba kayo para sa inyong pamilya? Mahalaga ang tamang impormasyon para makagawa ng tamang desisyon. Ang contraception o family planning ay mga paraan na makakatulong para mapagplanuhan kung kailan at kung ilan ang nais ninyong maging anak. May iba't ibang paraan tulad ng pills, condoms, injectables, implants at IUD. Para malaman kung alin ang pinakaangkop sa inyo, kumonsulta sa healthcare provider. Magplano, magtanong, pumili ng tama para sa planadong pamilya at mas malusog na kinabukasan.
4: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value-adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
5: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tahagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. O isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
6: Per DOH FDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
2: Radyo Bagting.

0: Rádio Barbim.
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbago-bago na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: Lotto players, it's time for the third batch of Lotto prizes. Welcome to the 9 p.m. edition of the PCSO Lottery Draw this Sunday, September 20, 2026. This night, thousands of cash prizes from your favorite 2D Lotto at 3D Lotto games ang up for grabs. At syempre, bibida din ang millions of jackpot prizes mula sa ating Super Lotto 649 at ang inaabangan ng lahat, ang Ultra Lotto 658. Kaya naman, hawakan ang mga tickets ninyo and start manifesting the win. Tune in lang po dito sa IBC 13, The 8 TV at sa aming mga live streaming channels para sabay-sabay nating aalamin ang mga winning numbers for tonight. At syempre, ang makakasama natin sa pamimigay ng saya at papremyo. Hi Adam, good evening sa'yo.
2: Hello and good evening din sa'yo, Jasmine. And of course, good evening din sa lahat na nakatune in sa atin tonight. Alam namin na excited na kayong malaman ang winning numbers tonight, lalong-lalo na sa ating Ultra Lotto 658. Pero bago po yan, reminder po muna, dito sa PCSO, you have only chances to win thousands to millions as long as you have tickets. But please be reminded that all PCSO games are strictly for 18 years old and above. And maglaro lamang po ng pasok sa inyong budget and always remember to play responsibly. Good luck, Lotto players!
1: All right, simulan na natin by welcoming our Lotto Drop panel of judges from the gaming public. Welcome po sa PCSO!
2: Also here with us are the representatives of PCSO and the Commission on Audit. Good evening po!
1: And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir!
2: At dahil nga, we always make sure na transparent and fair ang ating lottery draws. Araw-araw po tayo nagsasagawa ng pre-draw procedures. Ang highlights ng activity kanina, panoorin po natin.
3: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos sa machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
2: Lotto players, are you ready to bag thousands to millions of lotto prizes?
1: Start manifesting the win and let's play Lotto!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number DSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

mata.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras bien sa Radyo Bagdig Bell FM, alas 6:06 na sa buntag.
2: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
3: Pagtinganan sa katawhan, sa ngalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikahadlukan, muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagpagtingan ang mga mapahimuslanong individual sa katilingban, sumbunganan sa mga linupigan, dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan, ug mudaig sa katarong ug kalambuan. Pagtingan sa

0: Rádio Barbim.
1: Kabalik ni Belgada sa kamayang buntag ganinyong tanan adlaw karon nga Martes sa Pizza 22 na sa bulan sa Setyembre 2026. Welcome na usab diri sa programa sa kahanginan ang bagtingan sa katawhan nga sa kanuna yung mabati ni Sibian sa 106.3 ang Bell FM simulcast paghihapon sa DXBZ756 ang Radyo Bagding istasyon sa Baganyan Broadcasting Corporation. Laing adlaw na usab, balas ato ang pagpanag-uban sa programang Bagtingan sa Katawhan. Alas ay sa buntag, doon na sa alas 7 ang takna sa buntag, usa ka oras nga tulumanon. Alang sa paghatag o pagtagad sa mga hilisgutanan, nga doon ay kalabutan ang katilingban kabagdig gabalgadas. Aglakip na usab ang pagdaig nato sa mga government agencies nga ngayong daigon. Apan kita usab ang manawagan or bagkaha musaway sa mga government agencies nga diin wala usab ang nagabuhat o tarong sa ilahang mga functions kabagdig gabalgadas. Alang sa inyong mga mahinungdanong pabagting o dibagkaha mga katuyuan, mga reklamo, alas sige, padangat lamang sa tuwang text line ang 0938-2077-614. Atong usbo atong text line kabagdig gabalgada sa 0938-2077-614. Kung galing, aduna mo yung mga reklamo, aduna mo yung mga gustong ipadangat yung mga pabagting. O di ba kaha, gusto lang mo nga masayod, ano, dun mahatagan o pagpaklaro. Kung ano sa manugaling ang mga isyo nga to ang mahisgutan, dres to ang pagpanag-uban. Willing ra kita nga muhatag o pagtagad niya na kabagtig gabalgadas. So, dali pa nato sugdan ang ato ang tulumanon. Ato sa itimbayag may buntag sa kanunay ang ato ang mga mag-uuma. Nga kiniusab kanuna yung atuang mga suking tigpaminaw ingon man na sila ang adunay dakong papel sa katilingban tungod kay pinaagi nila kitang tanan na dunay bastante nga supply sa pagkaon. Muna hindi lang ito kalimtan sa pagtimbaya sa kanuna ato mga mag-uuma. May nalang po malipay ato mga mag-uuma kabagdig balkadas nga digo dito sila kalimtan matag-adlaw. Sa ato usab ng mga negosyante, good morning! Diri sa dakbayan sa pagadian ingon man sa matagkalungsuran o sa kasikbit ng mga probinsya nga kutob sa nagmonitor ning Sibian o sa kamayong buntag kaninyo. And of course, ato ang mga mananagat usab. Di na to kalimtan kabagdig kabalkadas tungod kay sila usab ang adunay dakong ikikatampo no, sa ato ang mga pangkonsumo matag-adlaw. Tungod kay wala usab kung ugaling wala usab ang ato ang mga mananagat. Wala po tayo mapalit nga isda, no? Sa munang mangindahay ta nga sa tanan nga mga mananagat karon nga nagpaminaw sa kanunay amping samtang kamo ang anaas kadagatan naningkamot intamon o nangayawat nga makakuha o gadaghan nga isda. Sa to nga mga drivers sa mga ripasero ang sakinan or baka pribado, good morning! Oy, dili karon holiday ha? Muna kinahanglan nga lihok na mga empleyado sa gobyerno ay na mo paggalangan dihang dapita aron dili sad mo mga late sa inyuhang tagsa-tagsa ka mga trabaho kabagtig kabalkadas. Ang ilang tamong pahinumduman, no? Nga isip pa mga government employee, kinahanglan gayod nga dili magpa-late kidaghan mo mga kliyente, no? Nga inyuhang hatagan o pagtagad o inyuhang alagaran kabagtig kabalkadas. Sa tanan, sa tuwang mga apuhan usab karon mayang pagpaminaw. Ilabi na sa mga maayga sa mga nangapi rather no sa mapay pagpangapi o kinahanglan nga higupa og tayhupa una nang inyuhang mga kape aron di mga paso mo samtang naminaw kabagdig kabalkadas diri sa tuwang tulumanon. Og ako sa kanunay magaingon kabagdig kabalkadas nga sa dili pa kita mubiya sa tuwang panimalay dili kita makalimot sa pagpasalamat sa tuwang buhay nga Dios nga sa kanunay kita gigiyahan igayaha gihatagan na usab og lain nga kinabuhi or dugang kinabuhi lain man hinuon dugang kinabuhi aron nga kita makapadayon sa tuwang mga tahas no. Sa mag-ausap pa ako si Bagting 17 Florence sa FEMA. At ang usap itong text line ha, 0938-2077-614 kabagting o kabalkadas.
2: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagbagtigan sa katatawhan.
1: Bayo na itong ilasgutanan, karong buntaga, kabagdig, kabalgadas, kini ato ang hisgutan na kabahin sa Baguhay Palangyod, no? Nga giatakupan na nga utop ang Handura wa Creative sa Fair 2026 kabagdig, kabalgadas, no? Pinagi sa Department of Trade and Industry kung DTI. Kinimanggo nga DTI, sila ang ahensya nga giitahasan sa gobyerno aron suportaran ang ato ang mga micro and small medium enterprises kabagdig kabalkadas or katubang nga MSMEs or salaktod nga pagkasulti katong mga gagmay nga mga negosyo, no? Mga local products diri sa tuang probinsya sa Zamboanga del Sur kabagdig kabalkadas o sa matag probinsya aduna man gyud mga local products, no? So kinahanglan nga kini ang iparehistro sa kini nga tuang DTI aron nga matabangan kabagtig kabalkadas, no, masuportaran ang ilahang mga tagsa-tagsa ka mga negosyo o uban pang mga produkto kabagting og kabalkadas.
2: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigan sa katatawhan.
1: So kayong kahinumduman nga niadtong adlaw nga Biyernes, no, gibuksan ang utop an Handura wa Creative Fair 2026 o kini ang gitakupan na baguhay lamang gayod kabagtig kabalkadas. O gagani, no, usa sa mga nanguna niini mao gayod ang Department of Trade and Industry sa kanang gikaingon na kon na DTI kabagting o kabalkadas, no? Og atol sa mao nga kasaulugan, oh, atol sa mao nga kasaulugan or sa mao nga activity kabagtig kabalkadas, dinata kabalo mulitok dere kon na diin anaa, no, present kabagtig kabalkadas ang atoang Chief Business and Development Division sa DTI Zamboanga del Sur nga mao si Sir Elvis Dablo kabagtig kabalkadas. Og dere atoang akong ipamati diha kaninyo mahitungod sa iyahang pamahayag kabagtig kabalkadas kung unsa ang mga gibuhat sa DTI isip pagsuporta sa tuang mga micro and small medium enterprises og lakip na usab sa atong mga creatives sa kabagtig kabalkadas. Ang pamahayag ni Sir Elvis Dablo sa Department of Trade and Industry kung DTI ania atong paminawan.
2: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigan sa katatawhan.
0: We assure our assistance to all our exhibitors, especially for Kumalarang, because under our program sa Malikhaing Pinoy, and we continue with our support, no, para sa mga pag-develop sa atong mga local industries, especially under the creative industry, which is already one of the priority industry of DTI Zamboanga del Sur. So, doon na din siya 9 domains, and especially, ang ato ang traditional expression of which dihaning call ang ato ang mga different, no, mga items, especially kani mga woven products which are being produced by Kumalarang. Ato kitang mahatagan ng support. For the past years, no, we have been partnering with Kumalarang in developing, no, sa mga produkto nila, and we joined together sending the product, no, for promotion during local trade fairs. Naabot pa sa mga regional trade fairs. We also participated as Zamboanga Peninsula Exposition in Zamboanga City. Domestic fairs, which are the products which are brought to Manila for the participation sa mga national trade fair. And daghan pong mga opportunities nga ang ato mga bisita coming from other countries na malit pong mga produkto gikan sa Kumalarang. And this makes it special tungod kay na-highlight good na to ang isa sa mga produkto sa kalagyan sa Baga del Sur, no? Especially the, from the municipality of Kumalarang, nga doon nag-DIY tayo taas ang quality ng mga produkto, specifically ang mga mats from Kumalara, which represents no its heritage, culture, and as well as the community. Mauna siya. And we continue to support because doon ay mga programa ang DTI to support for the development of our weavers. No? And with this traditional cultural expressions, which is now among the focus, no, na ma-highlight na ito among mga produkto, we can assure Kumalara being our partner. Si Mayor, we can assure you, Mayor, na mutabang yun ang DTI, specifically for the promotion and marketing of products. Kaya nahibalo naman ta na taas na yun quality. And you are also supported by other government agencies like the TESDA and USP for the enhancement, no, of your equipment para nga mas makuha, bigyan, mag-come up na ito ang ito mga taas kayo ng quality ng product na comparable or can excel really in the international market. So, with this opportunity now under the Malikhaing Pinoy and creative industry, under the industry cluster, this will open an opportunity and give an assurance na naagyod ang support na kanunay sa DTI for Kumalaran and for Kumala and its people led by Mayor Balongboy.
2: Mulaban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatauhan.
1: Moto kapag nagabalgadas, no, ang pamahayag ni Sir Elvis Dablo, ang personay sa Department of Trade Industry kung DTI Zamboanga del Sur. Ganon, nagisgot kinig Kumalarang kapag nagabalgadas. Basta matingala mo ba? Tungod kay sa mga manggod nga exhibit kagahapon sa gipahigayon nga Synergy or netong nakalabang adlaw, no? Doon ay gipahigayon nga Synergy Forum kapag nagabalgadas. Usa sa mga presenter ni ini or mga exhibitor, mao ang Kumala Weaving diya sa lungsod sa Kumalarang Zamboanga del Sur. Kundi ang kabagdig balkadas, no, ang kining maong produkto nga ginama sa to mga kaigsuunang mga Muslim, no? Mao na nga gipaklaro ni Sir Elvis Dablo nga ang ilaha nga buhatan kanunay gayod nga nagsuporta sa tanan nga mga local products kabagdig balkadas. Ilabi na usab kung galing ilang makita nga ang matag dunay produk ayo kining programa sa usa ka komunidad kini ang suportado sa mga LGUs kabagdig kabalkadas, no? So buot pasabot ang dili lamang ang lungsod sa Kumalarang ang gitabangan sa DTI, sa TESDA, ingon man sa DOST. Tungod kay sa tong nakita kabagdig kabalkadas, halos tanang kalungsuran diri sa probinsya sa Zamboanga del Sur gisuportaran sa nasangpit nga mga ahensya sa gobyerno, no? O gadiin pinagi ni kabagdig kabalkadas mapalambo ang mga produkto sa tuang mga katawhan sa mataga kininga matawag taga komunidad, no? Pinaagi gayod sa tabang kabagdig kabalkadas sa LGU o ingon man usab sa mga hingtongdan nga ahensya, no? So ingon ini kanindot kabagdig kabalkadas nga kini bitaw mga produkto nato diri sa Zamboanga del Sur or sa mataga kalungsuran is adunay collaboration nga nahitabo or partnership between sa mga government agency. So pinaagi usab niini mo na nga giawhag sa opisyal nga mas maayo nga suportaran ang mga produktong lokal. Pero no sab kabagdig kabalkadas nga matabangan nato ang atuang mga MSMEs nga mapalambo ang ilaha nga unsa man ang ilahang gisugdan nga negosyo or di baka aron nga maila usab ngadto sa uban or sa makasilinganan nga mga probinsya or sa lain baka nga mga lugar ang produkto nga gikan mismo sa Zamboanga del Sur.
2: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
1: Ganay kabagdig kabalkadas gipaklaron Sir Elvis Dablo, no, nga ang matag kalungsuran out of 27 municipalities, 26 municipalities and one city, no? So 27 tanan. 23 ka mga lungsod, no? Ang aduna na yung mga negosyo centers. So, pinaagi sa negosyo centers, matabangan ang atuang mga MSMEs no nga mapromotar ang ilahang nga mga produkto. Plus, adunay mga utop hub no sa matag mall or di ba ka sa matag hotel nga dito ipang-display ang mga products nga ginama sa tuang mga micro and small medium enterprises nga mga negosyante. So, matabangan kabagdig ka balkadas og dili na unya maglisod sa pagpromotar ang atoang mga gagmayng negosyante diri sa Zamboanga del Sur.
2: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingal sa katawhan.
1: Like nining Kumala Weaving kabagdig ka balkadas sa lungsod sa Kumalarang, no? Kanunay ning gibalik-balik sa atoang mga kaigsuunang Muslim nga kaniadto ang ilahang produkto wala na ilhi diri sa Zamboanga del Sur. Mas nailhan pa ang ilahang nga produkto dito sa kauluhan sa Metro Manila o ingon man sa kasilinganan ng mga dapit, no? Mao gina ang kanunay nilang gibalik-balik. Wala kini nahatagan o wala kini nailhan kaniadto sa Zamboanga del Sur. Tungod kay kita manggod isip mga katawhan sa Zamboanga del Sur, dili kayo ta mo palit og mga produktong lokal, di ba? Mas prioridad nato nga mopalit og mga produkto nga made in China or di ba kaha ahadapita nga nagikan nga mga produkto nga dili ta makasiguro sa iyahang nga quality sa pagkahimo kabagtig kay balkadas kun unsa ba kalig-on, no? Pero sa dihang na promotar, no, ang kinibitawng produkto sa tuang mga kaigsuunang Muslim diri sa may lungsod sa Kumalarang, kinipinagi sa Kumala Weaving, diri kabagdig ka balkadas na ilhan na sa tibok Zamboanga del Sur, nga aduna di ay, no? Aduna di ay kining weaving diri sa Zamboanga del Sur, nga di nindot og quality ang ilahang mga produkto og kini ang mas daghan pagayod ang ningpalit kabagdig kabalkadas siya. So ito ning palapda ng mga ngilisgutanan, no, pinagi sa itong pagbalik, unya, human lamang din ang pipila kapahinomdom dari paghihapon sa bagtingan sa katawhan.
2: Laban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katawhan.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Pangatlong patinig ko sa inyo, bago ako sumubo. Wala namang masama ka ako, pero sabukan ko. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo nga humanap dyan sa ako ng rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na ano, ikakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang kartag. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko. Yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Ano po? Ako maganda nga. Tara ako. Maganda nga.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Seth Living Testimonies.
6: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Seth Liniment Oil.
7: Tinood na ang Seth Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, Seth Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
6: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinaagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
7: Eric Ko, kambasarang gani.
2: Living Testimonies.
8: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
9: pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pa sa inyong relasyon.
10: Sana all.
9: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
11: Oh no!
9: Paprenta Printing Services. Kining tenant available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
12: Experience the best accommodation from a hotel. The new
13: Pensione de Eliana.
12: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
2: Radio Magbating. Mo dapig sa kamatuoran, pagtigil sa katatawan.
1: Balik sa pagparag-ubad kabag nagabalkadas dari paghihapon sa programa ang Bagtingan sa Katawhan ng Sibian sa 106.3 Bell FM o sa Radyo Bagting. Sa so, depan natin padaya itong ilisgutanan karumbutaga kabag nagabalkadas at isang pasalamatan o samba. Sa kanunay ang Camp Health Multi Specialty nga nahimutang sa CNS o Bayubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health adunay mga espesyalistang doktor pinangunahan ni Dr. Cheryl Obayubay, usa ka obstetrician gynecologist nga adunay sa specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health kabag di Gabalcada sa mao sala sa Dr. Gino Oliver Bancuro, internal medicine with a specialty in adult pulmonology. Sa Dr. Wina Bancuro, pediatrician with a specialty in pulmonology. Sa Dr. V. Antoledo, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. O si Dr. Heidi Abalia, general dentistry. Ingon man sa Dr. Janine Aliponso, Osaka Pediatrics. Alas dogan kasayuran, pwedeng mo tawag or mo text. Cellphone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752. Mao ka na ang Camp Health Multi-Specialty. Ingon man ang Iliana Bayview College, parayon sa ganing abag sa programang Bagtingan sa Katawhan. Doon ay kursong gitanyag sama sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, BTVT, o BAELS. O sa kapribadong tulungan sa pagganian, apan barato lamang kayog tuition fee. Pwede saan ka makapili sa mong klase, buntagon, hapunon, or panggabi. Wala na yung rason, aron dili ka makatungha kabag di kabalkadas kay mas gihatagan o prioridad sa Iliana Bayview College ang edukasyon alang sa tuma kabatanunan nga gustong iskwilag kulehiyo. Ay napaglangan na pa-enroll or bisitaha ang buhatan sa Iliana Bayview College. Sa itong pagpadayon sa ilasgutanan kabag di kabalkadas, no, kabahin paghihapon sa programa sa DTI nga diin na gilusad gayod nila, no, ang utop ang Handura o Creative Fair 2026. Kini kabag di kabalkadas at itong gikaingon sa tumong o katuyuan ni ini nga mahatagan o kagayunan ng mga lokal nga negosyante nga mapaila, no, ang ilahabit ang mga produkto o ingon man kini ang makahatag usab kanila og tabang aron nga kinibang mahimong demand na unya sa kamerkaduhan ang ilahang mga ginama nga mga naggadaya nga produkto kabagtig kabalkadas, no? O diin Ini ang sa itong gikaingon nga gipaluyuhan sa mga nagkadaya nga government agencies nga nagsuporta usab sa ito ang mga MSMEs diri sa Dakbayan sa Pagadian o sa tibuok probinsya sa Zamboanga del Sur, Kabagtig, Balcadas. O kabahin usab sa maong kalihukan, dako usab ang pagpasalamat sa tuang mayor sa lungsod sa Kumularang, Zamboanga del Sur, Kabagtig, Balcadas sa gihatag nga suporta sa mga government agencies. O ganig, ipasalamatan usab nene ang buhatan ni Senadora Lauren Ligarda, Kabagtig, Balcadas tungod kay nihatag kini og tabang alang sa tuang mga kaigsuunang Muslim no sa lungsod sa Kumalarang nga diin na kini ang under sa Kumala Weaving, Kabagtig, Balcadas no. So ania ang pamahayag sa tuang mayor sa lungsod sa Kumalarang, Zamboanga del Sur.
2: Sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katatauhan.
10: Unique and diverse culture which sa pagkakaroon mao'y ginagamit na mo gina-maximize because I truly believe that our identity as the municipality of Kumalarang ma-define kung giunsa namo pagangga, pagpalambo, paghatag o pagtagad ang kultura. Because ako ang administrasyon when I step in office in 2019, ako ning gitagaan o kanang ng dako nga pagtagad. It does not matter for me whether they supported me or not during the election. What matters me most is how far I could help para sa ilaha because I truly believe if like unsa ang gidaganan sa Kumala Weavers karon, dili ni siya maingunani kung walay tarong nga collaboration between the local government and the weavers itself. And para sa kuha, dili siya pila katuig gikan karon because kung imong lantaon tingali dili known sa everybody but ang demand para sa product sa moang One Kumala dili na namo makaya gali daghan na gusto mo invest but dili pa namo makaya mo na nga ongoing ni ang preparation para i-expand siya and to pass on to the next generation in my wisdom really my vision and prayer really is to again pass on kaning tradition o kaning kultura, kaning paghabi dito sa sunod generation. Because nasayod kong ang kinabuhi sa usa ka kultura, mahimo siyang mamalungtad o mudugay kung imong ipasa sa sunod nga generation. And that's the reason why we are active on strengthening the so-called School of Living Tradition, which our brother Muslims and sister Muslims are very participative. And I am truly happy and honored and usa ka garbo na ko na ako makaigsoonang Muslim na open kayo sa matanan. Giconsider na ko ni sila nga pamilya. I give them all my support, not only as a mayor, but as private individual, I give them my full support because as I've said, Kumalarang will be defined in the culture on how we improve, how we respect, how we give, again, importance sa culture because we have that diverse culture in Kumalarang. Usually, sa local government, ang mahimong problem after the term of a certain incumbent official is paunsa siya masustain. Tungod kay kung ang politiko, ang iyang giunahon na politiko ra, ang iyang unahon, adili ko ni itiwason, dili ko ni suportaan, kaya dili mo ni ako ang project, dili mo ni nagsugod sa kuha. Muna nga, gibuta, butangan na itong safeguard, we pass an ordinance,

0: and that's what I am doing. And I think that's good governance per se. We are practicing the literal meaning of good governance. We're not just practicing, we live by it because, lahilahit ka o trust ang local government. But para sa ako, the 9 years that God had given me this opportunity to lead Kumalarang, I should do what is best for Kumalarang and for my people. Because temporary ako, kung nang ang tanan, pwede na mo himuon. Support sa local government by way of ordinance, financial support, moral support, and other support na ang local government. I'd like to say thank you to the DTI. DTI, DOST, DOLE, DSWD, and many other national agencies. You know for a fact that I am a unique local government in Zamboanga del Sur, not having a single support from the provincial government. We again excel. We try to maximize that opportunity for us again to be known on other, like the uniqueness of being an independent or an opposition to the provincial and the congressional government. Because basta gahan kag connection na pwede nimo himuon. Because you need to for your people. No? And that is why I am happy that DTI, DOS, and even private institution like the Zamboanga del Sur Chamber of Commerce through Ma'am Lizel, no? Lizel, dako kayo o contribution. We started, no? we accept and we acknowledge that we in the local government, dili ego ang among fund because we are truly relying on the internal revenue allotment that have been subsidized by the national government to us. No? While we strive hard to have our own income para mahimo ming musaka ang amo ang class sa munisipyo. Like now, no? For the information, before, I am just 4th-class municipality. And now, Kumalarang is a 2nd-class municipality because of its local income. No? But wala na ako nanahimo kung wala akong mga partnered national agency. I am truly happy that the national agency partnered with us. So with them, no? They'd be successful kung wala ang local government na mahimong partner nila because kami man may recipient sa ilang mga programs. And we are glad to say na nindot ang among collaboration. When in fact, my municipal tourism officer had announced a while ago that Kumalarang will be the house of the regional dyeing hub because what we are using now is a synthetic dye material. And kabalo magid ka nga ako mo ay president karon sa League of Organic Municipalities, Cities and Provinces of the Philippines. That is why we strive, we try again, practice kung unsa ang naa sa amoa. So they were trained last month. The weavers were already trained by the DOST PTRI for the natural dyeing. Like gamit ang turmeric para sa yellow, gamit ang mahuti, purple or gray, yun ana. And partner ni sa national agency. So good pag so good, we try. That one is an aid from the Office of Senator Ligarda through the Department of Labor. Naghatag og mga gamit para mapahimong mapahimuslan sa atong kaigsoonang Muslim.
1: Sa katauhan mo dapig sa kamatuoran pagtingnan sa katauhan radio magbating.
2: So mo to'y kinatibukan nga pamahayag sa tuang mayor sa lungsod sa Kumalarang, Kabagdag Gabalgadas, na kabahin sa programa o sa kultura sa tuang mga kaigsoonang Muslim sa nasangpit nga lungsod, nga mao kining ilahabit taong gigama ba nga produkto nga kining pinagi sa Kumala Weaving, Kabagdag Gabalgadas, no? Ang Kumala Weaving, diin na makita gayud ninyo ang nindot kayo nga mga disenyo, no, sa ilahang banig, sa ilahang malong, sa uban pa nila nga mga produkto, Kabagdag Gabalgadas, nga manumano ang paghimo, Kabagdag Gabalgadas, no? So mo nito'y giingon ni Mayor Balong Molina nga gihatagan ngayon niya og dakong bili ang kultura sa mga Muslim sa Kumalarang nga pinagi sa pag-suporta ni ini o gani mas plano pa niya nga palapdan pa kini aron nga makaprovide pagayod Kabagdag Gabalgadas sa daghang demand sa mga katawhan, no? Tungod kay human manggod nga napromotar pag-ayo ang mga produktos to ang mga kaigsoonang Muslim.

0: kini ang daghan na ang nagpalit or nipalit, daghan na nag-order, o apan gumikan lagi kay dili ingon nga daghan bitaw kay sila nga mga trabahante, no? Kay syempre pipila ra pod ang ilahang nga mga sakop kabagti kay bulkadas o kini gitudloan pa pod og taman, mao na nga dili gyud diha-diha dayon matawag ta og maka-provide gilayon kabagti kay bulkadas og mga produkto or kini bitong finished product, no? Kay ilaha ba yang paghimo manumano, dili biya ingon nga duna sila yung mga kahimanan, mga machines kabagti kay bulkadas nga maoy muhimo niini, kun dili manumano gayod ang ilaha nga paghimo. Apan matupad ni Mayor Balong nga pinagi sa pagpadayon sa kultura sa mga Muslim, mahimo pa kining mapasa gayod ngadto pa sa ilahang mga sumusunod nga mga henerasyon. Mao na nga dili buot si Mayor Balong, no, nga mawala ang kultura sa mga Muslim og hinungdan nga iyaha kining nagpasar o nagpalabang kining ordinansa aron yung nang maprotektaran, no, ang tuang mga kaigsuunang Muslim, ang ilahang kultura o bisan kinsa pa man ang mudumala sa lungsod, magpadayon na kabagtig ka bulkadas ang kumala weaving da sa nasangpit nga lungsod, no? So sayod ta nga dili lamang, no, ang atuang LGU kumalarang ang adunay mga weaving, di ba? Kay diri naman po weaving ganit diri sa may kining labangan. O hapa madapita dunay mga weaving kabagtig ka bulkadas. Pero karong mga panahuna, mas na-highlight lang ang lungsod sa Kumalarang tungod kay na ila namang good na kabagtig ka bulkadas, no? Na ila o nabaniog na sa uban nga mga lugar, no? Dili lamang diri sa tuang diri sa Mindanao, apa naabot na usab sa Luzon kabagtig ka bulkadas o maskin paganig sa ubang mga nasod, no? Human nga ilang nakita nga nindot gayod ang pagkahimo kabagtig ka bulkadas ang mga produkto dito, dunay mga namalit nga gipangdala sa laing ng mga nasod, no? O gani atong nasairan nga dunay mga produkto sa ginama sa Kumala nga sagad namalit mga artista, di ba? So ingon na ni ba? Mao ni giingon nato nga suportaran nato ang lokal nga mga produkto, no? Ato ang suportaran kay makatabang ta sa ilaha, silang panginabuhian, makatabang ta nga mapreserbar ang ilahang kultura, at the same time kabagtig kay bulkadas makatabang ta sa LGUs nga makabaton usab og dugang income. Radio Magbating. Motong giingon ni Mayor Balong nga diin para sa iyaha isa mapasalamaton usab siya kay dakong nga nakahatag og dakong contribution, no, ang kultura sa mga Muslim kabagtig kay bulkadas sa nasangpit nga lungsod. Ang Kumalarang manggod is aduna sila tri people, no? Christian, Subanen, di ba? Magnapoy Subanen dana, oo. Dayon kanang Muslim kabagtig kay bulkadas. Tri people ang mga residente nga nagpuyo diya sa lungsod sa Kumalarang, no? So mauna ang kinahanglan, mo naging ni Mayor Balong nga kinahanglan ang tri people is patas ang pagsuporta, no? Walay pinalabi, kay kung imog una na yung pinalabi, mayubos ang isa ka kining tribo, so lisod na pod, no? So muna ang patas, no, tagaag panginabuhian, kay aron kabagdig kay bulkadas, no, nga magpadayon usab ang ilahang mga ginama nga mga produkto. Radio Magbating. So mapasalamaton ganita sa to sa tuang buhatan sa TESDA tungod kay sa atol sa pagtak off bitaw dito na hibaw-an ato kabagtig kay bulkadas, no, sa pagtak off sa maong kalihukan ato ang nasairan nga ang TESDA is nakigkutay na, no, sa kadumalaan sa Kumala weaving kabagtig kay bulkadas og matud pa, no, nga kung si kinsa tong gusto nga makabalo sa weaving, no, labi na sa tuwang mga kaigsuunan ng mga Muslim, pwede kining ilahang tabangan kabagtig kay bulkadas, no, nga matrain dito sa Kumala weaving dayon na dunay allowance nga madawat pagayod kabagtig kay bulkadas sa laktod nga pagkasulti, posible nga in situ ang imuha nga makuha iniga makahuman ka kabag ti kibalkada sa imong training, no? So, ingon ana, kung, no? Makakita lang mo sa produkto kabag ti kibalkada sa finished product bitaw sa ato ang mga Muslim diri sa Kumalarang, makaingon mo nga, nindot, no? Dunay mga makahuluganon nga meaning kabag ti kibalkada. Naman po'y uban, sa Josefina, doon na po'y sa Bayog, di ba? Napod sila yung mga ilahang nga mga products kabag ti kibalkadas nga giapil po'y no, sa exhibit niya itong kining adlaw nga Biyernes, no? Na dito, makita gayod sa mga katawhan o pwede kayo mo nga makikutay sa mga negosyo center sa tuwang tagsa-tagsa ka mga DTI kabag ti kibalkadas, no? Sa tibuok probinsya sa Zamboanga del Sur, if ever nga gusto gid mo nga masayod kun unsa ba nga mga local products nga naa diri sa Zamboanga del Sur, kay dili lamang no mga pagkaon ang naa diri sa Zamboanga del Sur nga mga local products, apan duna usay mga butang no nga pwede nimo nga magamit kabag ti kibalkadas og makatabang pagyugka sa tuang mga micro and small medium enterprises. Radio Magbating. Bueno, kabag ni kabalkadas, ato sa pasalamatan usama ba di ay ang Petron Gasol nga gipanagiyahan ni former City Councilor Jesus Adolcion Bahamonde kabas ang anak na si Clarissa Isa Bahamonde ang tag-iya o tagdumala sa Petron Gasol. Ang ilahang may nahimutang sa May Santiago dol sa Dibim, ikaduhang nga branch nahimutang sa May Duterte Street gatas Pagadian dol sa Shell Gasoline Station. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta ang may nahimutang sa may SMC College dol at Bangs Pagadian Showmate o Bosabis Emporium. Lain pa mga outlet nahimutang sa lungsod Dumalinaw, Tukuran, Aurora o lungsod sa Dumingag. Mao ka na ang Petron Gasol. Radio Magbating. Ingon man kabag ni kabalkadas, ang National Irrigation Administration kuniya padayon usab ganing abag sa tuang tulumanon ang bagtingan sa katawhan. Alang sa mga mag-uuma nga dunay mga reklamo, di ba ka pangutana kabahin sa mga programa sa niya? Ala kontaka lamang ilang cellphone number nga 0985-854-4566. 0985-854-4566. Or di ba ka, bisitaha lamang ilang buhatan nga nahimutang sa may regional center, Balintawak, Pagadian City. No, ilabi na karon kabag ni kabalkadas nga ang niya bitaw mas gipakusgan pa nila ang ilahang pag-implementar sa programa sa irrigation program, no? Doon na sila yung mga irrigation nga programa nga kini ang makatabang sa tuang mga mag-uuma aron nga makapadayon sa ilahang nga pagpananom bisan pa man nga adunay taas nga init kang mga masinatian kabag ni kabalkadas.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katawhan.
0: O yun man, uban pang mga programa nga gikatunol no sa buhatan sa niya nga makatabang sa tuang mga mag-uuma o sa tuang mga katawhan kabag ni kabalkadas. Samtang lain pang pahibalo, kini ang gikan sa DSWD. Oo, matod pa niini ang Department of Social Welfare Services, Brigadier General Lucio Java Street, Katipunan, Labangon, Cebu City, nanawagan sa publiko sa pagpangita sa amahan o mga kaparientihan sa batang lalaki nga si Francis Savi Zanoria, usa ka 7 anyos ng pangidaron sa kasamtangan. Si Francis Savi Zanoria, gitugyan ngadto sa magtiayon nga sila si Marciano Masangkay o si Mary Jane Masangkay. Sayang inahan nga mao si Judith Zanoria. Kini nahitabo alas 9 sa buntag niadtong December 4, 2018 sa Dumalinaw sa Zamboanga del Sur, din usa pa lamang kaadlaw ang bata niadtong higayuna. Ang biological nga amahan sa bata giingong wala mailhi, apan human sa hingpit nga pagsusi o pagpangutana, nadiskubrihan nga si Judith Zanoria na minyo kang Oliver Estrada niadtong October 18, 2002. Sumala sa Family Code of the Philippines, si Oliver Estrada mao matud pa ang gituuhang legal nga amahan sa bata o adunay legal nga parental authority ibabaw sa minor di edad. Apan ang iyang kasamtangang nahimutangan, wala matinor masuta sukad niya itong December 2014. O ang uwaheng address na hibawaan, anakini sa Tikwas, Dumalinaw, Zamboanga del Sur. So kung sa kinsa manugaling, no, ang adunay kasayuran, kabahin sa amahan o diba ka kaparientihan sa mga bata, nga si, kisa itong nga bata gani, Francis Savi Zanoria, o ni ang bata, palihog lang, pakikutay gilayon sa social worker nga mao si Miss Elaine Mimalata, registered social work sa Department of Social Welfare Services, Lucio Java Street, Labangon, Cebu City, or di ba ka, tawag lamang cellphone number nga 0921-849-3654. No? O walay mutunga sulod matutpas sa kabulan, ang bata ipaubo sa proseso sa legal abandonment pinagi sa Social Authority of Child Care o siya ma-issuehan og certificate as legally available for adoption base sa Republic Act 11642. No? So, palihog lang, no, kung ugaling kinsay nagkaila ni Judith Zanoria o ingon man ni Oliver Estrada, oh, palihog lang og sulte nga sila gipabagtingan, no, sa Department of Social Welfare Services sa Brigade General Lucio Java Street, Katipunan, Labangon, Cebu City, no? Kay iyahang anak nga si Francis Savi Zanoria kini ang iyahang gipa-adopt, no, kay gitugyan man. So iyan ang gipa-adopt ngadto sa magtiayon nga sila si Marciano Masangkay og Mary Jail Masangkay. Sa dihang usa ka adlaw pa lamang kini samtang siya ang gihimugso. So mga inahan nga nagpaminaw karon, no? So sakto man ni ang gibuhat niya nga basin atong higayuna wala siya'y ikabuhi sa iyang anak, no? Kay basin og wala pod na nagka walay maayong buot ba sa amahan sa bata. So mas maayong ang iyang gitugyan or gipa-adapt nun ka nga pariyo sa uban niya gipatay kabagti gibalkadas, di ba? So sakto niya ang gibuhat niya gipaadap, pero, no, si kiniyahang gitugyanan nga si Marciano Masangkay o si Mary Jill Masangkay, mo man ni ang kuan god, murag nahimong guardian, no? So moto nga aron guro ni nga mahimo gayod nga legal ang ilahang pag-adapt, so kinahanglan nga ilahaning makontak o balik ning inahan, no? So inahan nga mao si Judith Zanoria o ingon man ang giingong legal, no, nga amahan ni ini nga mao si Oliver Estrada kay mao matud pay giminyuan, o kontaka lang si Miss Elena Malata, ang registered social work nga empleyado sa Department of Social Welfare Services kon DSWS sa Lucio Java Street, Labangon, Cebu City. Cellphone number ha, 0921-842-3654. Taga Tikwas, Dumalinaw, Zamboanga del Sur, nagpaminaw karon. Base na kaila mo o doon na mo'y nailhan dyan na ang pangalan o Judith B. Zanoria. O iyahang abana, gituhan nga si Oliver Estrada. O, palihog lag sulte nga diin kini ang sila gipabagtingan sa DS WS sa dito sa Cebu. Kaya aron nga maproseso na kung ugaling mabot na kay kutob ang kining announcement kutob man ni sa October 4, no? So matod pa diri sa sulat nga kung ugaling walay mo pa team out, no? Sulod sa sakabulan nga pahibalo ang maong bata ipailalom sa proseso sa legal abandonment, no? So pinagi sa National Authority of Child Care o kini ma-issuehan og certificate as legally available for adoption. Oh. Mo ni siya dako na ni oy, no? 7 anyos na karon, so duna na gini siya buot, di ba? Sus. Duna na ni buot. Nya ang nag-atiman ni ini kay mingawon na sa bata, ngano mingawon man. Tungod kay napamahal naman ni sila sa bata go, dali man ka usa ka adlaw pagod sa dihang ilahang giatiman. Kaya karon 7 anyos na ang bata. So sila nagyugiila nga ginikanan sa maong bata, no? So mauna kabagtig kabalkadas. So again ha, tong usbon, kung si kinsang nakaila ni Judith Sanoria og Oliver Estrada, nga ang ulahi nga address matod panining nahibaw-an na sa Tikwas, Dumalinaw. No, kuno galing na malhin na ni sila, wala ni sa Tikwas, pero naay nagpaminaw karon nga nakaila sa maong mga managtiayon. O, palihog lagsulti ha. Pahibaw-an sila kabagtig kabalkadas. Kaya ron po rin tawon nga unsaman. Dili po sila malain ba? O, may nang makabalo sila nga gipanawagan dahil sila kabagtig kabalkadas, no, sa DS, sa WS, o pinaagi usab sa iyang itugyanan siyang anak nga mao si Marciano Magsa Masangkay o si Mary Jill Masangkay kabagtig kabalkadas. Ala, okay. Bueno. Sa tuwang mga soking tigpaminaw, no? So, motoy ato ang importante nga pabagting karong adlawa ato agining balik-balikon ning bahin atong bata ha kay namalihog kay namalihog nagbayad gyud in town ang DSWS aron lamang mapahibalo kung si kinsa man ang inahan sa mao nga bata. Bueno, una kay kung oras kay bagting kabalkadas hangtod na lamang, no, ugma pohon diri paghapon sa tulumanon ang bagtingan sa katawhan. Ako si Bagting 17 Florence Afima, may buntag kaninyong tanan.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
2: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong, magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
3: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bila Bila. Siya ang nag-advise ako agad ni iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaysa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi, pagkapuntag nagatindog nako.
4: Wow.
3: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
2: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Si Ma'am Annabelle, nagnueva isiha.
6: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
5: Mm-hmm.
6: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan na po kami nag-coffee ng rice coffee?
5: Thank you very
6: every
5: much.
6: Morning. At saka minsan po gabi, habang nag-nunood kami ng TV.
5: Tama, ganyan. Tama.
6: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
5: Oh, ano pang hinihintay mo?
2: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tahagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Per DOH FDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderate.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
4: are you planning to build your dream home?
10: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Desk Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
4: MC1 Hardware.
7: September is Blood Cancer Awareness Month. Madalas ka bang pagod? Madali bang magkapasa o magdugo? Madalas bang nilalagnat o nagkakasakit? Huwag basta baliwalain. Ngayong Blood Cancer Awareness Month, alamin natin ang tungkol sa cancer sa dugo tulad ng leukemia at lymphoma. Kabilang sa mga posibleng senyales nito ang mga matinding pagkapagod, madaling pagkakaroon ng pasa o pagdurugo, madalas na pagkakasakit, lagnat, pamamaga ng kulani at hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang. Kung nararanasan ang mga ito, huwag mag-self-diagnose, magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider para sa tamang impormasyon at pagsusuri.

Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras si Bessara Jupag... What? Ayan! Pus ba na? Padayon, dira!

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras iba sa Radyo Bagdig sa Bell FM, alas 6:00 sa buntag.
2: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
3: Pagtinganan sa katawhan. Sa ngalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikahadlukan. Muhatod sa mga nag-unang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagpagtingan ang mga mapahimuslanong individual sa katilingban. Sumbunganan sa mga linupigan. Dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan. Ugmudayg sa katarong ug kalambuan. Pagtingan sa

0: Rádio Bagbin.
1: Sagamang buntag, kaninyong tanan, kapag nagkabalkada sa adlaw karon nga Miyerkules sa Pizza 23 na sa buwan. Sa Setyembre 2026, sa orang adlaw na usaw sa tuwang tulumano ng magtingan sa katawhan, may buntag. Sa tuwang mga suking di paminaw sa kanunay, sukat pa kaganina hangtod karong mga orasa nga nagpaminaw paghihapon. Good morning sa inyuhang tanan. Sa tuwang mga mag-uuma, mga mananagat, mga negosyante, mga empleyado sa gobyerno, o mga estudyante, lakip na usab. Sa ato mga drivers, good morning kaninyong tanan. May pagpangapi sa mga nangapi, may pagpamahaw sa mga namahaw. O sa man yung ipangbuhat karon, sige, hinahinay lang. Apan kanunay nga pagbuhat sa inyuhang mga gimbuhaton. No? Samtang kamo ang nakamonitor dire sa Sibian, sa 106.3 ang Bell FM o sa DXBZ, 756 ang Radyo Bagting. Ako po ang tibayaday o maing buntag nga tuwang mga partners dira sa Perbayo Tukuran, si Marian o si Dimar Kinimon. Good morning! Kumusta man mo niha? Ingon man ourselves sa may Mount Palpalan na si Marian Tampugaw, baka nakaroon na ka-duty or baka si Kuya Marino Biguas. Good morning sa inyo ha, lihang napita. O ingon man, diri akong partners sa studio, maing buntag sa tanan-tanan. Good morning mga pinangga namong tigpaminaw. Ako si Bagting 17 Florence Fima, ubanay ko ninyo hangtod alas 7 ang takna sa buntag. Aron usab kabagdig kabalkadas, nga ato na usab nga hatagan og pagtagad ang mga lisgutanan na karong buntaga, nga diin na kitang tanan angayan gayod nga makipakisayod or angayan gayod nga makiga lambigit no sa mga hilisgutanan nga sa tong lantaw alang ni sa tuwang kaayuhan. Dili lamang sa usa ka individual apan sa kinatibuk-an kabagtig kabulkadas sa oy kagahapon adlaw no kidako-dako man di ay ang pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo no stilan nakapatobel mo kahapon or niatong Lunes sa gabi eh no ni makining mga panahuna bitaw no kay makaingon tag ano bang nangyari bakit palagi na lang nagmahalan ang mga bilihin natin ngayon na oh. Wala na bang mura? Ang mura karon karon ko ano, kanang murahon ka si muhang kaila. Ha? Mura na yung mura karon mga panahon na. Bitaw oy, pagkag yung mahala karon sa mga palitunom, samot na yung gasaka ang inflation sa tuwang nasod, gabagdig gabalkadas, kanunay lang nagsaka ang presyo sa tuwang produktong petrolyo, no? So, gobyerno, Mr. President, ano bang plano mo? Oh, di ba? Ano ba ang plano mo para sa taong bayan? Ayuda na naman ba? Oh, wala bang konkretong solusyon para matugunan ang paulit-ulit na lang na pagtaas ng sa presyo ng produktong petrolyo? Oo. Dahil nabalitaan ko is nagmi-meeting yung mga gobyerno natin, no? Naghahanda para sa ayuda. Oh, nako. Sana all ayuda. Kung mahatag mo ayuda, tagay mi tanan oy, ginalimig ayuda. Oh, samot na karong panahon na nga pizza de peligro. Ha? Pizza de peligro karon no. Nako inabasahan ato nga nagpreparar matud pa atong gobyerno, no? O gamuhatag daw ni silag ayuda gumikan kay lagi ning saka ang presyo sa produktong petrolyo. O. Tabangi pud mi oy. Ayaw pili-pili ah. O. Tanan man kami kita man tanan nagbayad og buhis, di ba? So tanan tagai. Stilan. Mayngon mog namis nice wildo. Kulang raman ang sweldo. Wa pa gani naabot ang sweldo, humanag gikonsumo na gani gigiutang na. Ay nako, ikatawa na lang nato ning kalakihan eh. Bitaw oy, no? Kay ngon ta bang unsa ba gid ay konkretong plano sa gobyerno? Mo na ba gid ni ang ilahang konkretong plano kining sa matag saka sa presyo sa mga sa produktong petrolyo ang ihatag kay ayuda? Oh, ayuda na lang yung ihatag tungod kay ilahang nakita nga ang mga tao kung dili hatag ayuda kay magyaw-yaw, Di ba? Anyway, ito ning hisgutan po dunya dapat. Oh, ato ning hisgutan niya dapat kay Bagdi Gibulkadas ayuda kay moto siya. Ako tong pangitaw ng article nga katong giingon nga nangandam na po natong gobyerno aron sa alang sa ayuda, no? Atubang sa pagsaka sa presyo sa lana, sana all ayuda. Ayuda pa more. Anyway, bitaw ay 0938207764. Da, gilingaw-lingaw, rata mo. Dita magpalabi o seryoso dire kay mga matay tag sa'yo. May nang mga tawa, punta pa nalag sa oy. Tawa, umumig katawa-katawa, di ba? Natiguang mug sa'yo. O nangunot na na yung mga agtang kasi kira magkasuko diyang napita. Ang uban, kinangaupaw na. ayaw mo pagpaka-stress sa inyo sa tuwang nga kwan, sa tuwang nasod. Wala gani na stress ang atong presidente nga mo siya mo adunay dakong papel diri sa tuwang. Ikaw na hinoon mas stress dira da. Oh, nang relax. I-enjoy ang imong kaugalingon. Ayaw pagpaka-stress kay ang gobyerno wala na stress imuha. Anyway, ala sige, kung batay lang tandari igsoon. Karamang ipakatawag it ay. Gilingaw-lingaw, ragita mo. Mukoy topic, guro ka rin. Bitaw, oy. At ang tabi ko karong butaga kapag digiwal ka na. Seryoso na kayo. Basing mabuklan tandari sa ato ang manager. Ang daming tukar na pala ko ang pagkakuhan, pagkakurukonghong na ko diri. O na nga, ala, sige, magtinarong na tadiring napita. Bitaw, kapag di kabalkadas, no, kung na diin, inyohang nahinumduman, nabaniog na magini sa kadaghanan, katubang dunay nahitabong shooting incident sa Cotabato, kapag di kabalkadas, no, sa Banga, Cotabato. O, ang uban pagbasa to kay Banga Cotabato. Banga di ka to manang kuan no. Masa gani laing terminology sa kining pagkuan, pagbasa ni ma pag ingon Banga apo ni mo oy. Di ba? Nakalimot man ko ning lain nga terminology sa Banga oy. O Banga po ni siya guro, Banga Cotabato. Malumanay ba ang pagkuan pagsulti? Banga Cotabato. Okay, Banga gibutangan gyud og diin ang uban. Banga Cotabato. Sukan mo nga masuko ginta Cotabato na to ani, no? Sa Banga Cotabato, di ba? Oh, to shooting incident kay Bagdi Gibulkadas nga pila to? Tulo ang patay, oo. Kon na din kay Bagdi Gibulkadas, no? Sa to ang nakuha nga kining kasayuran, ang ato ang tawag nini, senador nga si Sherwin Gatchalian, kaya nga to ang Senate President, nanawagan matod pa kini kay Bagdi Gibulkadas sa pagpasar og balaod nun nga palig-unon ang seguridad sa matag tulunghaan. Ha? Karon pa di ay ni palig-unon? Huyang din ni kaniadto? Wala ni Guarago ni Shekuan? Wala siguro ay haligi ang seguridad sa una sa matag tulunghaan. Mauna nga karon kay palig-unon, tukhan. Bitaw? So, mauna ang panawagan ni Senate President Sherwin Gatchalian, no? Nga palig-unon ang seguridad sa matag tulunghaan. Oh. Ipapasar matud pag ilayon ang iyang sugyot balaod nun kabagdi Gibulkadas, no? Nga kini ang magpalig-on sa mga plano, ingon man mga palisiya aron nga mamintinar ang kalinaw ug hapsay, no? Hapsay ug malinawon, ingon man sigurado gayod nga ang kaluwasan sa mga tinun-an, mga magtutudlo, o guban pa mga personahe sa matag tulunghaan kabagdi Gibulkadas, no? Ang iha nga Senate Bill mao kini nga na 2426 o mas na ila nga Comprehensive School Safety Act kabagdi Gibulkadas. Oo. Mao ni ang iyang kuan kining gipanawagan nga ipapasar gilayon. Karon mapalig-on ang seguridad sa matag tulunghaan. Gingong tumong sa mga sugit balaod noon ang pagtukod og National Comprehensive School Safety Framework. Mamatut pa kini. Og alayon ni Kabagdi Gibulkadas, no? Alayon na sa maong kinibitawng panawagan sa tuang Senate President nga si Sherwin Gatchalian. Kung yung kahinomduman, ang atuang DepEd 9 Regional Director nga si Ronelo Alfirmo kabag di Kabalkadas, dugay na pud ni siya nga nanawagan sa mga matag school heads or matag school principals, no, nga kun mahimo, no, pahugtan ang seguridad sa matag tulungaan kabag di Kabalkadas. Human pod nga dunay insidente sa shooting incident nga natala diri sa Zamboanga Peninsula, no? Mga bitaw to nga gipatuman kaniadto nga katong adunay mga hugot nga kinay bitaw nga rekisa, no, before nga makasulod ang mga tinun-an sa kining campus, adunay inspection kabag di Kabalkadas sa mga bag, di ba? Kung yung kahinumduman nga mao to hinungdan nga naay na uban nakuhaan og kining mga hinagiban. Oh. So sumpay ni dito kabag di Kabalkadas or connected ni kining sugyot balaod nun nga gipanawagan ni Senate President Sherwin Gatchalian nga kung mahimo ipapasar gilayon karon masiguro ang kaluwasan sa tuang mga tinun-an magtutudlo o ban pa mga personahe sulod sa tulunghaan. Mamilagingon na ako balik-balik kabag di Kabalkadas, no? Nga ato mga bata karon kay mga bayulente na kayo mga panghuna-huna, di ba? O na narabato'y nakita na ko dahil tuod sa itong video. Bitaw ko ito bang ang bata nga nagkuan, nagdula og Roblox. Katong kuan, gipangutana siya siyang mama, nga doon na gidaw'y task dito nga kuan, mabuhat og dili maayo. Di ba? Dayon mura ka og kuan, tudluan. No? So, balik ta dire sa lisgutanan. So, human kay, di ba, doon ay mga managsunod nga shooting incident sa matag tulungan, no, pagpanluba o sa padiha. So, muna nga giingon ni Gatchalian na kinahanglan masiguro ang kaluwasan. Nandere sa tuwa sa Tibok Rion 9, kabag di Kabalkadas, doon ay isa ka insidente nga natala dito sa Buanga City, no? So, muna nga gipahugtan sa Department of Education Region 9 ang seguridad sa matag tulungan, no? Giingon kabag di Kabalkadas nga dapat dili lang ang entrada. Maoy nga dunay mga security guard or di ba kaha kining tawag nini watchman, di ba? Ang uban kung walay security guard kay watchman ra may tawag nila ana. Oh. Nga apil pod ang sa likod nga bahin o hadapita, no, nga pwede nga makalusot ang mga estudyante kabag di Kabalkadas. Kay karong mga panahuna, musugot kag sa dili basin pag unsa kahabog ang kural, ang mga batan-on nga estudyante mukatkat sa kural. Di ba? Dere sa Buanga National High School, silingan mangid na mo ni. Kini sa may ubos, kawayan, dapit. Hala, mababay, malalaki, nakapalda pa ning mga babae, mangatkat anang kural. Nga taas na ganina o kural ni atuang sa Buanga National High School. No? Sa Monica, kabag di Kabalkadas, nga ngayang monitoron, sa tuang kining mga kuan pod mga security guards or baka watchman kabag di Kabalkadas kay matod pa ni regional director Ronelo Alfirmo, no, nga sayaha nga paglibot suroy sa matag tulungaan duna pay mga tulungaan kabag di Kabalkadas nga dili kompleto og perimeter fence, no, buot pasabot dili pa kumpletong kural. Oh. So muna ang hala, sige, pormula gina. Pasin pag unsaon ni mog kural, kung ang estudyante mulighot yun, makalighot gina kabag di Kabalkadas. Oh. Sa una bitaw, sa high school pa ko, doon ay mga estudyante ang gigamit sa kural, kining babuwer, may tawagan ng tunok ko, no? Oh, babuwer. So, spilari, pagbukiki, di ba? Hala ka, bukikiyon na nagkamangkamang dito ang mga estudyante. Ano ba? So, muna ang i-suggest karon, no? Kung mahimo, pwede i-concrete. Pero mula, gipon na. Makatkat na manggihapon kay dunay mga lalaki nga kining buhat, magbuhat ang pudog hagdanan. Di ba? So, inana kabag di Kabalkadas, no? Kung ugaling manggod, for example, entrada o exit lang mo'y nabantayan, ang kilid-kilid kay wala, pwede nga dito muage ang estudyante nga dunay daotan nga plano. Kasi pag dunay hugot nga inspection diha sa entrada, wata kabalo nga ang kwanday ang estudyante nga dunay daotang plano dito ning age sa
0: kining ningkat-kat sa kural, di ba? So mao na nga matud pa usab ni Regional Director Firmo, no? Nga gawas nga kuralon ang kining school premises, no? O di ba kaha? Pahugtan ang kinibitawang seguridad plus dungagan ang inyohang mga security guard kung mahimo. Kung dili kaya ang security guard kay mahal, pwede ra ba siguro watchman, di ba? Tigtanaw lang god, monitor ano ba? Gingon kabag di kabalkadas nga mas maayo pod nga inyohang dungagan o kuan, tawag ani mag-installar mog CCTV. Mag-installar matod pa og CCTV cameras kay aron nga mamonitor gayod kanunay kung unsay mga panghitabo palibot sa tulunghaan. Di ba? Pero mo lagi na kabag di kabalkadas pod. Basin po doon dunay mga CCTV, din ang resulta na ito kay for kuan lang, for your eyes only.
2: Mula ban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagbantigan.
0: Ano bitaw nga dili bitaw functional kabag di kabalkadas?
2: Radio magbanting.
0: So make sure nga kung galing nag-installar mo diag mga CCTV, mga teachers, no, mga school heads, or school principals, kinahanglan nga functional na ha? Kay alang sa kaluwasan o ingon man na hugot nga seguridad lang pud na sa tuang nga tulunghaan kabag ti kabalkadas, di ba? Kay pinagi sa pagbutang og CCTV cameras, maingon ta kabag ti kabalkadas nga mamonitor ninyo ang movement sa mga estudyante. Og mas mayo nga inyong butang apil kini bitong mga kining hilit-hilit nga dapit. Oo. Kanang makuha gid niya ang tanang angle ba? Oh, kana diha. Karon nga inyoha dayong masuta kung galing adunay mga bula ninyo dili matag-an nga mga insidente kabagtig kabalkadas, no? Sa tuang pagbalik, dugang nasgutanas tuang tulumanon ang bagtingan sa katawhan.
2: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagbantingan sa katatawhan.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Pangatlong patinig ko sa inyo, wala ko sumubo. Wala namang masama ako pero subukan ko. Marami na po akong subukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ako. Subukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cope. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako, maganda. Maraming nagpapatunay na kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang kartag. Ako subukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Ako maganda nga. Maganda nga.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Zen Living Testimonies.
7: Ang pangagod kon athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Zed Liniment Oil.
8: Tinood na ang Zed Liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya Zed Liniment ni Uga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
7: Ang Zed Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
8: Eric Ko, kambasarang gani.
6: Living Testimonies.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
9: Sana all.
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
9: Oh no!
3: Paprinta Printing Services. Kiningtanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapal sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumana na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
10: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
11: Experience the best accommodation from a hotel. The new
12: Pensione de Eliana.
11: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
13: Radyo Magbating.
14: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katatawhan.
13: Radyo Magbating.
0: Balik tas na pagpanaguban, kabagdag kabalgadas, dari paghihapon sa programang Bagtingan sa Katawhan, na padayon tas ng lisgutanan karong buntaga, kabahin na sa giingon kabagdag kabalgadas, no? Nga sugyot balaod nun, nga ipasar gilayon alang sa aron palikunon na ang seguridad sa matag tulunghaan kabagdag kabalgadas sa sayong lantaw, no? Mga sukinamong tigpaminaw karong mga orasa, ingon man sa mga nag-views itong Facebook Live, dako pa mong pabor nene, kinibitaw nga gitawag kabagdag kabalgadas nung iduso or ipapasar ang alang sa kaluwasan sa tuang mga tinunan, no? So sa akong lantaw, wala gyud dili mo sugot nene o wala gyud mo supak nene kabagdag kabalgadas, kaya lagi kini ang alang lamang sa kaayuhan sa tuang mga tinunan, mga magtutudlo o ingon man sa uban pa mga personahe diya sulod sa tulunghaan kabagtig kabalkadas, no? Ang gilantaw nini sa gobyerno alang lamang sa kaayuhan sa tuang tagsa-tagsa ka mga tinun-an, no, sa inyuhang mga anak ngaron usab nga dili mo bation og kabalaka kabagtig kabalkadas. Kanunay ra ba nato nga madunggan sa or mabasa sa social media, no, sa gayon nga dunay bitoy mga insidente sa sulod sa tulunghaan nga moingon dai na maginikanan nga among gitugyan ang among anak dira sa maong nga tulunghaan katungod kay nagtuo mi nga luwas pero dito kay dili. Oh, di ba? So ingon ini kabagdag kabalkadas binagi sa pagpahugot sa seguridad, manginaot pud ta nga kini ang suportaran sa mga ginikanan, di ba? Kay kuno galing manggod ang atoang matag tulunghaan mag-implementar sa pagpahugot sa mga sikyo sa seguridad. Pero kung ugaling na dili pod mo suporta ang atong maginikanan, wala ra gihapon, useless ra gihapon ang tanan kabagdag kabalkadas.
13: Radyo Magbating.
0: Mao na itinuod, di ba? Mo ni giingon nga kung ugaling unsa may i-implementar sa matag tulunghaan nga makahatag kaayuhan sa mga istinun-an sa mga personahe sa Department of Education, so atong suportaran dili kay ayha na ta may lang ta magyabagulbol kabagdag kabalkadas umutagaw taw diri sa social media kuno galing adunay mga panghitabo. Mas mayo man ang mangandam daan nun ka nga ayha pa ka mangandam kung kanus aduna nay mga insidente sulod sa school campus.
13: Radyo Magbating.
0: Anyway, kabagdag kabalkadas, sa katong tuluman noon atong gipaluyuhan sa kanunay sa Camp Health Multispecialty nga nahimutang sa CNS Ubay-Ubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health adunay mga espesyalistang doktor pinangunahan ni Dr. Charles Ubay-Ubay, usa ka obstetrician gynecologist nga adunay sub specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health Mao sala sa Dr. Gino Olabancuro, Internal Medicine with a specialty in Adult Pulmonology. Si Dr. Wibina Bancuro, Pediatrician with a specialty in Pulmonology. Si Dr. V. Antoledo, General Pediatrician. Dr. Carlo Tago, Internal Medicine. Dr. Janine Aliponso, Osaka Pediatrics. Og pwede mong mutawag or mutext sa phone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752. Mao ka na ang Camp Health Multi-Specialty.
15: Radio Magbating.
0: Padayon paghihapon nga niyabag sa tulumanon ang Iliana Bayview College, the builder of future leaders. Pwede ka makapili sa imong klase buntagon, hapunon or panggabi. Ay na paglangan, ay na pagduha-duha. Kung gusto ka makahuman og eskwela, sama sa nga magkakwag kurso, sama sa BS in Criminology, gusto ka mag-social work, gusto ka mag gusto ka nga magpare, o di ba ka gusto ka nga magpastor, o unsa ba imong gusto nga kurso, unsa pa ba lain nga trabaho pwede aning bails kabag digabalkadas o daa. O gingon man usab, gusto ka nga syempre professor, o doon naman po gihapon professor, di ba? So mo na siya. O ingon man na BS in Entrepreneurship o BSIT na dire sa Iliana Bayview College, the builder of future leaders na himutang sa Balangasan, Pagadian.
15: Radio Magbating.
0: Ang Petron Gasol, niabag paghihapon sa programa Magdingan.

0: sa may Bulatok, Pagadian. O good morning po ni Sir Mendoza sa may Mahayahay, Dao, Pagadian City. Good morning po ni Barangay Kagawad, Ariel Mangawil. Good morning, Wad. O sa tanan, no? Bang buntag. Anyway, kabagdi ka balkada, slayan pang lesgutanan ato karong buntaga, gumikan kay baguhay lang usab, no? Ang atuang mga personahe sa Philippine Health Insurance Corporation kon PhilHealth kabagtig kabalkadas kini ang naglusad kitubang nagpahigayon sila o launching sa Yakap program kabagtig kabalkadas sa may Pagadian City Pilot School, no, sa mga tinun-an kabagtig kabalkadas diin gipaduol gayod sa PhilHealth ang mga programa ni ini aron lamang kabagdig kabalkadas, no, nga mahatagan o prioridad ang atuang mga tinun-an, no, diri sa tibuok Zamboanga Peninsula nga maka tawag na to ani makabenepisyo, no, sa YAKA program kabagdig kabalkadas ilalom sa PhilHealth. Oo. Kay ang PhilHealth manggod, no, ilahang gipakusgan karon kabagtig kabalkadas kining gitawag ta og YAKA program. Ana bang gaksun ka sa naol gigakos? Ikaw gigakos na ba ka? Sa mga gipanggakos diyang dap mga gipanggakos diya hala sige, mayong pagginaksanay. Bitaw? Oh. Kini kabagtig kabalkadas, no, ang kini nga YAKAP program sa PhilHealth kini ang gitambungan ni RVP Paulo Johan Perez kabagtig kabalkadas, no, o gani kini ang nanawagan sa publiko kato labi na tong wala pa nakapamyembro na kun mahimo pamyembro na mo, oh, kay kini gituyo ni sa paghimo kabagtig kabalkadas sa pag-implementar ning YAKAP aron nga ang tanan nga mga katawhan dili na unya maglisod, no, kuno galing do na mo gipamati sa inyong panlawas. So ania ang pamahayag ni RVP Johan Paulo Johan Perez mahitungod sa programa sa PhilHealth, no, nga kining YAKAP kabagting og kabalkadas.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
2: Ang layunin natin nito ay maipatid sa ating mga kababayan na mayroong programang pilot na YAKAP. Itong YAKAP ay sa ano, no, primary healthcare services. Kasi sayang yung programa, yung benepisyo kung hindi naman nagagamit. Pangalawa, yung gamot. Yung gamot, siguro alam nyo rin. Yung gamot ay bawat isa meron siyang 20,000 na allocation para sa medicines na pwede niyang kuhanin sa accredited na YAKAP clinic. As of July 31 sa Pagadian City, meron na tayong 51 na accredited na YAKAP clinics at saka 35 na pharmacies, accredited pharmacies. Kailangan natin ma-maintain yung kanilang tawag dito ay yung kanilang quality na serbisyo. Kagaya minsan, may isa kasi may mga reklamo na yung clinic na yan, may reseta nga sila, walang gabot naman. Kaya yearly yung process natin accreditation, no, sa mga clinics. And hopefully within the year, yung 75 medicines na libre ngayon, madadagdagan pa yun. Siguro mga abutin ng 90 yung mga pre-medicines natin. For now kasi, dahil nagsisimula pa lang tayo, hindi lahat ng 75 dinadala ng isang pharmacy. Kasi simula pa lang tayo, gusto muna natin makarami tayo ng accredited pharmacies para kahit na malayo ka sa bayan, no, ay makakakuha ka ng medicines. Now, merong ang pilot gagawin naman namin. Maglalabas kami ng ano, ng parang poster na may scan ka doon, malalaman mo pag niscan mo kung saan available yung gamot na kailangan mo. Sa buong region, ano, 169 ang YAKAP pharmacies na accredited, no, sa Zamboanga Peninsula. 169 na pharmacies and 170 na accredited Yakap Clinics. Dati ito operational. And ano, as of July 31,

0: Normal yun, no? So maaaring nalagdagan na kasi may mag-isang buwan na nakalipas, no? Na dahil simula pa lang tayo, maaaring isang pharmacy, hindi niya dala yung lahat ng 75. Pero gagawin namin sa pilat, maglalabas kami ng isang iskan mong gano'n na para malaman mo kung saan available yung kailangan mong medicines for now. Pero siguro next year gagawin na siguro na mandatory na dapat kung accredited ka ng clinic, dapat lahat ng gamot. Dala mo na, ano? Kasi ngayon ang ano natin, nagsisimula pa lang tayo para mas marami tayong ma-credit ng clinic. Masamantala kung ano muna yung meron sila, yun muna yung dadali na lang gamot. Para maklaro natin sa kanila na ano yan, right nyo yan. Kasi binabayaran ng pilat yung mga clinic na yan. Binabayaran ng pilat 1,700 kada isang tao para provide yung services na yan sa inyo na libre. Kaya dapat gamitin natin, di ba? Kaya nga meron nga kaming launching na ganito para malaman ng ating mga kababayan na meron ganitong benepisyo. And hindi lang ito. Pasimula pa lang ito, isusunod dito yung ano, campaign naman sa mga persons deprived of liberty, no? At saka yung indigenous people. Kasi yun yung kulang pa sa atin, eh. Marami na tayong na-enroll sa mga nasa kabayanan, pero yung mga tao na malalayo, indigenous people, yung mga tao na nakakulong, deprived of liberty, kailangan magamit rin lang itong beneficio na ito. Lahat kasi dapat ay membro na. Kailangan lang nating mag-register, kaya nga nilalapit namin ito through ngayon, through DepEd, di ba? Sa tulungan tayo na through the students, teachers, ma-enroll yung hindi pa naka-enroll.
1: Kasi ba ng yakap natin yung general check-ups and laboratories?
0: Ito, kasama yan, no? pati cancer screening, kasama na yun sa ating ano, benepisyo, sa ating primary care services. Kasama yun sa ma-abiling nyo nang wala kayong babayaran.
2: Mula ban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigilan sa katatauhan.
3: Sa Moto Kabagdig Balgadas, no, ang klaro nga explanation na ni PhilHealth RVP Paulo Juhan Perez atol sa pagpakigrabe nga kaniya sa media Kabagdig Balgadas, no? Yauhag dini ang tanan katong mga wala paghihapon nakapamyembro hangtod karon, ilabi na sa inyohang mga anak, mga estudyante nga ipamyembro na sa yakap pa Kabagdig Balgadas tungod kay tanan, no, general check up lakip na laboratory. Pwede ninyo nga mapahimuslan kini nga libre nga wa moy pagabayran maskin piso. Plus Kabagdig Balgadas, good news tungod kay dunay libreng tambal nga ihatag diha kaninyo. Dayon ato lang pong ipaklaro kano hinuon kaduday naman ato yung gibalik-balik nga kining tambal dili pud ni siya pwedeng mabusuhan Kabagdig Balgadas tungod kay dili pud mo basta-basta nga makakuha og tambal kung wala mo'y resita gikan mismo sa doktor. Giingon po dali Kabagdig Balgadas nga dili pod mo pwede, no, nga mangayo og tambal nga inyong gamiton old nga resita Kabagdig Balgadas kay mutatak sa system nila kung duna ba kay bag-o nga resita gikan sa doktor o kanay mong resita isdaan na. So nindot ni nga programa kung buto na unaon, kinibitang programa sa yakap, kinis or sa PhilHealth, kaya diba, kaniya to, nagyaw-yaw man ta. Nagyaw-yaw ta, tungod kay wala agyoy, kining, may ngunta ba nga, dunay maayo nga programa ang PhilHealth, samot na niya itong mga contributors or katong mga members nga nagbayad kada bulan, pero wala nila nagamit Kabagdig Balgadas kay wala sila nang landig sa balay-tambalanan kay lagi himsog sila sa kanunay, no? So daghan nagyangungo kaniadto nga maskin man lang tubagon sa PhilHealth ang kining kinibitawng laboratory, no? At least man lang makabawi-bawi pud ang mga members nga kada bulan naghulog Kabagdig Balgadas pero wala nang hospital kay, di ba? Sa kaniadto manggod anang may lang og ma-hospital ka, simbakog sa pinangandoy mo hospital, oy, di ba? O, may lang ma-hospital ka tungod kay makapahimulos ka sa imuhang kining monthly contribution sa PhilHealth. Pero kung wala, dili ka ma-hospital, so dili gyud ingon Kabagdig Balgadas nga imuhang mapahimuslan, di ba? Mura ra kag naghatag pirmi og kining abuloy. Abuloy gyud, o. mura ra ka pirmi naghatag ba o kining ayuda sa maong ahensya kabag di ka balkadas, no? Pero kung buto na unaon po, kanang kontribusyon nato, dito po na nahapak uban kabag di ka balkadas sa katong mga indigency, mga indigents ba, no? O, sa mga indigents person, na magha po yung mga indigents god kaniyad to. So, katong dilima hospital kaniyad to, ang imuhang para sa imuha, tuwa po mahapak sa ato ang mga indigents person. Pero, wala na nagpasabot nga nahurot ang imuha kay ug mahospital kasi bako lagi para mangyapon makapahimulos sa mangyapon kabag ti kabulkadas, di ba? O ana. Pero tungod kay lagi no nanawagan kaniadto ang ubang makatawhan, oy tamaloy pud in taon mo. O kinahanglan wala mi nagdaot pero patagam patilawa pud in taon mi sa amo ang kining contribution, di ba? Mo nisagad gud nga kining hangyo kaniadto sa mga miyembro nga basin man lang nga kining i-shoulder sa PhilHealth ang general check-up o di ba ka laboratory. O, at least karon no, naana. O, sa itong pangutana kung cover ba sa yakap ang general check-up, gitubag ni Sir Paulo Johan Perez, yes, ang general check-up cover na sa yakap plus laboratory, no? So pili na mo og mga accredited nga healthcare facilities kung asa mo dapat nga magpaunsa man, magpa-member sa yakap kabag ti kabulkadas, no? Kay matod pa ni Sir Johan, dunay mga kining clinic, no? Nga nagpa-member og yakap pero sa dihang gipangutana sa tong kauban sa buhat, kanang mga clinic nga dili saktog mga kahimanan, walay saktong laboratory. Paunsa man na sila mga cater. So matod pa ni kining Sir Johan, girequire gayod nila kabag di kabulkadas no, nga makigmuwa. Makigmuwa sa mga private hospitals kay aron kung unsay kulang nila is mahatag ang services ngadto sa ilahang mga members. Total, gibayaran naman sa PhilHealth, di ba? Ang PhilHealth mo'y gabayad nila kabag di kabulkadas. Katong mga nag-text ka ni Adto, ingon nga, sir, ingon wali bayad. Nganong ipabayad man lagi may sa mga private hospitals. Oh, nay nag-concerns ani kaniadto. Sa explanation po kaniadto ni Dr. Kagampang, no? Duna gi basta private hospital ka, duna sila minimum nga kuan. Kining aduna sila minimal, gamay lang ba? Oh, gamay lang nga bayranan kabag ti kabulkadas, no? Pero sa interview po nato ni Sir Johan o ni Sir Paulo Johan Perez, gingon nga walay bayro nun. Okay, lagi daw, gibayra na sa PhilHealth. Pero, dunay pero ha, kay matod pa niya, pero depende po kung kapila na nagbalik-balik ang pasyente. Uya, dito ako na-remember, katong gingon ni kining Doc Anatalio Kagampang, is, kuha ko masayop ha, kay libre siya if ever permiro, di ba? Pero pag ikaduha na gani ka nga magbalik-balik, kapila ka magpa-check up ng napita, no? Kapila ka nga magkinibitang mugamit og mga kining equipment sa laboratory, magdito napita, doon na nai, minimal lamang bayad kabag tigibalkadas, no? Gamay ng good pod. So, pero at least, dili na pareha kaniya to kabag tigibalkadas, nga ako kag mabayran, plus magbayad, magpalit pa ka og medisina. Kay karon libre na ang tambal. Nan, doon ay pangutana ang uban. Sure, gyud ka mo nga ang mga accredited pharmacies naaan ang tambala tanan. Di ba? Mamani ang usap po sa mga concerns sa uban. So, gitubag po ni Sir Johan Perez nga kuno galing pag adto ninyo aning accredited pharmacy, ang imuhang usa ka resita wala, pwede nimo kuhaon ngadto sa uban nga mga accredited nga mga pharmacy sa yakap. Okay ha? Okay. Ato ning klarohon kay basig maglibog mo. If ever do na mo'y mga resita nga pag-abot ninyo sa health, sa kining accredited pharmacy sa yakap, wala dito yung resita, wala na nagpasabot nga mubayad mo or mupalit mo ngadto sa uban nga mga kining balay tambalan a kining pharmacy. Adto gihapon mo sa mga pharmacies nga accredited sa yakap. Ngano man, tungod kay posible nga tuwa na sa uban, no, wala lang sa pharmacy nga imuhang nabisita una. So ana ha? So aron nga masabtan kay duna magi mga mulo mangod sagad ato masayran nga makuha nga nagpalit ra gihapon sila og kining nga tambal. Kay lagi daw kulang, dili kumpleto og tambal ang kining pharmacy, accredited pharmacy nga lang giadto. So kana pwede mo madto sa lain basta kay duna lang mo'y resita. Kay anyway, paghatag niyo'y resita, automatic man pud na nga tuwa sa system sa mga accredited pharmacies ang resita kabag tigibalkada sa imong gikuptan. Na muna nga dili gyud ka pwede nga makapanlimbong. Nga for example, kanang bitong papilang mo'y imuhang gunitan, ituno lang nimo dito, wala na siya kabag tigibalkada. Kay automatic nga mo generate sa system, no, pag resitahan ka sa doktor, tanan nga mga yakap accredited pharmacies, automatic kana tanan makadawat sa imong resita kabag tigibalkadas, no. So mao nay explanation sa personahe sa PhilHealth kabag tigibalkadas. So ay na mo paglangan, no? Kay sulod sa katuig, 20,000 pesos ang imuha nga budget, no? Sa tambal, plus doon na pa kay libre nga kining laboratory, general check-up, or unsa pa diha. May na lang ba? Maibad-ibanan ang imong galastuhan kabag tigibalkadas, no? May na lang at least gitabangan doon na iprograma ang gobyerno nga tabang sa tumang kaigsuunan nga sulod sa taas nga panahon or dugay nga panahon, wala in tao nakapacheck up, kay lagi walay igong kwarta. Kay doon na may kwarta tuod, pero kutob rapod sa pangkonsumo. Diba? So muna kabag tigibalkadas nga pinaagi nining yakap program o pagpagakos na mo. Pangita mo mga kining balay tambalanan nga accredited sa yakap, o pwede mo dito, total, one year lang man, renewal, ako gani, ako ka-renew sa kuha. O, kaniya to, kaya nagpa-member ko sa Zamboanga Industrial Medical Center. Then karon kaya wala ako ka-renew. Natang-tang na ko sa yakap. O, katong mga nakapa-member last year, double-check ninyo inyong record, no? Tanawa ninyo kung active pa mo, kaya automatic ba, tang-tangon sa PhilHealth kung ugaling, wala mo ka-renew kabag tigabalkadas. Radio. Bueno, atong tulumanon kabag di kabalkadas ang diin nabaga na sab kini, no, sa National Irrigation Administration kuniya, kun ugaling aduna may mga pangutana, pagpaklaro, la sige, bisitahan lang ilang buhatan nga nahimutang sa May Regional Center Balintawak Pagadian, or di ba ka contact sa phone number nga 0985 854-4566. Again ha, ipapagtingan si Judith Zanoria o si Oliver Estrada ang ginikana na ni Francis Savi Zanoria nga giingong kini ang taga-Tikwas Dumaylo Zumbaga del Sur nga palihaw pakikutay sa buhatan sa DSWS sa Cebu City. Kontaka si Miss Elena May Malata, cellphone number nga 0921 849 3654, 0921-849-3654. Okay? So, okay na. Wala ko ay igong oras. Wala po ko ay nakalimtan. Anyway, katong ato ang nalakbitan kagarina, bahayan atong ayuda. Akong nakita kabag de Gabalcadas na agyod. Nag-meeting yun si Ralph Ricto. Kauban ang ubang mga opisyalis. Kay nagplano na sila nga hatagan nag-ayuda kadtong mga katawhan nga naapektuhan, no, sa kining pagsaka sa presyo sa palaliton gumikan sa pagsaka usab sa presyo sa produktong petrolyo. Oh, doon na napod sila yung plano nga manghatag og ayuda. Sana all, ayuda pa more. Oh, giingon, sige, tanaw na tunay kung saan yung ayuda ha. At tunay yung ipalapdan, sunod, umapong adlaw sa tuntulmanon ang bagting nga sa katawan. Salamat, o mayang buntag, ganin yung tanan. Ako si Bagting 17 Flores of Ima. Sa makuha sa pa, mayang buntag, kabagting gibalkadas.

0: kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing on.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting.
3: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Radyo Bagting.
2: Testimonya. Oh, kasi na 11.7 ang resulta sa imong blood sugar level, mister. Bastas kaysa sa imong misis.
3: Unsay ipasabot ana, Doc?
2: Base sa itong diabetes control chart, excellent o ideal sa usay ka adult nga 2.6 ngadto sa 6.3 o good ang 8.2 ngadto na sa 10.0. Pero ang 11.9 pataas, nagkinanglan na kini og aksyon. Kay delikado kayo ang sakit nga diabetes, gumikan sa mga komplikasyon ni ini.
4: Doktor!
3: Mo di ay, nadali lang tayo kumaluya o kapuyon kay diabetic na di ay ko.
4: Parehas kita.
3: Pero may kumuha sa kondisyon.
4: Huwag na magay kay ganas, kama.
3: Ang sabi atong buhaton, ini day.
4: Matudido, likay ta sa mga pagkaon na sobra katamis. Sama sa soft drinks o desserts. O mga pagkaon na sobra sa carbohydrates. Sama sa rice. Kay kung malabian na kinidili na normal ang blood circulation sa atong kalawasan, needed na sab nato ang regular nga pag-exercise.
3: Husto ka. Wa na tayo panahon sa pag-ehersisyo. Pulos na ta panginabuhi.
4: Mainom ta ining Paragis Bilabila Herbal Capsule. Advice ni sa akong kailang na taga-radyo.
3: Maayo ka na?
4: Atong sawayan.
3: Wow! 6 na lang! Normal lang akong blood sugar count. Pero, 7 pa ganito ni atong miaging simana?
4: O dili ka na luspad, amado, banak ko!
3: Gibati kong limpyo ang akong lawas. Piskay, himsog!
4: Karon, tuon na ka.
3: Proven and tested, good!
4: Sa Paragis Bilabila, dili ata mag-agwanta pa!

0: nga kaparagis, usa ka Evangeline Caniete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
1: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon. Sukad nga nag-apply, mananag yun kalainan nga nausab na yun, luspad to siya karon, may nakayo.
2: Taas din ang sugar sa mga asawa sa
1: 11.7.
2: Karon?
1: Karon, nagkuan mi atong miaging semana pod 7. Karon, 6 na lang jud na no, result.
2: Aning baba,
1: baba na. Gikan mong kudiha.
2: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
1: Ang akong ikasulti sa kadto nagamit og bilabila capsule, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
2: Unsa imong pangalan ato, ma'am?
1: Evangeline Caniete.
2: Simong
1: bana Amado Caniete.
0: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Manarat, my love. Mangutama ko ni mo, mahal ko ni mo, o dili?
4: Dili.
3: Puslan lang way nagmahal, may pamatay!
5: RMN Production Center. Budalit ka ninyo ning nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipingka.
3: Nganong mauman kini ang akong kapalara? O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron magtibway ning tanan.
6: Paidigo! No. Banda!
3: Bati asa ni mong naong huilak. May uy! Masaktang sa tadimu!
6: Isamot ka bati mong naong ganihilak ka ba jigaw?
3: Gikan ka rin! Dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
6: Dugo! Dugo, dugo!
3: Silan ko!
4: Di mo na ko-check ko. Pero, makasliyon ako. Gato na agad ka.
3: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Si na lang!
4: Bunso!
3: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way laing kundili si Takla.
7: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
3: O Takla, maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.
7: Jeko,

0: cardboard o pipingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Budbud o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Plus Liniment Oil.
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Kung magkaidaran na ang usa ka tao, diyan na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
4: Unsa man ang atong balitian nga sige magkabalik-balik og palit sa tuwang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Tanarawan ko andong kanira gyud akong diabetes. Mm. Ya, panakit sa lawas, maulian man ko. Kana capsule.
4: Ikapila man mo sa imnon.
5: Sige, katulo sa isa kaadlaw.
4: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuwang Paragis?
5: Dili ko kalakaw oy. Hmm? Tanaw ra ko nang kuan sa kong sa kuan oh, diabetes. Kani oh, oh. Por nagbintin lang ko agi ko mobiya hantod mo sobra tuig na. Hantod garon. Eh parang way problema.
4: Haplas nagagamit ka haplas sa nay.
5: Haplas niya. Haplas sa Paragis gamit ko. Susima Dagsaan.
4: Tagaasa.
5: Takan upper limatok.
4: Unsay maingon nato sa ato ang mga kaigsuunan nay nga naminaw kagon.
5: Kapito nako sila nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kay ako na ulian jud ko.
3: Mga kaparagis. Isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi, hello, hello, hello, hello, hello. Mga igala, kumusta? Mayong adlaw, mayong gabi, mayong hapon, mayong odo, mayong adlaw, mayong pagkapagaw. Ahak, yan yung gusto sa mga kutingong da. Bueno, mga igala. Nyan sa inyo, igala sa kanginan, Ray Arellano. Uman ni Lloyd Gabiana, ang atong prompter sa...
1: Paragis Bila Bila Plus Herbal Capsule.
0: Ay, bilibag ginagoy. Uban ko sa among Paragis Bila Bila Herbal Coffee nga makapalagsik, makapakondisyon ng mayo sa lawas. Bueno, mga ikala, shoutout time. Shoutout ka doon ni Clita Tunday, Richard Lopez, ni Madam Belma o Sir Manuel D. Si Juidito o Flor Samong, gika ni BSI Founder Bangag sa ilong ay napanggawin Bangag sa ilong may lahat ko ni si Horizon Rector Oji Kumpok Rakasa. Okay, punya lang shout out to sab nga to ni kinsanis ni saya sa MI Department sa Store Imol si Rodel Mar Ganizares, si Rodilma Amancia, si Rosalie Kilantang, Alan Abel, Alisa Punel, niya si Ging Singkunyigi, si Lizelle Capol, si Marjon Piquet, gika ni Pedro Pungase. Okay? Bwede pagkira, dito maglangan na ito na hinumduman ang nangagi. Nga, kitirahan pagbalik ni Gian sa Magic One si Nunoy o nabalik kini sa iyang pagkatao. Muna, sa lahat ng sa lahing bayan usap, malipayon kayo ang mga duwindis nga matarong kay gideklarar na nga illegal ang pagpa-impeach ni Reyna Tara. Dili na kini mahimong ipa-impeach pa. Samlang sila imbahin, nagloko sa kasakit sa iyang tiyan si Haring BBT o nagpaadlo kini og tambalan, pero mi-advise ang tambalan nga ipada sa ospital sa mga duwindis si Haring BBT kay ingon og sa nabot-bot ang tinae. Tinae nabot-bot. O yan, dito sa nimutangan nila ni Jigo, may nakita na silang tanan ng mga Magic One. Naapon na sila. Pero kalit usab nga naabot ang mga kanahan nga sila si Bogart o Glalat. Ingon ining ni Tabo. Yan na yung sumpanin nga ito sa Gilanon. Budbon o Bibingka.

0: Oh. Huwag gid mo replace si Apple. Igula niya ang gising ng akong chat, pero...
1: Yes! Of course, Tukoy!
2: Hi!
3: Hala! Si Tukoy ni Asap!

0: gagawin din.
1: Sabi mo, ibistaga ng magampo siyang kayuhan. Kay lagi siya ang haridong iharian, pero napali!
0: Napali?
1: Napali, Jot! Kaya ang giampo sa mga duwindis, ilabinas pang amatarong, kamadayonan siya!
0: Unsa?
1: Bawa ka naman, Reina Tara!
0: Dili, mahimo! Ayaw ka na ninyog buhata!
1: Nga naman!
0: Tungod kay dili, tasama nilang dautan!
1: Amal nga, Reina Tara!
0: Iampo tagihapon ang iyang kayuhan! Huwag ang kabubuton sa mahal nga batala. Mao ang matuman. Wait.

0: Ay, o ka pala ka, banak ko. Niyana kita sa ospital sa mga doing this.
1: Purala kong mamatay sa kasakit. Masakit ka nga kong lubat.
0: Mahal ka, haring baby.
2: Unsay sunod nga mahitabo.
3: Karong panahuna, kinahanglan gayud natong magkugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag nigamit sa paragis bilabila herbal oil ug iyang gihampla sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
4: Usay mong kasinatian sir?
5: Patinood lang yun, ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Video Network Bank. Messenger ko. Biyahe ko, mati ito, Tagom. Kada adlaw yun na. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminhod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan. Biyahe, mati ito, Tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaloy sa Diyos, mawala yun akong paminhod sa akong kalawasan.
3: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
5: Sa bila-bila haplas gyud kay mao na makahatag ta katong mag-uuma nga maabtan og ulan init, pag uli nyo haplas gyud sa bila-bila, barato ra. Haplas bila-bila tinuod gyud ako na sinati nako karon. Sa akong paningkamot akong pamilya nakahatag gyud ni kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila gyud nga haplas gyud bila-bila. Nako hingkuna purok sa makeup dasto, Barangay Matiao. Joseph Buntag, akong angga Dodong.
3: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug paragis bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang paragis bilabila herbal coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa paragis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta maayo kay nagparagis bila-bila. Atong paminawon.
7: Kay dati mga good sir, yung communication dili normal, din nag-take off atong kuwan, mangustin na bila-bila. Paggamit na ko ato, magkuwan naman ang communication, nag-5 days, tapos kusog-kusog na ang akong red blood. Medyo half man kog mata, panangili na gani siya sir, sakit ito, sa adlaw. Namagod yung ginatake na, kung sa debit, marag makapool gani, kaya maghila, bakuputo-puto na, kay mga dagko kayo, marag luwag kayo nun. Pero sa paragis, pag inom na ako, okay man siya, wala mo kayo ibating na load akong kuto-kuto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko gamit, medyo tambok ba ako sir. Nag-inom man po ko itong inyong kape bitaw. Ang ginom na ako, katong inyong kape nga paragis. Pag inom na ako sa inyong kape sir, kanang normal na ako magbawas, may gaan-gaan ang akong

0: pito, sir, nga pagkutkutun, ganun kayo magtubig. Inaplasan ako, pag-aplas na ko atos, nagkuhan ng ilang mga samad, sir, kan mga pula-pula, nag-ugagod siya, sir. Simera, Flor, Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
1: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Miraflor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas at hawo. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit, mga kaparagis. Si Tata Tuno, nga taga-Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumar niya sa 20 lang kakapsula sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
3: Ako dai si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Ako'y polyp dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong gi kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning paragis ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces pura to akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding. At to sa diya, nag-spotting manggog ko. Sige, kuhan ka nang mawala, di mo palit na pulo ko, ginagmayra ba, di mo napulbaan ako. So, nitry ko. Karon, pag-uban na akong inom sa 20 kabuok, nawala naman ang akong spotting.
4: So, nakita rin mo nga, probin ang tested yun, ang KBP mo?
3: Yes, sa, oh yun, yes. Maayo yun ang Paragis Bila-Bila Capsule.
2: Probin ang tested gayon ang pag-maintain sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule kay si Tata Turno, iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matagabi-i. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka, mag-agwanta pa.
5: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
6: Ay, kasakit na niyo, aray! Ay, anong maoman kini ang akong gibati? Aray!
7: Sa pagmata.
6: Ah! Onsa?

0: Lansa?
1: As kang malasa yun, gibawal siyang matog. Kay tingalig ba tayo nang siyang bibiting?
0: Mao ba?
1: Di yun siguro basta-basta niyang sakit.
0: Resulta na yun siguro ka na sa sobrang paggamit

0: Utana lemo.
1: Ha, unya na siguro ng utana ni Motokoy. Ha? Mamunit sa tag. Kanang jagay mo bulawan ng brillantes. Mamunita.
0: Ayaw. Gyud. Kun gusto pa mong mabuhi, ayaw.
2: Unsa?
1: Unsa?
0: Kay kamatayon ang mahiaguman sa taong mukuha og bulawan og brillantes.
3: Mao gyud.
1: Tinuod yang gisulti to koy.
3: Tinuod na.
1: Ah, di ko mo tuoy.
2: Labaw na ko.
1: Unsa? Ah, manguwarta.
2: Ah, sige.
4: Ayaw.
1: Uy. Hercules!
2: Hercules!
4: Yes, ako! Eh? Ang driver bodyguard ninyo, Don Arturo.
2: Oh. Uy! Ni asabdi ay ka?
4: Ni ako isip misahero niyong talan.
1: Ni asabdi ka, ha?
3: Misahero? Parehas niya tayo, Hercules. Misahero ang sab ko. Nga, di pa daan ni Reyna Tara.
0: Unsa? Kung unsa may misahigi ka ni Reyna Tara?
4: Gamahimong, dili na lang kuno ninyo ipadayon ang inyong panaw. Ang inyong misyon.
2: Uy!
0: Nga naman!
4: Kay posibleng kamatayon ninyo ang inyong mayaguman.
2: Unsa?
3: Daghan na kanong tao ang nangaha sa pagkuha sa Magic Wand. Apan way bisan usa ang bilampos. Og silang talan namatay.
0: Ginoo!
5: Magkape ka man lang, siguraduha nga makahatag usab gini og kaayo sa imong panglawas. At dunay mga kape nga dili luwas tungod sa mga sangkap na ini. Apan lahi sa uban ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ang sangkap gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity o sa mga tambok, makatambal usab gini sa diarrhea ug makahatag sa muscle strength. Kini anaa sa atong Herbal Coffee. Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
6: Roland De La Cruz, sa Porok Isla, Barangay Central, Porok President.
7: Lanong ganahan man kay ka sa kape?
6: Tungod sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Ganahan jud ko, mayo jud siya.
7: Murag mo condition imong lawas?
6: Oo, condition akong lawas. Nya... Basta laskig niya kondisyon, makalihok kag may sa trabaho.
7: Kung di kakainom, mura magluya na ka?
6: Magluya-luya. Lahi ragyod sa Bilabila Coffee.
7: Makainom.
6: Laskig yun.
7: So sa to apa, ganiha pa ka naghulat diri para lang makapalit?
6: Oo, yun. Boss, mahulat-tulat yun ko. Tungod kay nindot yun ang Bilabila Coffee.
5: Kasi nati ang kini sa mga nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kung magkape ka man lang, mas maayo mga kaparagis nga imong sabayan kini sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Pwede kang magtumar 3 times a day para healthy every day. Ang ato mga produkto mapalit kini sa inyo mga suking butika. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka, mag-agwanta pa.
8: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian Paragis Bilabila.

0: unsay sunod nga may tabo. Kana ug tagal pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpok Rekasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Mga kaparagis, ang sakit nga high blood. Usa ka traidor nga sakit nga posibleng ikaw ma-stroke tungod sa mga hypertensions nga angay ninyong bantayan. Usa ang paglikay sa mga ginadiling mga pagkaon nga makapataas sa inyong blood pressure ug makatabang ang pag-inom sa Paragis sa Bilabila Herbal Capsule. Usa ka senior citizen nga si Nanay Bebe nga taga Carmen Surigao del Sur nga makahatag sa iyang testimonya nga siya naayo sa iyang balatian.
4: Nagtumar ako sa Bilabila, tapos bilaad to Kabuyan, duhaman ako Kabuyan, naarang-arang na ako kuman, makapanaw na, tapos ako kamot, may ingas-ingas. Tanan an ako kuan, hapyas Bilabila.
5: Pag-ugiinom, saan mag-iinom na?
4: Bilabila, saan din ako tag-inom.
5: Kapsol, Bilabila-kapsol.
4: Oo.
5: So karoon na ulit, na-ulit ka na eh. Pagkalakaw sa una, di ko ka kalakaw.
4: Oo. Kumanak, makalakaw naman ko. Amo to, gitagaan ako sa ako, bata ng Bilabila.
5: Saan to, saan na si Kitay? Na, saan
4: na? Na-stroke.
5: Na-stroke ka?
4: Stroke. High blood.
5: Kailan yung dati mo ganun eh?
4: 70.
5: 70? Taga-asa? Isa itong pangalan?
4: Taga-Puyat.
5: Puyat, Carmen Sorolin. So, itong pangalan na, isa itong pangalan?
4: Si Bebe Yala.
3: Ang pag-inom sa Paragis Herbal Capsule matag-adlaw, makatabang kini sa pagpalig-on sa atong immune system. Busa mga kaparagis, palit na ug pag-inom sa atong produkto aron atong mga sakit mo alibyo. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Sibian sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 5. 106.0
2: Bell FM. Radyo Bagting.

0: nagpaminaw kamo sa Lalo sa Bantingan.
1: Maing buntag na itong tanan mga kabagting o kabalkadas nining adlaw nga Lunes, Pitsa 21 sa bulan sa September 2026. Paspas kang adlaw, paspas kang panahon mga kabagting o kabalkadas. So gadiin kumusta o maayong buntag o pagpanikaysikay. Ang uban diha is dagko nag-agi ang uban gipaningot na og tamantaman. Ang importante diha og nakapasalamat na magigtas tong kahitasan. O sila ay nausap nga adlaw higayon nga gitagana aron nga kita makamata aron makapadayon nining adlaw. Nakit na pagtunol sa mga balita o impormasyon din nilamang sa CBN sa 106.3 Bell FM o 756 sa dial sa inyong mga radyo ang DXBZ Radyo Bagting. Kami na usab ginagikan sa kinatibuk ang puwersa sa News and Public Affairs Division sa Baganyan Broadcasting Corporation ang muhatod sa mga balita o impormasyon sa paglabay sa pipila ka mga adlaw o oras o higayon. Takna guban pa mga kabagting o kabalkadas kaya dinhita mag-uban sa to ang talumanon sa lanog sa bagtingan. Siyempre, inyo sa aming nga mabati, gawas na andan nga dial sa inyong mga radyo, mabati sa mininyo, pinaagi sa itong Facebook Live sa Radyo Bagting News, o di ba ka sa BBC's Entertainment. O lakip na ni Ana, mga kabagting ang kabalkada sa pag-download sa Play Store at tumo sa Play Store, i-download niyo ang Radyo Bagting nga app para makapaminaw mo sa AM o FM. Madagan kig pamagi, basta kay connected lang mo sa internet o di ba ka Wi-Fi or do na mo'y data aron nga kamo maka-download o kamo makapaminaw wherever you go pagyad mga kabagting o kabalkadas. Ani ano sad ni ang mga uluhan sa balita nga tong siren dinis tong pagpanaguban mga standby kabagting o kabalkadas.
0: BBC Headlines.
1: Sa mga nanglabay nga mga gutlo o kaya gikan mo gutlo og Sabado, Domingo, hangtod so karon Lunes. Din sa mga gipahigayon ng mga kalihukan o mga dunay mga panghitabo nga natala. 32 ka coastal og waterway side sa Zamboanga Peninsula gilimpyuhan sa 3,635 ka mga volunteers. Nagambang headline sa mga balita. Unom ka mga armadong individual patay atol sa pag-serve og warrant of arrest dito sa Tugunan SGA Barm. 350 ka mga residente ni Hicklin. Padayon sa mga headlines, babae samdan humagi pusil dito sa lungsod sa Labangan. Mag-uumang o kung manag hinugugmaay or mag-uyab nga mo take og teacher's board exam na disgrasya sa Zamboanga City, usa patay, usa samdan. Kaso sa dengue sa Zamboanga City, Mikunhod, epidemic status, magpabilin. Kasundaluhan nga sakop sa Tabak Division, nakauli na human sa Barm Parliamentary Elections. Sa laing bahin sa mga balita, 53 anyos nga lalaki sakote sa drug bypass operation sa Kumalarang. Ingon man, habagat og localized thunderstorms, padayong magpaulan sa nasud. Update na slakat sa panahon. Sa Zamboanga del Sur, tricycle driver dakpan sa drug bypass operation sa Dinas. Tulo ka individual managsamang nangalandig sa Balay Tambalanan human nagkabangga ay ang gimanihong single motor dito sa Vincenzo Sagon. Samtang Tres Pagadian City, duha ka SLI dakpan sa drug bypass operation sa Barangay Santiago. Kampang ang mga headlines nga itong pag-asairan din itong pagpanaguman standby lamang kabagting o kabalkadas kay Sugdanta ang paghatod sa mga balitang impormasyon din itong pagpanaguman ang lanog sa bagtingan. 106.3 ang update on us kahintang salakat sa panahon kay Sigun pa ang habagat o localized thunderstorms padayong magpaulan sa nasod. Sa detalye sa report ni Bagting, 17 Florence of FEMA.
0: BBC Weather Update.
2: Doon na paghihapoy mga pagbahas sa kalit nga pagbundak sa ulan karong adlaw kabagtig Balkadas labi na sa dagdire sa Zamboanga del Sur, Zamboanga Peninsula, hinungdan nga dili paghihapon kita ang ayan nga magkumpiyansa. Madot pa sa pag-asa nga doon na paghihapon ang presensya ni Southwest Monsoon o Habagat ang lakip na usab ni Lugalay sa thunderstorms nga kini ang hinungdan kung nga nung adunay kalit ka pagbundak sa ulan sa matagkaroon. Ugun niya, bisan pa man nga adunay maglagiting at kainit sa lakat sa panahon. Posible matod pa nga masinatian ang kalit ka pagbundak sa ulan panahon sa hapon or kagabion, hinungdan nga kinahanglan paghihapon nga magmaigmat or magamping ang tanang mga katawhan. Sa gayon nga mulungtad ug dugay ang pagbundak sa ulan, magdala paghihapon kinig mga pagbaha ingon man pagdahili sa yuta. Ilabi na matod pa ang mga lugar sa Palawan, Occidental Mindoro ug Oriental Mindoro, din kini ang direktang apektado sa habagat. Og nabiling bahin sa nasod, ang presensya ni localized thunderstorms o habagat maoy padayon nga makaapektar. Samtang sa pikas bahin karong adlaw hunas og taob sa isip giyas tong mga mananagat sa address na kabayan sa Pagadian. Pizza 21 buwan sa Setyembre, alas sa 12:58 kaganang kadlawon, 1.3 meter ang gladmons tubig unang taob. Ang hunas unyang alas 9:18 ang takna sa buntag, 0.5 meter ang gladmons tubig. Subling mo taob pag alas 4 ang takna sa hapon, 1.1 meter ang gladmons tubig. Subling mo hunas pag alas 8:47 ang takna sa gabi, 0.7 meter ang gladmons tubig. Lauman mo subang adlaw alas 5:35 sa buntag, og musalo pag alas 5:43 na sa hapon. Bagting, 17 Flores sa FEMA sa BLFM o Radyo Bagting.
1: 106.3 Okay, update sa kaimtang salakad sa panahon. Ang kinahanglan ninyong dalon ron panagang paghihapon na wagid na ilurang o kayo nagtangtangtangtanga gikan sa inyong mga mug o diba ka sa inyong mga U-box. Kay ibililuhon ka na scan kahimtang slakat sa panahon nga pausab-usab sa pikas bahin sa mga kasayuran tabuktang adto sa mga natala usab nga dengue kay kaso sa dengue sa Zamboanga City Mikunhod epidemic status magpabilin sa tuwa ka diri no o, pero dito magud sila perting tasa sa report ni Bagting 29 Cirilo Nyot Lirazan.
3: Mikunhod ang mga kaso sa dengue sa Zamboanga City. Apan nagpabilin gihapon kini sa epidemic level, sumala sa City Health Office kon CHO Zamboanga. Sigon ni CHO Officer Dr. Dolce Miravete, nakatabang sa pagpaubos sa mga kaso ang kampanya sa lokal nga panggamhanan na nga mao ang giyera kontra dengue. Apan gikinahanglan gihapon ang padayon og mas pagipakusgang mga lakang aron mapugngan ang pagtaas pag-usab sa kaso. Sa pinakabagong surveillance report, dugang 48 ka kaso ang natala sa Morbidity Week 36. Din ang mga pasyente nagsugod og sintomas gikan Setyembre 6 hangtod 12/2016 og walay bag-ong natala nga nakabsan. Gikan Enero 1 hangtod Setyembre 12/2016, mikabot na sa 2,862 ka kaso sa dengue. Din 18 ang namatay. Kini nagpasabot nga milapas gihapon sa epidemic threshold ang weekly dengue cases sulod sa 12 kasunod-sunod nga simana. Gikan Morbidity Week 25 hangtod 36 o gikan Hunyo 21 hangtod Setyembre 12. Tungod din gimanduan ni Acting Mayor Bing Clemaco ang City Health Office nga ipadayon ang mas gipakusgang kampanya o mga lakang ilabi na sa mga barangay nga dunay nagkataas nga kaso o dengue clusters. Bagting way din Webe Chiril Unyot Lirazan sa Balafam o Radio Bagting.
1: 106.3 Ang pagpanagang sa dengue mga kabagting o kabalkadas na aragid po na sa paghugot nga kanibitong pagtininood ba? O, pagtininood o sab nga pagpakigbatok sa ito ang mga kabalayan, kapamilyahan, komunidad kay kani siyang lakang isa dili lamang gobyerno nga itong pagasaligan kundi pikita usab nga nas mong tagsa-tagsa ka mga panimalay. O ato ginang siguruhon nga natos palibot safety o gawas ni ana ang inyo mga kabataan ayaw gina ninyo o tuguting nga magsugok-sugok bisag asag mo padulong kay mo paak bina bisag limpyo palibot arte bian ni ato bian is mga tubig nga nangastak mga kabagting o kabalkadas. ang inyong mga tigom-tigom ng tubig. At imana na kay basig daghana ng waya-waya, bas mga himo na ng lamok, mga kabagting o kabalgada, sa? Ang kinahanglan gyud pod nga i-monitor ang inyong mga kabataan kay basin niya og napaaka na nagpagsugok-sugok dito sa mga ilang aha sila ng adto, aha sila ng laag, kay basigwa na kakawas palibot pero sa gilaaga na ah. So careful kay muhunos ra maginig kinabuhi. Samtang sa pikas bahin, dugang pa mga balita kay alas 5:16 na dinis ito nga pagpanaguman, tabok sa ta sa silingan ng mga dapit. Okay, unom ka mga armadong individual patay po atol sa pag-serve sa warrant of arrest dito sa tugunan sa SJA Barm. 350 residents ni Hicklin. Pagkapaita, unom rin ang kuan pero mapagan ang tibok mga nanimuyo. Okay, ni ang ato ang asiran sa report ni Bagting 28 Kimberly na muwag.
0: BBC Live Report.
4: Patay unom karmadong individual atol sa joint operation sa PNP, AFP ug lokal nga awtoridad sa Barangay Balong nga tugunan SJA Barma niadtong September 19 tuig 2026. Gipaygayon ang operasyon aron ipatuman ang warrant of arrest batok sa usa ka individual nga nakatubang og kasong carjacking with homicide. Misangpot kini sa engkwentro human gikatahong gipusil sa target ug mga kauban niini ang mga government forces. Nakarecover ang mga awtoridad og 5 ka armas nga naglakip pa sa 4 ka M16 rifle sugo sa ka Garand rifle. Tungod sa engkwentro sa Barangay Balong ug Manaulanan, gibanaba na nga 350 ka residente ang nangitag luwas nga lugar ug gipahimutang sa 2 ka evacuation centers. Aduna usab mga report bahin sa paggamit og mortar ug air support. Apan padayon pang gisusi sa mga awtoridad ang eksaktong detalye. Samtang misal matusab, ang MILF ASGAG team sa Barangay Balong aramutabang sa pagpaubos sa tensyon o pagpugong sa dugang panagbangi. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting.
1: 106.7 Salamat sa nasangpit nga report. Og diin usa-usab kadto sa mga accomplishments sa mga awtoridad nga nisangpot nga dos dugoon yun. Eh kaya lang ang magbubutang sa alanganin kung galing nga dun ay mga pagsukol. Nagangong nagmahal pa kasi mong kinabuhi pananglit og usa ka sa mga pinangitas balaod niya nagmahal pa kasi mong kinabuhi. Nagmaubot sa punto nga din marundahan ka nga dos mga awtoridad. O di ba ka ikaw mamahimong nang madakpan gusto pa kag mabuhi og mudlungtad og dugay ay napagsukol-sukol. Okay, lisod po og magpatara na lang mga awtoridad nga ikaw diha naghimo og mga di maayo ang binuang pa na sa mo nang mahinaykan gyud. Alas 5:19 dugang pa nga mga balita dinis to ang tulumanon sanbay pagyapon mga kabagting og kabulkadas anitas mga balita usab nga gikan sa lungsod sa Kumalarang. 53 anyos nga lalaki na sa kote sa drug bypass operation sa maong nga lungsod. Dang detalye sa report ni Bagting 27 Daryl Ayay.
0: BBC Live Report.
3: Nadakpan ang 53 anyos nga lalaki nga gila isip street level individual atol sa pagpatuman sa search warrant alas 12:54 sa kadlawon nito September 19, 2026 sa Barangay Poblasyon Kumalarang Sambuanga del Sur. Ang maong dinakpan na pag-awsan og warrant of arrest nga giisyu sa Regional Trial Court na Judicial Region Multisala Station Pagadian City tungod sa paglapas sa Republic Act number 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nakuha gikan kaniya ang duha ka sachet nga gituang shabu, laki pa usa ka pakete sa New Berlin nga sigarilyo nga gigamit isip sudlanan. Ang mga nasakmit nga gituang illegal nga droga isabmiter sa Sambuanga del Sur Provincial Forensic Unit sa Camp Abilon Lumbia Pagadian City alang sa forensic examination. Ang nadakpang suspect o ang mga nasakmit nga ebidensya gidala sa Kumalarang Municipal Police Station alang sa tukmang legal nga aksyon. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM o Radio Bagting.
1: 106.7 Ang accomplishment sa mga awtoridad diha sa lungsod sa Kumalarang samtang tabok na ang anhisa balita usab. At pabalik ko sa Bagting 29 kay ubay-ubay yung mga headlines ng buntaga. Bahin-bahin na ito ni. May kagay kasundaluhan nga sakop sa Tabak Division nakauli na human sa Barn Parliamentary Elections. O gadiin na ato ang sayran ang mong report ni ini ni Cherylo Nyotli Razan.

0: Nakauli na ang mga kasundaluhan nga sakop sa 1st Infantry Tabak Division human sa malampusong pagkompleto sa ilang security mission sa Lanao del Sur alang sa unang Bangsamoro parliamentary elections niyatong September 14, 2025. Formal usab nga gi-deactivate ang mga provisional battalions at also welcome and deactivation ceremony sa Camp Major Cesar Sang-an Labangan sa Buanga del Sur nga gipangulohan ni 1st ID Commander Major General Diego Ray Barroquillo Jr. kinsa midaw at sa mga tropang nanguli og mihatag og pasidungog sa mga personnel nga nagpakita og dedikasyon sa ilang katungdanan. Sumala sa Tabak Division, nakatampo ang mga tropa uban sa ubang security forces og partner agencies sa pagpahigayon sa luwas, malinawon og hapsay nga eleksyon sa Lanao del Sur. Din walay natalang violent incident sa tibok election period. Human sa misyon, mibalik na ang mga personnel sa ilang tagsa-tagsa ka units og offices. Bagding Baing Din Webe, Chiril Uniot Razan sa Bell FM o Radio Bagding.
1: Alas 5.22 na mga kabagting o kabalkadas. O maayo ka itong balita kay mga pamilya ni atong naghulat. Lakit na usab ang mga ginikanan. Mahal sa kinabuhi nga naghulat in town. Ay kay safety ka nakapauli ni nga ang tropas kasundaluhan. Dinhi sa nakabase dinhi sa 1st Infantry Tabak Division Philippine Army, di ba? 1st Division, ay sorry. O dayon, ingon man mga kabagting o kabulkadas, nanibitong makapauli itong mahals kinabuhi gikan sa tungi kabalakan kang lakaw. Sa usa na gid na kayo ka grasya nga safe silang nakapauli mga kabagting o kabulkadas. Munang maing pag-abot ninyo mga sir o mga lodi. 5.23 na! Sa itong pagbalik, dugang paghugnas mga balita. Dinis itong pagpanaguban ang Lanog sa Bagdingan.
2: Nagpaminaw kamo sa Lanog sa Bagdingan.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang ko.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
5: Set Living Testimonies.
6: Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayoma sa iyang matris.
7: Kuntian man ni sakit, nagpa-check up ko ato niya. Ako mang ipa-ultrasound, oh, na ako'y tulo ka mayoma niya. Iingnan ko gupirahan.
6: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma, natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
7: Nag-inom ko kaning dead panyawan capsule, mangustin, garlic o kaning kogon. Akong di tumartanan. Karon wala namang kumubalik o pa-check up. Kaya nakaoyo naman po sigig tumar sa kanyawan coffee o kaning mga kapsul ninyo.
6: Pagmatuod nga buhi og tinuod hatod kanato sa said marketing. Tatak, magaling.
8: Pasok mga suke, nangita ba kag ligon kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
9: Mabuhay Hardware.
8: Mabuhay Hardware, let's build together.
10: Ang panahon ga usab-usab, ang hagit sa uma gadaghan. Busa kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
11: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
12: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidan, Toril, Davao City, 66.
11: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
13: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
14: Sana all.
13: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
15: Oh no!
13: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
16: Experience the best accommodation from a hotel. The new
17: Pensione de Eliana.
16: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
18: Third week of September is Alzheimer's Disease Awareness Week. Madalas bang nakakalimot? Hindi lahat ng pagkalimot ay simpleng katandaan. Ang Alzheimer's disease ay isang sakit sa utak na unti-unting nakakaapekto sa memorya, pag-iisip at kakayahan ng isang tao na gawin ang pang-araw-araw na gawain. Maaari itong magdulot ng paulit-ulit na pagkalimot, pagkalito, hirap sa pakikipag-usap o pagbabago sa kilos at pag-uugali. Ngayong Alzheimer's Disease Awareness Week, maging mas maunawain at mapagmalasakit tayo sa mga taong may Alzheimer's at sa kanilang mga pamilya. Huwag silang husgahan. Sa halip, makinig, umunawa at sumuporta. Kung may napapansing pagbabago sa memorya o pag-iisip na nakakaapekto na sa pang-araw-araw na buhay, magpakonsulta sa healthcare provider para sa tamang pagsusuri at gabay.
19: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
20: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diya nga nagmuntin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid turawan eh, gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, patong hayahay ang lawas. Magrapag yun ko ato mga gulo yun.
19: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa. 106.3
21: Radio Magbating
14: Radyo Magbating.
15: Nagpaminaw kamo sa Lalo sa Bantingan.
1: Oras sa Sibian, Zaranjo Magdingog, Bell FM, alas 5.31 na. Panahinta din sa ito ang pagbanaguban nga kining nga maong tuluman o nusab. Gipaloyuhan kini sa mga kabubuton sa Vitron Vitamins Plus Iron. Mga kabataan diha nga minus kaayo in town o gana sa pagkaon, pagkatulog o ingon man. Isa na sa pagkaon o pagtuon, maragaluya kaayo. Diba ka medyo kinibitang kuwang kastulog. Bisan pa man tuod og wa na kay gibuhat di paghapon kakatulgon laom nang gagabi di gihapon kakatulgon ha sige pag Vitron Vitamins Plus Iron kini ang bitamina pampamilya para sa puya nga 0 to 11 months Vitron drops para sa mga nag-edad 1 to 12 years old Vitron syrup og Vitron tablet alang sa 13 anyos pataas of course kini Vitron Vitamins Plus Iron FDA approved og no problem kayo sa inyong pag-take ng kabagting ng kabalkada sa inyo gawas pa niya na kini ang produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated mo nang timaning pangalan na Vitron Vitamins Plus Iron bitaminang pampamilya. Alas 5.32 sa dini paghapon sa itong pagbanaguban nagpasidaan usab niini ang kinibitong National Irrigation Administration sa mga mag-uumang kung doon na mo'y concern, doon na mo'y mga put ipadangat ng mga problema, suliran, nga gusto nyo sulbad o di ba kakatinawan. Bukas ang ilang buhatan, diha sa Regional Government Center, Balintawag, Pagadian City, you can email po nila o no, sa r9.nia.gov.ph kung doon na mo'y mga pangutana o kuha na bitang mga uban pang importanteng gustong masayran. O diba ka mga reklamo, pinisod silang Facebook page sa NIA Zamboanga Peninsula. O diba ka silang mobile number nga 0985-824-4566. O diba ka telephone number 062-947-4014. Sige, standby ka magtingog kabalkadas kitong hatagan o pagtagad ng mga balitang nakahanay na. Part 2 din is itong pagbanag-uban ng lanog sa Bagtingan. Ang mga natala nga to ang ipadangat nga na kaninyo dinis tong tulumanon. Agoy, mga accomplishments. So, ang ba nini? Aban pa mga natala sa paglabay sa pipila ka mga gutlo. Naho na to ang report ni Bagting 17 Florence Avima. Kining sa Vincenzo Sagon. E tulo ka individual managsamang nangalandig. Intang sa balay ng balanan naman nagkabanggaay. Ang gimanihong single motor dito sa maong dapit. Ang detalyes balita ni Bagting 17 Florence Avima.
21: BBC Live Report.
22: Daling gidala sa pinakadol nga balay tambalanan ang tulo ka mga individual human kini nga nalambigit sa panaga sa disgrasya sa kadalanan o human nga nagkabanggaay ang gisakyan ni nga single motor pasado alas 6:40 kagabi sa barangay Kapatagan Vincenzo Sagon sa Buanga del Sur. Sa imbestigasyon na sayran nga ang duha ka mga single motor ang naglatas kini paingon gikan matud pa sa barangay Liangan og paingon ngadto sa barangay Kugon apan paghidangan sa lugar na tabuan kalit kini nga nagkabanggaay nga hinungdan nga nangalagpot ang mga sakay niini lakip na ang ilahang mga back riders isip resulta nakabaton og mga samada sa nagadayang lawa sa ilaha ang mga biktima og hinungdan gidala sa Margos sa hospital kun Margos sa tubig regional hospital alas diyan nga pagtambala sa kasamtangan gusbat ang duha ka mga single motor og adana sa kustodiya sa Vincenzo Sagon Municipal Police Station alang nausab sa tukmang disposisyon. Bagting 17 Florence Fima sa BLFM o Radyo Bagting.
1: Oto yung mga natala, gikan sa lungsod, mga kabagting o kabalkada sa Visagon, samtang sa Pikas Bahin. Ang mga natala, usab, gikan sa lungsod sa Labangan. Gumigan kay ang report, usab, ni Bagting 28 Kimberly Namuag. Kining babae samdan human gipusil sa nasangpit nga lungsod sa mga kay atraso ni mga kabagting kabalkada sa detalyes report ni Kimberly Namua.
21: BBC Live Report.
8: Samdanang 29 anyos nga babae human gipusil sa duha ka wala mailing lalaki alas 6:36 sa gabi Setyembre 19, 2026 sa Barangay Bulanet, Labangan, Zamboanga del Sur. Base sa inisyal nga investigasyon, pauli na ang biktima gikan sa Pagadian City sakay sa iyang motorsiklo, dihang gisundan o gitaparan iyang motorsiklo sa mga suspek nga sakay usab og motorsiklo. Usa sa mga suspek mipusil sa makadagang higayon ngadto sa biktima sa wala pa miikyas paingon sa Pagadian City. Gidalagilayon sa iyang pamilya ang biktima sa Manupak Doctor's Hospital alang sa medikal nga pag-atiman. Wala pa usab matino ang iyang gahimtang sa pagkakaron. Samtang nagpahigayon naghat pursuit og dragnet operations ang mga otoridad ug padayon usab ang makuting imbestigasyon na alang sa motibo ug masuta ang identidad sa mga suspek. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Balof M ug Radyo Bagting.
1: Atong mga panghinaot nga mahatagan gidalayon og kinibitaw dinaliang kasulbaran og hustisya ang gidangatan ni ining maong babaye mga kabagting og kabalkadas diin madakpan mapapanubag ang mga suspect o suspect baka nga nalambigit sa nasangpit nga pagpamusil. Sa pikas bahin sa mga balita tabuktang ngadto sa Barangay Odias, Barangay Santiago kay duha ka SLI dakpan sa drug bypass operation. Accomplishment ni itong otoridad ni Dakbayan. Ang detalye sa report at ang pabalikon sa Bagting 17 Florence of FEMA.
21: BBC Live Report.
22: Nagtingkagul na sa mabugnaw nga rihas ang duha ka mga SLIs humanadak pa sa ipahigayon nga drug bypass operation sa Purok Sunshine, Barangay Santiago, Pagadian alas 12:14 kagahapon sa udto. Kini na dakpan pinaginosab sa hinusog operasyon sa Zamboanga del Sur Provincial Drug Enforcement Unit, Provincial Intelligence Unit ug Regional Intelligence Division kabag usab ang PDIA 9 ug kapulisan sa Dakbayan sa Pagadian. Nakuha silang posisyon ang tulo ka sachet sa ikatahapang shabu ug lakip na usab nini ang 22 revolver nga walay buhing bala nga nakuha. Sa kasamtangan, kinigibalog na sa Pagadian City lakap sela ug nagpaabot na lamang sa kasong ipasaka bato kanila ngayon ang paglapas sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o ang paghupot o armas de fuego nga walang igong dokumento. Bagting 17 Florence of FEMA sa BLFM o Raj Bagting.
1: Mauto yung mga balita gikan sa Pagadian City sa Pikas Bahin. Ang round up man kinis mga balita o impormasyon tabok puntang at dusdugang pang mga kasayuran. Madiin malampusong napahigayon ang licensure examination for teachers netong Domingo mga kabagting og kabalkadas pero subong palandungon kay dunay mag-uyab nga mo take unta og teachers board exam na disgrasya sa Zamboanga City usang patay usa ang samdan. Ang detalye sa report ni Bagting 29 Cyril Onyot Lirazan.
21: BBC Live Report.
0: Patay ang back rider samtang samdan ang iyang hinigugma nga mao'y nagmaniho sa motorsiklo. Human maaksidente sa Kinipot Highway, Barangay Kinipot, Zamboanga City. Niyatong Sabado sa hapon, Setyembre 19, 2026, gilang namatay nga si Shikaina Grace Danggood, residentes Pangi Ipil, Zamboanga, Sibugay. Samtang samdan ang iyang hinigugma nga si Charles J. taga Sanito Ipil nga mao'y nagmaniho sa motorsiklo. Sumala sa report, padulungan ta sa Zamboanga City ang mag-uyab aron mo take sa licensure examination for teachers konlet kagahapong adlaw sa Setyembre 20 apan na disgrasya ang ilang motorsiklo human gikatahong na overshoot pag-abot sa dapit na itamuan og napaslak ang biktimang babae ilawom sa usa ka container van samtang samdan usab ang driver. Padayon ang imbestigasyon sa mga otoridad aron matino ang eksaktong hinungdan sa aksidente. Bagting 29, Cyril Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagting.
1: Sagid ka subong balita mga kabagting o kabalkadas kay wagi din tayo nakabot sa destinasyon. Og ang subo palandungon nga nakalas pagyod ang kinabuhi mga kabagting o kabalkadas. Napuunon yun ang tanang biyahe na to. Di kita magpa kanay kumpiyansa matagaroon og unya. Pero kung palad na yun kay diha na kita tama na huwag kita mahimo. Muna nga kinahanglan gid ng everyday kay ato ginang pasalamatan ng atong kinabuhi. Samtang sa pikas bahin na mga balita usab. Abog tangan ni sa balita gikan sa dinas. Kay ang report ni Bagting 17 Florence Afima. Ini ang may kalabutan ni ining tricycle driver nga dadakpan sa drug bypass operation usab sa mong lungsod. Ang detalye sa report ni Bagting 17 Florence Afima.
21: BBC Live Report.
22: Kasong paglapas sa Republic Act 9165 Code Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang pagatubangon sa 48 anyos nga tricycle driver nga residente sa Dinas Zamboanga del Sur human kini nga nadakpan sa gipahigayon nga drug bypass operation alas 7:30 kagabi sa Purok Padaw Barangay Binwatan Dinas Zamboanga del Sur. Nakuha siyang posisyon ang upat ka sachet sa gigitapang shabu o uban pang drugs paraphernalia. Sa kasamtangan, kinigibalog na sa Dinas Municipal Police Station samtang ang illegal drugs nga nakuha gikan kaniya ang ikatakdang i-turnover nga to Zamboanga del Sur Provincial Forensic Unit alang sa ipahigayon nga forensic examination. Bagting 17 Florence Afima sa BLFM o Grudge Bagting.
1: 106.3 Kadto mo mga balita hatod gato sa mayong kabubuton. Siyempre sa kanunay guay pagluban nga suporta usab gikan sa produkto sa SAD marketing. Una niini ang SAD liniment epektibo kining ihaplas sa mga pamaol piang panuhot katol-katol sa panit hubag-hubag sakit sa ngipon, sakit sa tiyan, pinaakan sa lamok o sa mga insekto o pwede usab kining himuon nga mosquito repellents para mga lamok di gid makadool. Ang SAD liniment na pamatud-an nga epektibo sulod sa taas ng panahon. Tungod ka ang SAD liniment, minutos lang, wag tang tanang balatian. Ang SAD liniment ginama kini sa SAD Pharma. Alas 5.43, din sa ito ang pagpanaguban mga kabagtingog, Gabalkada. Standby lamang kamo, inis itong pagpanaguban. Ang lanog sa Bagtingan. Sa itong pagbalik, dagang pa mga balita o impormasyon. Standby, kabagtingog, Gabalkada.
21: Nagpaminaw kamo sa lanog sa Bagtingan.
2: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
3: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
2: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
3: Yes po. Nakailang kahon na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa pagiliran ko.
2: Opo, tapos?
3: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
2: Wow.
3: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Are you planning
4: to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon. Lawas bas Kugon.
7: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter Wine? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para makaapil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-apil? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter Wine, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
23: Pardew HFDACFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
24: si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawon na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
25: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanap og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, unsan lang diyan, naghangay kong bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, og ako ang takuing ipang bati, tanan, naghanyod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kani akong amiga, magsiyon, ayun na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisig yun. Isiwayan na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, og nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa malay. Pero pagsugo na akong inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, dahil ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
24: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
26: 106.2 Radio Magbating
27: 106.2
26: Radio Magbating.
28: Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bantingan.
1: Alas 5:49 na mga kabagting og kabulkadas. So naka-standby na sa mga atong mga balita gikan sa merkado publiko. Nga kining itong balita gikan sa merkado publiko hatod kini sa mga kabubuton na Saba. Sa Petron Gasol Station. Ang Petron Gasol Station, andam niya itong mga motubil. Andam mo sa mo kinibitang hulip niya itong inyohang mga canister baka hadiha or bika ang inyohang mga LPG tank nga wanay sulod. Pero dili, libre na ginibayad. Pwede ba kang gusto kag mo palit o usad yung kaset ni inigay kinibitang gikapuyan kag sigiin tao no tayhop. Pwede kayo ang liquefied petroleum gas. Doon lang ang Petron Gasol, na sila mahimutang diha sa may tapad sa Dibim, Santiago na Pagadian City. Yeah, ikaduhan nilang branch na sa may Dalang Duterte sa Gatas Pod, Barangay Gatas, Pagadian City, dool kini sa Shell Gasoline Station. Onya, sila usab ang exclusive distributor sa LPG Fiesta, ang branch na imutang dool sa SMC College ug adunay laing mga branches sa mas dumalinaw, Aurora ug Tukuran, nga ipanagiyahan ni former City Councilor Jesus Idol Jun Bahamonde o Clarissa Iza Bahamonde. Naitagiya sa Petron Gasol Station, mga kabagting ug kabulkadas. Anita sa mga presyos, mga nagunang palaliton, gumikan kay ang matod pa sa headlines nining buntaga, especially katong mga mahiligon gigig presyo sa lamas ug utanon niya. Ang mga nakalap nga mga presyo ni Bagting 27 Daryl Aya ay sayang market report. Good morning, Nimoyang.
28: BTC Market Report.
9: Yes, maayong buntag, Bagting 17, kalabi na sa itong mga kabagting o kabalkadas. Live kita dire karon sa may merkado publiko, particular mismo sa may gulayan ng bahin. Ni mga oras sa ito, ito no, lang isang tangang presyo sa lamas o gutanon. Karon atong sayran, una kita sa mga lamas, Bombay 120 ang kilo, Ahos 140, Atsal 150, Luyaw 120, Kamatis 100, Sibuyas Dahunan 150, Limon 50, Siling Halang 350, Siling Haba 200, Biasong 200, ug sa Tanglad 16,000 sabang kilo. Sa utanon, sayote 40 ang kilo, talong 80, okra 80, batong 80, ampalaya 80, kalabasa 40, bagyo beans 180, petchay 150, Chinese petchay 90, carrots 100, patatas 150, bisol 100, opo 60, radish 150, patola 80, lettuce 250, repolyo 120, ug sa pepino 80 ang kilo. Sa kamunggay, alugbati, saluyo, tinangkong ug tanglad, gis ang bugkos, samtang sa parasari, pakbit chop suy 50 usabang kilo. Mao katakas sa tanga presyo sa lamas ug utanon dinhi sa merkado publiko. Ako si Bagting 27 Daryl Gat, aya ay sa Bell FM o Radyo Bagting
1: 106.7 Radyo. Salamat sa nasangpit ng mga presyong itunol ni Bagting 27 karong buntaga, mga kabagting ng kabulkanas dito sa merkado publiko, ha. Adres paga di Ansani. Samtang sa pikas bahin, kini nga to ang tulamanon. Siyempre, gipaloyhan o sab kini sa maayong kabubuton. Abag nining atong tulumanon tagadsakay unsa pay mo anako na basa diri murag nahurot-hurot naman nang kugbasa ni. Okay, aron nga way sami. Oy, nagpahimang no pagid gihapon ang buhatan sa National Telecommunications Commission kon NTC ngadto sa mga katawhan nga naghupot og cellphone o di ba kanay mga accounts diha online. Mabanyan tayon likayan nga magpakat magpatakataka og like og pa mamulikay sa pag-click sa mga nagkadiyang mga links o kanang inyong mga nadawat pinagi sa text messaging o di ba ka online platforms kay adunay mga mensahe nga nagpakaroning nun nga gikan kunog bangko, ahensyos gobyerno o mga telecommunications companies aron lang mga kapangilad iyang yung tanan ng katawhan nga dili magpataka lagi click sa dili pamilyar nga links di po di panghatag na personal nga information o one time password baka ha o kining one time password nga OTP o paniguruhon nga i-verify ang tanang mensahe madawat o kaliwag i-report dayon sa bisan asa nga mga service provider o sa NTC Region 9 kung gikinahanglan kay nabalaka na ka mga kabagting ang kabalkada sila mga mensahe. Ah, kinahanglan gid nga magmabinan tayon kayroon nga dili masugamak sa mga taong mapahimuslanon. Dugang pang mga balita dinis nung pagbanaguban. Tabuktangan ni sa mga balita sa nakalap ni Bagting 29 at Cheryl Onyut Lirazan. Michael Abdana ni iningi pahigayon niya coastal clean up. Oga diin ubay-ubay ng mga nisalmot gumikan kay 32 ka coastal o waterway sites sa Zamboanga Peninsula gilimpyuhan sa 3,635 ka mga volunteers. Ani ang detalye ay Bagting 28 Kimberly na muwag dahil ni si Piat na Sagboy ang report atong sayran.
28: BBC Live Report.
8: Bikabat sa 3,635 ka mga volunteers ang mitambong sa 2026 International Coastal Cleanup nga gipanguluhan sa DENR Region 9 uban sa mga ahensya sa gobyerno, LGUs, pribadong sektor o mga komunidad niadtong Setyembre 19. Gipahigayon ang simultaneous cleanup sa 32 ka coastal o waterway sites diin mukabat sa 1,384 ka sakos sa basura o 9,952.58 ka kilo ang nakolekta. Lakip sa kasagarang nakitaan ang plastic wrappers o bags, pet bottles, food packaging, used tires o fishing-related materials. Gipasiugda sa DENR 9 nga mas daghan ang mga clean-up sites karong 2026 komparar sa 20 ka-sites niadtong 2025. Bisan pa niini, mas ubos ang kinatibuk ang nakolektang basura nga nagpakita sa kalainan sa waste accumulation sa matag lugar. Gipadayon sa ahensya ang panawagan alang sa responsabling waste segregation, proper disposal, recycling o community participation aron mapugngan ang basura nga makaabot sa kadagatan o mapanalipdan ang coastal o marine resources sa rehiyon. Bagting 28, Kimberly Namuag, sa Sabal FM o Radio Bagting. 106.2
1: Radio Bagbating. Alas 5:56 na mga kabagting og kabalkada. Salamat kayo sa nasangpit nga coastal clean up diha sa mga kanapitan, diha sa mga coastal areas, mga kabagting og kabalkada. Samtang sa pikas bahin maki-update ni adtong nahitabo nga ugon sa inay nahidangatan dito sa tay sitwasyon sa Banga National High School. Banga baka ni og Banga, basta kay Banga. And human ang pagpamusil nga nahitabo sa Banga National High School kon BNHS nitong Biyernes nga may hunos sa kinabuhi sa tulo ka mga estudyante. Nakitang 16 anyos nga shooter gisuspenso una ang face-to-face classes sa nasangpit nga dapit gumika sa tanan nga mga level ni sa mga pampublikong ug pribadong eskwelahan nining adlaw nga Lunes September 21 didto ginislang lugar ha. Ang suspension nga giaprobahan ni Banga Mayor Albert Palencia ang naka-publish ni sa social media nga nagtumo nga paniguruhon ang kaluwasan sa mga magtutudlog yung mga estudyante na suta nga diin manag meeting pa una ang officials ug uban tokion ang pagpahugot sa seguridad sa mga eskwelahan o aron nga dili usab masubli ang nasangpit nga dugong insidente sa pagpamusil. Samtang sa laing bahin mamahimo usab nga ang kagamhanan sa kinibitong Nurala ang magsuspensa usab og face-to-face classes sa tanan mga pampublikong pribadong eskwelahan nining adlaw nga Lunes human usab nga sa dugong pagpamusil sa BNHS nga kanibitong tupad lang or tapad lang nga lungsod sa dapit na hitabuan. Labot na ini, magpahigayon o panagtigo ang mga opisyalis sa Department of Education o ang mga opisyalis sa eskwelahan o gaman pang pag-review nga pag-amuhahaton sa pagpatuman sa seguridad para sa kaluwasan sa mga magtutudlo estudyante bungas mong insidente. Sa mga social media posts, ang pagkansilar temporaryo lamang sa klase sa mga public o privado mga tulunghaan sa Nurala ang gimando sa kini ni Mayor Clemente Fidok. Then ang kalungsuran sa Nurala managdugol lamang kini sa Lasbanga ug kundiin nahitabo ang duguon nga pagpamusil sa estudyante nga naghunos usab sa iyang kinabuhi natong September 18 ug tulok alakip sa mga attackers ang nakabsan sa kinabuhi. Alas 5:59 na mga kabagting o kabalkadas, dinis ato ang pagbanaguban sa Sibyaan pagyapon sa Radyo Bagting o Bell FM mga tong resulta di ara. Ito kong resulta na lagpas maninoon niya kung ibasa. 679 ang resulta mga kabagting o kabalkadas o may buntag dahil sa ato ang mga suking tingpaminaw sa kanunayon ha makanunayan. Juni Cuba may buntag. Oga ingon man may buntag Nori Amor Prahis sa Deritas Babaw magsugod be. Okay, Roberto Janon may buntag ganin yung tanan na this is Cagayan de Oro City de ay gikan de ay sige anitas dugang pa mamonita sa Cecil Calderon kita tilaon na ingon man nag Lilet Revilo ay mi Basailahi oga ingon man Jingjing Heroila oga Merly Templado mga kabagting og kabalkada sagang kay salamat sa inyong mga pagpaminaw diha oga lakip na usab ni Johnny.

0: og DXCA 106.3 MHz Bell FM nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras biya sa Radyo Bagtig Bell FM, alasay-say sa buntag.
2: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
3: Pagtinganan sa katawan! Sangalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikahadlukan, muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimuslanong individual sa katilingban, sumbunganan sa mga linupigan, dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan, ugmudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan sa

0: Alasay sa 8 oras, sa kabagdag kabalkada sa Pimbunta, ganin yung danan, adlaw garon ng Lunes, sa Pitsa 21, sa buwan sa Setyembre, 2026, kabagdag kabalkada. Welcome now sa Diretso Programa sa Kahanginan, ang Bagtingan sa Katawhan. Alasay, gito na alas 7 ang takda sa buntag, aran sa paghatag natong pagtagad sa inyohang mga mensahe, yun man sa inyong mga pabagting, o lakip na kabagdag kabalkada. No, sa mga hilisgutana na ito karong buntaga, nga angay na itong sa Tukion, o gayon man, kitang tanan na makinahanglan nga magpakabana kabag digabalgadas siya. Sa tanan nga mga mag-uumang mga buntag, mga mananagat, mga negosyante, drivers, ingon man usab, mga estudyante, hala sige, bangon na, gising na, klihok na, kay aron usab nga maka-eskwila na mo, no, makato na mo sa inyohang tagsatag sa mga tulungaan. No? Kaya wala tayo dere sa Zamboanga Peninsula. So, walay nag-suspension of classes karong adlawa. Oh? No, walay suspension of classes karong adlawa kabag digabalkadas. Gawas na lamang sa uban nga mga dapit nga dunay matawag ta og suspension of classes, no? So, karon kay walay suspension of classes dere sa Zamboanga Peninsula. So far sa kuang na-monitor, ambot lang kaha kung basin na wala na po nag-post ang uban nga mga LGUs, no? Pero hinoon, wala may kuan, wala may tawag ni inibitaw kining nagpakita ba nga doon na bitaw rally diri sa tuang dapit? Oo, ang doon ay rally kabag di Gabalkadas dito sa Metro Manila. Og ingon man ang pipila kabahin sa nasod, isip pa karong adlawa manggod kay ikapila ng anibersaryo sa kuan. Ikapila ng anibersaryo sa martial law, di ba? Oh. Ang martial law kabag di Gabalkadas kay gisaulog garon gihandom karong adlawa March September 21, 2026, no, ang kining kasumaran ba. Oh, kanus-a ba day ning martial law kabag di Gabalkadas? Kanus-a ni ang martial law nagsugod, no? O gaingon man nganong karon ni siya gihandom or gikining tama, gihandom. September 21, 1972, mao ni ang martial law kabag di Gabalkadas, no? Ning gideklarar ni former President Ferdinand Marcos Sr. ang amahan sa tuang kasamtangan nga presidente kabag di Gabalkadas. Oo. So muna nga dunay mga lugar nga nagdeklarar og walay classes, suspension of classes. Ang uban kay walay face to face kabag di Gabalkadas, no? Kay lagi karong adlaw mauman ang anniversary sa martial law. Kuwa ko masayop ikapila ron, ikasikwinta. Tama ba? Oo. Ikasikwinta manyata ron na sa martial law kabag di Gabalkadas, no? Ang tuang double check na to ha. Ikapila na ba ni siya nga martial law? 1972 man ni siya gasugod, no? Oo. Double check na to. Kahit ko kabalog kuan. Na, wala na ko ni na natanaw na ituod kung ikapila na ba ni siya ang martial law kabag di Gabalkadas. Gingon ba nga wala gyoy naghandom, no? Walay naghandom kabag di Gabalkadas nga kining mapatuman kaniadto ang martial law, no, nga maoy naghataw kagayunan nga nakabaton og taas nga kining pagdumala si former president Ferdinand Marcos Senior kabag di Gabalkadas, no? So 54 years na di ay. Oh. So kada sa na pailalom ang Pilipinas, no, sa kining martial law, ilalom sa diktadora, sa diktator nga si Ferdinand Marcos Sr. kabag di Gabalkadas siya. So gani, no, ang ato ang gobyerno nanawagan kabag di Gabalkadas nga okay ra man matud pa nga dunay ipahigayon nga kining pagrally, pero kinahanglan nga unsa man, kinahanglan matud pa nga dili bitaw mo sampot kabag di Gabalkadas sa kanang gubot kayo ba? Oo. No, kinahanglan nga okay ra ang magrally matud pa, pero kinahanglan nga dili lang maghatag og kagubot. Oo. No? Kay syempre kung ugali maghatag og kagubot ang uban nga mga grupo, so adaa kanunay ang atoang kini nga mga kapulisan, ang atoang mga kasundaluhan, mga otoridad, kini kabagtig kabalkadas ang unsaman ang nangandam, no? Ilahang gipangandaman ang kining giingon ta nga dunay rally nga ipahigayon sa pipila ka bahin sa nasud. O gagumikan niini karong adlaw, no, dungan sa paghandom sa ika-54 nga anibersaryo sa deklarasyon sa martial law kabagtig kabalkadas, adunay pipila ka mga lokal nga pagamhanan ang nag-deklarar og suspensions of work, suspension of classes, no, sa Metro Manila. Gimando nila ang suspension of face-to-face classes sa tanan nga ang-ang sa pampubliko pribadong tulunghaan. O gimandoan ang matag tulunghaan nga ipatuman na lamang ang alternative delivery mode or EDM kabagtig kabalkadas, no? Samtang sa probinsya sa Cebu, wala usay ipahigayon nga physical nga klase sa tibuok probinsya. Lakip na nini ang Mandawi City, Minglanilla, Consolacion, Liloan o ingon man ang Cebu City, Talisay, no? O dunay ang ilaha po dito kabagtig kabalkadas, dili mahitungod sa dunay ipahigayon nga rally diri sa Cebu, ha? Kundili gumikan matud pa sa kining acutely unhealthy nga air quality index, no? O mapuno ilaha dito ang sa hangin. O dito sa Metro Manila lamang gyud moy dunay dakong kwangon, dakong grupo nga magpahigayon og rally karong adlaw adungan sa paghandom, no, sa ika-54 nga martial law kabagtig kabalkadas. Samtang ang Banga ug Surala sa South Cotabato wala usay kini nga gideklara usab nga walay klase karong adlaw, no? Kini human sa dunay nahitabo nga insidente sa pagpamusil dito sa Banga National High School. Samtang lakip usab nga gikansilar ang face-to-face classes o gipatuman ang modular distance learning sa Libak ug Palimbang sa Sultan Kudarat sa tanan nga level. O gitambagan ang lokal nga kagamhanan sa mga estudyanteng maginikanan nga kanunay lamang matud pa magmonitor sa mga musunod nga mga opisyal nga anunsyo kung kanus-a mobalik ang regular nga classes kabagtig kabalkadas alang nini adtong mga lugar nga diin nagpatuman og modular of class kabagtig kabalkadas. Gawas lang dito sa Metro Manila sa nagikaingon kay lagi karong adlaw dito dunay dakong rally nga ipahigayon kabagtig kabalkadas, no? Dunay rally nga ipahigayon og kini ilaha nga panawagan, syempre, no? Ang ilang panawagan kabagtig kabalkadas kay mao gid ning wala na, no? Dili na unta mahitabo, masubli kabagtig kabalkadas ang panghitabo kaniadto nga gideklarar og gipailalom sa martial law ang Pilipinas. Oo. So, kay di ba dunay mga hugon-hugon, no? Pero hangtod kabagtig kabalkadas nga kining ang atoang mga kasundaluhan, ang atoang mga tigpatunay sa kapasag galinaw sa nasud, dili pa bitaw mubiya sa presidente, dili pa mo talikod kabagtig kabalkadas, so posible wala gyud mahitabo nga martial law. Kawas lang kung ang atuan ng mga tigpatunhay sa balaod mo'y mag-una-una nini mo talikod sa presidente o sila'y magpasiugda sa pag-kinibitaw nga pag-rally kabagtig kabalkadas, hindi yun iglayo nga doon naging mahitabo nga kining kagubot kabagtig kabalkadas. Wala po na punta ng andoy aniyoy, di ba? Wala punta ng andoy kabagtig kabalkadas nga mahitabo o masubli ang mahitabo kaniadto nga kining mapailalom ta sa kuan ba, taas kayong panahon, no, nga diin limitado lamang ang mga lihok, dayon kontrolado kabagtig kabalkadas, kayong magpasurang-surang ka, aw delikado. Radio, magbating. Diba? So, maumang yun ni, ang atuang kining panahon, diba? Panahon kaniadto sa tuang mga kaapuhan, kung sila'y pasultihon kabagtig kabalkadas, silang kasinatian sa pag-deklarar og martial law ni former President Ferdinand Marcos Sr. Oh, dili gid daw lalim kabagtig kabalkadas. Radio, magbating. Muna nga ang atoa diring dapita unsa man dili ta mag kinahanglan og martial law, kun dili atong kinahanglan kay pagsinabtanay ingon man kay pagdigibulkadas, no, suportaran o kun sa may makahatag gayuhan sa tuang nasud. Radio Magbating. Walaon na ning panagbingkil kabagdigibulkadas, walaon na ning away yung tas politika, no. Radio Magbating. Asahay manggod, manigingon ba nga digid ma ang uban kabagdigibulkadas gumikan lagi kay gusto gyapon og gahom sa muna nga donagyoy nga mga plano nga mapatuman nga dili malauman o wala kini bitong wala damha sa tuang mga katawhan. Sumalagod kat diadto kabagdigibulkadas panahon sa amahan ni BBM dinawa kisabay nagdahom nga magmartial law kabagdigibulkadas, di ba wala? Radio Magbating. Muna karon kabagdigibulkadas gumikan bitaw nga kining murag ang uban kay makaingon nga basin og ang mahistory repeat again na pod, oh, ang uban kay maguna-una na hugon-hugon niining tanan, oh, mayon dayon hala basin dunay martial law, oy wala ba ya ha, oh, karon lang kabagdigibulkadas gihandom lang yun nato, no, ang kining martial law og ingon man dunay mga pipila ka grupo dito sa Metro Manila nga magpahigayon og rally. Ano magpahigayon sila rally kabagdigibulkadas? Oo. Kini gumikan nilang ipakita ba kung unsa ba sit kasamtangan nga sitwasyon karon sa tuang nasod. Radio Magbating. Atubang sa nagkagrabe nga pagmahal sa presyo sa mga palitonon, padayon nga pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo, di ba? Mao ni usap apil sa ilaha nga panawagan kabagdigibulkadas, no? Ug labaw sa tanan ang kinlaging panag-away panagbingkil sa politika. Radio Magbating. Speaking day of Kuan kabagdigibulkadas, no, kinibitaw ang petrolyo o karong ug mga adlaw day dunay pagsaka. So mao ni nga maingon tag ang atoang mga katawhan, no, samot na tong mga kuan bitaw kining edukado ba sagad sa mga kusog mapahigayon o kining rally kabagdigibulkadas, musalmot sa mga dunay rally kinigyong mga atoang mga edukado nga mga katawhan nga wala bitaw nakauyon, no, sa pagdumala sa tuang kasamtangang naglingkod, no, dunay nakita kabagdigibulkadas nga mga kakulangon, sumuna nga maaghat sila kabagdigibulkadas sa pagsalmot o ipanawagan nga tagaan og solusyon. Radio Magbating. Ang uban na ni kabagdigibulkadas, ang uban ng mga elected officials, kilainon man pagsabot. Radio Magbating. Diba? O, oh, mauna nga ang mahitabo kabagdigibulkadas, ang resulta nga ito sa kagubot. Radio Magbating. O, oh, kanyo kinomduman ha nga sa atuang kuan ko atong balikan ang history kabagdigibulkadas, no, kun unsa ning martial law, kining martial law ba mo ni ang katong temporaryo nga mang replacement of civilian government by military rule kabagdigibulkadas. Oo, no, so ang military forces maoy nagkontrolar na, o di ba, og sila naging kabagdigibulkadas o gamay lagi nimong lihok kun dili gani ka supak gani ka. Aw, ay na lang yun pagdahom og dili ka mabukbuk. Radio Magbating. No? So pila gud ka kwanto? Pila ka tuig nga ang atoang nasod, no? Nag-antos kabagdigibulkadas sa kinibang nahimo nang sunod-sunuran na lang gyud intawon. Katong proclamation number 1081, mao man ni ang proclamation number sa pag-deklara kabagdigibulkadas nga ang nasod ipailalom sa martial law. Radio Magbating. Diba kaniadto kontrolado kayo, bawal na ang mga telebisyon kay gipaundang. Radio Magbating. Diba? Daghang mga apektado kaniadto kabagdigibulkadas, no? Daghan og mga apektado kayo niadtong higayuna. Mauna nga ang mga tao kay katubitaw nga tong mga apuhan. Oo. Mga apuhan nga hangtod karon kabagdigibulkadas kay matawag ta nga buhi paghihapon. O naka sinati natong mga panahona sa human nga Pilipinas lagi kay gipailalom sa martial law. Ang nahitabo di nagid sila gusto kabagdigibulkadas nga masubli pa. Sumikan sa mga kalisdanan nga ilahang nasinatian. Radio Magbating. No? So ingon ana kabagdigibulkadas, mauna nga itang mga katawhan karong mga panahon na, oo, sa kunang gikaingon nga undangon na natong away-away, di ba? Kinahanglan gabagdig gabalgadas ang atong ipasulabi karon ang atong pagsinabdanay. Radio Magbating. Kaya usahay manggod gabagdig gabalgadas ang makatrigger manggod sa usa ka public officials, elected officials, labi na sa presidente kung ugaling matawag ta o mabutang na siya sa alanganin, di ba? So di gyud mahitaw, di gyud da iglayo kabagdig gabalgadas nga doon na siya desisyon nga angayang i-implementar. Radio Magbating. No? So, kining hugon-hugon kabagdig gabalgadas kun ugaling bitaw magpadayon ning masigilag dili bitaw pagsinabtanay, magsigilag away-away na magkaingon tag ugaling magpadayon ning mga panagbingkil sa politika, ingon man magsantayahay og sabwag og mga baho na basin unya og kining moabot sa punto na simbako oroy maabot na pagingon ani sa di pa mahumang termino. Radio Magbating. Mao na ang kinahanglan kabagdig gabalgadas nga magsinabtanay tano. Oh, aron dili na mabutang mahitabo ning history repeat again kabagdig gabalgadas. Radio Magbating. Bueno, kabagdig gabalgadas ang atong tulmanon sa kanunay nabagan kini sa Eliana Bibio College, the builder of future leaders nga nahimutan sa Balangasan Pagadian. Dunay kursong gitanyag sama sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, Bitibitad ug BAELS. Ang Eliana Bibio College sa pribadong tunuhaan na doon ay ubos lamang kay tuition fee. Pwede ka makapili sa mong klase buntagon, hapon or panggabi eh. Ang Eliana Bibio College nga nahimutan sa Balangasan Pagadian, pwede ni mong bisitahon na anytime. Radio Magbating.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
0: Sa atong pagbalik kay Bagdig Balkadas, dugang palisgutanan diri paghihapon sa tulmanon ang bagtingan sa katawhan alas 6:25.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero 1 konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Pangatlong patinig ko sa inyo, mamo ako sumumo. Wala namang masama ka ako pero sabukan. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice coupe. Eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako, eh, maganda. Maraming nagpapatunay na kung kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko. Pabili ako ulit. Paklo na, pinabili ko. Alay, gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Set Living Testimonies.
6: Taas ang sugar mao nga ibikil sa kidney, nakaangko na siya og kidney stone.
7: Taas ko sugar og ganang nakoy bato sa kidney, sakit iihi na sakit ning kilid.
6: Pinaagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangosteen, usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
7: Wa na, nawa na ang sakit sa kilid, nadaghan na ang ihi, nagawas sa gitong bato.
5: Living Testimonies.
8: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
9: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
10: Sana all.
9: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. bitaw 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
10: Oh no.
9: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya ug tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
11: Experience the best accommodation from a hotel. The new
12: Pensione de Eliana.
11: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
13: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
14: Nagharaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
13: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
15: 106.2
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
15: Radyo Magbating.
0: Balik sa pagpanag-uban, gabag nagbalgada sa programang Bagtingan sa Katawhan na ang atong tulumanon sa binabagan kanunay sa Camp Health Multispecialty nga nahimutang CNS o Bayubay Building Lumbia, Pagadian. Ang Camp Health, adunay mga espesyalistang doktor, pinangunahan ni Dr. Cheryl Bayubay, Osaka Obstetrician Gynecologist. O galayan pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, mga salas Dr. Gino Olibancoro, Internal Medicine with a Specialty in Adult Pulmonology. Si Dr. Bibina Bancuro, Pediatrician with a Specialty in Pulmonology. Si Dr. V. Antoledo, General Pediatrician. Dr. Carlo Tago, Internal Medicine. Dr. Heidi Abali, General Dentistry. O si Dr. Janine Aliponso, Saka Pediatrics. Alas dugang kasayuran, pwedeng mutawag or mutext. Cellphone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty. Ang Petron Gasol, palayan na sa ganiabag sa programang Bagtingan sa Katawhan, panagiyahan ni former City Councilor Jesus Idoljon Bahamonde, kabasing anak na si Clarissa Isa Bahamonde, kabagdig kabalkadas. Ang Petron Gasol nga nahimutang sa may 30th Street, Gatas, Pagrian, o ang ilahang main branch nahimutang sa may Santiago, no, doon sa Dibim. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta, ang main nahimutang doon sa SMC College at Banks Pagrian Showmate, abos sa Miss Emporium. Lain pa mga outlet na himutan sa lungsod sa Dumalinaw, Dumingag, Aurora o lungsod sa Tukuran.
15: Radio Magbating.
0: Alas sa 6:32 na itong oras, kabagdag kabalkadas, may buntag di ay, ato sa Itibaya, good morning. Ato ang mga nagpaminaw karon si Imblar Analin, Arnel Novan, Rosalie Daliripin, sa Mulum Lapuyan, o ingon man, kabagdag kabalkadas, no? Sa aban pang mga naglantaw karon. Dere sa tuang tulumanon o sa kamayng buntag kaninyong tanan o salamat no sa inyong makanunayon nga pagsunod si John Rambo sa Mindanao kumbate o sige rin siya kumbate samtang si Juanita Sasel Kaderon Tilaon sa Purok Malinawon Kulumulabi mang buntag good morning po taga Sir Roberto Janon, gikan kini sa Cagayan de Oro City. Good morning, Laagan Vlog. Oh, Lumingin Family daw sa May Kanwayan Bayo. Good morning. Good morning po ni Aisa Maghanoy, Nori sa Holga, sa Purok Malimpuno, Hamay Rapita. Good morning. Marley Templado sa Lumad Pagadian o sa Tanan, no, nga nagpaminaw karong mga orasa. Salamat kayo sa inyohang pagpaminaw, kabagting o kabalkadas, no? Salamat sa inyohang makanunayon nga pagpaminaw diri sa programa ang bagtingan sa katawhan. Samtang sa pikas sa bahin kabagting kabalkadas, no? Sa tuang pagpanaguban, sa tuang tapiko karong buntaga, oy, dunay kining maayong balita kini alang sa tuang mga member consumer sa electric operatives, no? Any electric operatives kabagtig kabalkadas nga diin giingon nga ang VAT sa system loss charge posible na matud pa nga tangtangon sa Nobyembre. Kinaing November power bill kabagtig kabalkadas atuning tan-aon be. Unsay sulod nini nga mao nga balaod kabagtig kabalkadas, no? Posible matud pa nga masinatian na sa mga consumers sa bulan sa Nobyembre ang pag-ubos sa singil sa kuryente gumikan sa pagtangtang sa 12% nga value added tax or VAT sa allowable na system loss charges sa mga power utility. Nindot nga balita kung galing kini madayon. Sigon sa Energy Regulatory Commission kon ERC, nakigamiting na kini sa mga stakeholders kaniadtong Biyernes aron iplastar ang mga mekanismo alang sa pagpatuman sa bag-ong patakaran, no, sa Bureau of Internal Revenue kabagtig kabalkadas. Sigon ni ERC Chairperson Francis Saturnino Juan, nga target nila nga mapatuman ang pagtangtang sa VAT sa system loss charge alang sa mga sagikonsumo sa nga kuryente sa buwan sa Oktubre, nga diin kini makita sa bill nga madawat sa buwan sa Nobyembre. Ah, but pasabot September, hapit na, 'di ba? October, pag bill sa November, so diri na posible nga matangtang ang 12% VAT sa system loss charge kabagtig kabalkadas. Ilalom sa Revenue Memorandum Circular number 97-2026 sa BIR nga gipagawas niya tong September 14, dili na bahamtangan og 12% VAT ang system loss charges nga nahilakip sa limitasyong gitakda sa ERC kabagtig kabalkadas. Giisip na sa BIR nga nasangpit nga singil isip government mandated pass-through cost. Hinungdan nga dili na kini ipailalom sa VAT kinpa. Ingon man gipaklaro sa ERC nga ang VAT lamang sa system loss charge ang tangtangon og dili ang mismong system loss charge. Na ang system loss charge ang naglangkob, no, nagpasabot nga galastuhan labot sa kuryenteng nawala, no, samtang gipadala o gipang-apod-apod kini sa mga power system. Separate or di ba? O separate kini sa generation, transmission o distribution charge nga regular nga makit-an sa electricity bill, no? Sige ni Juan, hindi dili matud pa mamahimong tangtangon ang VAT sa uban pang bahin sa electricity bill nga gikatakda sa balaod. Gibanabana nga naa sa 20 ngadto na sa 30 pesos ang VAT component sa system loss charge nga mamahimong mawala sa bill sa mga konsumidor. Nauna na nga gibutsag sa Department of Energy nga mamahimong makadaginot sa dili moubos sa 20 pesos sa ilaha nga electricity bill ang mga household nga nagkonsumo sa kapin kon kulang 200 kilowatt per hours or kilowatt hours kada bulan kung hingpit nga mapatuman ang kabag-uhan kabagtig kabalkadas. Ingon man, mausab-usab ang aktual nga magagiingon nga lahi ra usab ang aktual nga pagdaginot, no? Depende sa konsumo o sa kanatibok ang singil sa matag konsumidor. Gipanghimugos sa ERC nga ang padayon ining pakigkutay sa mga stakeholders aron nga masiguro ang maayo og dungan nga pagpatuman sa bagong balaod sa power utility kabagtig kabulkadas. Maone, ang good news, no? Nga posible na matud pa nga masinatian, no, ma at ma ubusan na or kining makadaginot, no, mapaubsan ang balayro noon sa ato ang mga katawhan tungod kay tangtango na matud pa ang 12% VAT, no, sa system loss charge kabagtig kabulkadas. Pero take note, ha? Lahi ang sa generation, transmission, o distribution charges. No? So, basin din na punta igon sa generation. Miingon, no, ning mahal ang atuang, unsa man, ang atuang supply sa kuryente.
15: Radio, magbating.
0: Doon na ba hugon-hugon kabagtig kabulkadas nga karong bulan na, bulan sa Setyembre, posible matod pa nga musaka ang presyo sa kining kuryente gumikan kay managsunod ang pagsaka sa presyo sa petrolyo.
15: Radio, magbating.
0: Diba? Mara ba ito yung naunang kining ninggula o nitumaw nga balita kabagtig kabulkadas nga posible nga mumahal ang presyo sa kining kuryente gumikan kay nagsa nagpadayon nga pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo nan, no, manghinaot ta nga dili unya mutubo po pinakalit ang ining matangtang na bitaw ning system loss kabagtig kabulkadas nga VAT. Manghinaot lang ta nga dili umusaka, no, ang presyo sa generation, transmission, or di baka dili sa distribution charges, no. Kibasin unya og nalipay tuod ta nga kining gitangtang na ang VAT sa system loss, pero dito kabagtig kabulkadas dito po ning saka ang uban nga mga kwano kining uban nga mga charges, no. Nalaman ka, ha? Generation, transmission og distribution, do na pay tulo, oh, nga pwede kabagtig kabulkadas nga musaka.
15: Radio, magbating.
0: Mauna yung kinahanglan nga atuan yung monitoron, no? Kay wala kita daganan mangyod. Kay pag muingon ang ato mga atuan bitong electric operatives nga ningsaka ang atuang kuryente, kay ning mahal ang atuang gigikanan, ang atuang gipalitan, so amang kita'y mahimo, di ba? Mubayad mangyod ta. Kay syempre, member consumer man ta, kadi po ka mubayad, putlan po ka.
15: Radio, magbating.
0: Basin unya ba hinoon og mas dako pa hinoon ang increase, no, sa kining uban nga mga charges kun imong i-compare sa VAT nga pila ra na sa 20 ngadto na sa 30 pesos.
15: Radio, magbating.
0: Hinoon, dako na gini siyang tabang, no, sa mga kinibang mga katawhan kabagtig kabulkadas nga ang income ba is igu-igu lang, di ba? For example, maka-consume ka og pinakataas na kun ugaling ngadto na kay mga aduna kay saktong appliances, aircon, so pagag yung dakua, no? Nagi mo monthly kabagtig kabulkadas o kining libo kapin, libo ana, di ba? Pero kung ugaling dunay deduction, o matangtang na ang VAT, so gamay-gamay nilagjutay, ay matod pa, 20 to 30 naman doon makuha ni mo, madaginot. May na lang ng 20 to 30, makapalit ka o unsa man, makapalit kag asin, makapalit ka og mga panakot.
15: Radio, magbating.
0: Makapalit kag pan balik 20 nga pan malunggay pan disal init pa.
15: Radio, magbating.
0: Bitaw, no? So manginaot ta kabagtig kabulkadas, no? Nga pinaagi nini nga kining mao nga balaod nga giingon nga posible, no, nga ang bill sa Oktubre nga imong pagabayran sa Nobyembre diri na magsugod nga matangtang na matod pa ang 12% VAT sa system loss kabagtig kabulkadas.
15: Radio, magbating.
0: So tanaw no niya nato ni kung tinuo matinuod man ugaling, no? Tanaw nato dito kung ma-zero na magid ang system loss kabagtig kabulkadas, kimutatak maguni dito sa tuang mga billing.
15: Radio, magbating.
0: Mabito na mahinungdanon kabagtig kabulkadas nga unsa man, mahinungdanon nga matawag ta og kinibang imuhang sutaon, no? Sutaon kabagtig kabulkadas ang imuhang mga bill anang kuryente or di ba kaha bill sa kining kuan bill sa kuryente, tubig, o sa panadiha dapita. Kay ultimo bito sa tubig, no? Pait yung kaayo. Kay napoy kuan, for example, minimum dress pagadian, pila ba to? Minimum nga tubig dress pagadian, 252, no? Wako masayop. 252. Oh. Dayon, dunay VAT nga 12%. Sumuto nga mukabat og 270 plus. Di ba? Oh. Mauna, kabagdig kabalkadas ang kuan kay ang VAT manggod, no? Nga gipatong ba? So, kano sa ba din ng VAT? Manta, ganong man ng VAT? Ganong makita magbayad sa VAT kabagdig kabalkadas? Way back sa panahon ni President Digong Kabagdig Kabalkadas, di ba? Diri ni nagsugod sa kang former President Digong nga kita'y magbayad sa VAT.
15: Radio.
0: Oh, di ba? Nakaremember mo ane nga panahon pa ni President Digong nga ang imuhang produkto nga gipampalit Kabagdig Kabalkadas, lahi ang kining lahi pa ang VAT nga ilang gi-add-on. So malagot, tanawagan nina sa inyuhang mga kuwan, sa mga resibo dihang dapita. Oh, kanang resibo, dapat magulong taga-Kabagdig Kabalkadas. Pareha ba katong panahon bitaw sa mga nangaging presidente, di ba? Nga ang magbayad sa VAT is ang atuang mga kinsaman, ang mga negosyante. Ang nahitabo Kabagdig Kabalkadas, no? Ang nahitabo manggod karon, ang nagbayad sa VAT kitang mga konsumante, no? Instead nga ang atuang mga negosyante, sila ay magbayad og VAT kay silang negosyo. Ang nahitabo Kabagdig Kabalkadas, kitang mga namalitay, kita pa'y nagbayad og VAT.
15: Radio.
0: Oh, di ba? Mao na nga 12% pa gyud kayo pagagyon dakua.
15: Radio.
0: So, malagod, imong bayronon for example, ng grocery ka, no? Nang grocery ka Kabagdig Kabalkadas nga ang imuha bitaw nga kining gibay imuhang gibayaran kaya naara unta sa kining 800 apan gumika sa 12% nga VAT wa oy almost po 900 ang imong bayron noon.
15: Radio.
0: Na makaingon tao sa iba kasayang sa kong kwarta oy makapalit naman unta ni og lain pa nga mga panginahanglan noon sa balay.
15: Radio.
0: Dili na matagamtaman, no? Dili ninyo makita na Kabagdig Kabalkadas ang VAT kung ugaling nara mo sa sari-sari store mo palit, no? Nga naman, tungod kay wala man ay resibo go, di man mo makakita sa resibo nga nagbayad dahil mo og VAT. Pero kung ugaling bitaw, namalit mo sa mga department stores, tanawan yung resibo, di ba? Ang resibo, paganda kuwag VAT.
15: Radio.
0: Makaingong kag sayanga kayo, ay.
15: Radio.
0: Kapila na gud nahitabo Kabagdig Kabalkadas nga kanang makapanguan kining maka kita bitaw tag na imong grocery nga ipanglabay ilang resibo. Oo. Nilibo ang ilahang ilang nabayad. Pagtan-aw po ni Bulto, ang VAT po, pagkapong naku.
15: Radio.
0: Diba? So, mo na yung pinagi ni Ine, no? May nalang makadagino tog jutay. So, wala mang yuta. Kay, syempre, no, kung unsay ibalaod sa tuang gobyerno, mao mag-isundon, di ba? So, mao bitaw na nga kini nga dunay uban Kabagdig Kabalkadas nga makaingon nga grabe na pud ni oy, oh, nga imbis tabangan ang atoang mga katawhan, ang atoang mga kini nga igo-igo lag income, gitabangan man hinuon og duot.
15: Radio.
0: Sa unta man, nga balaod man gud, di ba? Napasar man, naaprobaran man. So wala gi mahimo Kabagdig Kabalkadas kundi li igo lang kita musunod.
15: Radio.
0: Alas 6:43 na itong oras Kabagdig Kabalkadas dali paghapon sa pagpanaguban samtang ato sa pasalamatan usab. Ang lain pang niabag sa tuang tulumanon ang National Irrigation Administration kuniya. Aduna kami mga pangutana o reklamo, no, sa imuhang basakan o dibakaha o sa imuhang reklamo. O ingon man, doon na kayo mga pangutana kabahin sa mga kasamtangan nga programa sa niya. Ilabi na Kabagdig Kabalkadas nga ilahang ipakusgan karon ang irrigation program. O kinahanglan Kabagdig Kabalkadas, no, nga diin ang inyuhang buhaton unsa man. Tawag or text lamang sa cellphone number nga 0985-854-4566. Atong usbon, 0985-854-4566. Mga lahang text line number Kung galing, doon na mo yung mga reklamo o mga pangutana kabahin sa programa sa niya. Pwede ba kaha, kung gusto ninyo nga mahimamat ang atuang regional manager nga si Jonathaniel Plaza, o pwede niyong bisitahon nilang buhatan nga nahimutang sa may regional center Balintawak, Pagadian City.
15: Radio Magbating.
0: Ingon man, gabagdig gabalgadas, no? Ato din gipabagtingan ha, subling pabagtingan kung ugaling si Kinsa man ang nakaila ni Judith Zanoria o ingon man usab ni Oliver Estrada. No, kamo ang gipabagtingan sa Department of Social Welfare Services kuna DSWS sa Brigadier General Lucio Java Astrid Katipunan Labangon Cebu City nga diin no kuno galing kinsa man nang in town ang nakaila ni Judith Zanoria og Oliver Estrada or di ba ka kinsa may mga kaparyentihan no niining bata nga si Frances Savi Zanoria nga sa kasamtangan 7 anyos na kini kabagtig kabalkadas. Ang maong bata nga si Frances Savi Zanoria gitugyan ngadto sa magtiayon nga sila si Marciano Masangkay o Mary Jill Masangkay kabagtig kabalkadas sa inahan nga si Judith Zanoria. Kini ang nahitabo alas 9 sa buntag niadtong December 4, 2018 sa may Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Din atong tungura, usa pa lamang kaadlaw ang bata gikan sa iyang pagkahimugso. Oo. Ang biological nga amahan sa bata giingon nga wala mailhi apan sa hingpit nga pagsusi na diskubrehan nga si Judith Zanoria na minyo kang Oliver Estrada niadtong October 18, 2002 nga giingong siya ang amahan, no? O sumala matod pa sa Family Code of the Philippines, si Oliver Estrada mao ang gituhang legal nga amahan sa bata o adunay legal nga parental authority, no? Ibabaw sa minor de edad. Apan ang iyang kasamtangang nahimutangan, wala paghapon matinor masuta. Kay sukad matod pa niya itong 2014, ulahi nila nga nasairan nga ang inahan ni Francis Savi Zanoria anak ni nagpuyo sa Tikwas, Dumalinaw, Zamboanga del Sur. No? Alang ni atong adunay mga kasayuran kuno galing sa mga kasalinganan nga nagpaminaw karon. Nakaila ni Judith Zanoria og ni Oliver Estrada ingna nga pwede nga makigkutay ngadto kang Miss Elaine Mi Malata, no, ang personay sa DSWS pinagi sa pagtawag sa cellphone number nga 0921-842-3654. Again, 0921-842-3654. 0921-849-3654. Kay kung ugaling matud pa, no, gikan sa pagpahibalo, nga walay magpaila, nga sila ang ginikanan ni Frances Savi Zanoria, ang maong bata, nga karon is 7 anyos na iproseso kini, no? Ipailalom sa proseso sa legal abandonment pinagi sa National Authority of Child Care aron nga kini maisyuhan og certificate as legally available for adoption, no? So mao na nga katong mga ginikanan nining bataa, oh, patimaw in town mo, no? Kay total inyo man ang gisabutan nagkadusingot man may hinimo ni ini nya pagahuman kay inyohang responsibilidad di na ninyo panumbalingon, di ba? So nasabta nato natong panahon nga gitugyan ni Judith Zanoria ang maong bata sa magtiayong masangkay apan lagi kay naminyo man ang gituhan nga ni kuan moy amahan. So pakikutay lang, no, kay basin aron basin ba, no, nga doon na pa'y laing katuyuan ang maong nakatong nag-adapt sa bata, no? Or di ba ka ha, basin og nagkinahanglan pa og mga legal documents, di ba? Kay mag-adapt og bata karon dili biya lalim. Oh, dili biya diha dayon nga pwede kang maka-adapt og bata. Kay doon na pa'y saktong proseso kabag di gabalkada sing agian, di ba? So, mauna nga katong mga dunay plano nga mag-adapt og bata, So, andama daan ang inyong kaugalingon. So, anyway, no? Samtang, oy, kabagtig kabalkadas. No? Unsa day tuod ning isyu sa kuan? Oh. Naabot na mapud ni kisa man si kuan. Kining nagpost nga 3 months na wala daw sweldo ang kuan. Mga job order sa kining kapitulyo sa Zamboanga del Sur, province of Zamboanga del Sur. Ano siya? Siya grabe naman ang province. Oy, 3 months naman wala sweldo. Oh. Oy, dali-dali apo siguro ninyo, no? Dali-dali apo siguro process ninyo ang sweldo. Kay luoy po ang atong mga GO karong mga panahuna, no? Nga ang GO baya kay pila ra sweldo ni ana? 7,000, 8,000, di ba? Mogamay ra man ni sweldo ang mga job order. Nya di pagyud nya pinoon kung daghan og job order kay bagdi kay balkadas ang mahitabo, maglisod gyud og bay o kuno madilig gyud ang sweldo. Samot na kun ugaling daghan ang mga dayuban nga mga GO nga dili makasubmit og mga requirements, di ba? Naman yung mga requirements pagod pangitaon. Siyempre, ang ilahang DTR, usa man sa requirements ilang DTR. Nya dunay ay uban kabagdi kay balkadas kay dugayan kayo mag-submit og DTR sa so, mahitabo unsa man maapektuhan tong uban, di ba? So, usbon siguro ning mao nga mga palisiya sa kuano, mga government ato bitaw nga kuan sa gobyerno ba? Oo. Mga sagad gyud sa mga kuan sa mga magmulo kabagdi kay balkadas nga delay ang sweldo kinig yung mga to mga GO, no? Mga job orders. Pwede usbon na kung galing kinsa tong wala nagkuan, wala nag-comply kung sa inyong ipangayo, wala nang submit sa ilang mga DTR, kung sa mga ang requirements DTR, ayaw ninyo sweldo. Eh, di ba? Bahala og madelay ito. Katong mga ang uban, di ba? Nangayawat ang uban nga makasubmit on time. Karon nga maswilduhan, kay lagi, aron nga doon ay magasto, magamit silang pamilya. Ang nahitabo kay maangin in tao ni anang mga wala nang ginano kabagtig kabalkada sa pag proseso sa ilahang mga kinahanglang isubmiter karon nga maswilduhan, di ba? So pwede man siguro ni maingon ta og maingon mo og hassle man gud kay dapat mausa tanan. Oy, dili siguro na iraso nato nang hassle, di ba? Trabaho man ninyo. Radio magbating. Pasagdain na kanang duna kung galing adunay mga empleyado nga dili mo submit on time sa ilahang mga DTR uban pa nga mga kining mga requirements aron nga maswilduhan, pasagda eh. Kung sa inyong lantaw nga majority nga na ining comply nakasubmit na halas will do it tong naguna. Kay basin wa ta kabalo nga katong mga wala nagproseso sa ilahang kining mga requirements aron nga maswilduhan, wa to na kinahanglan sweldo. Basin na hinobra tong kwarta. Loy tong mga empleyado nga sweldo lamang in town mo gi saligan. Radio magbating. Di ba? Dili man gyud malikayan kay bagdi kay balkadas nga madelay ang sweldo, di ba? Dili malikayan nga madelay ang sweldo tungod kay syempre usahay apiki og panudlanan, no? Pero kung maabot naman ugaling og 3 ka bulan murag di na pud ni maayo oy. Okay ra siguro kay bagdi kay balkadas madelay usa ka bulan, di ba? Murag makasabot pa ang ato ang mga empleyado. Pero ubang gani empleyado kay bagdi kay balkadas usa ka bulan pa lamang moingon na dayog mangita na kog laing trabaho oy. Ngano man, tungod kay lagi ang ilang gisaligan is ang ilaha lang in taong sweldo nga madawat matagbulan. Muna nga masabta na to kabagdi kay balkadas nga dunay uban nga mga empleyado nga kuno galing madili lamang ang sweldo, makahuna-huna na dayon nga mangita na lang og laing trabaho. Di ba? Pero kuno galing kun moingon na ganig maabot na og kining 3 ka bulan plus moingon pa napay post diri nga halos pangayoon na lang gani ninyo ang among kahago. Kaluoy po din taon sa mga GO. Kaluoy po din taon. Oy, governor. Oh, Governor Divina. Basin maluoy ka sa mga empleyado. Palihog daw kini nga monitor sa imuhang mga kuan, sa imuhang head, no? Kinsa may kuan ani? Imuhang administrator. Oh, ang ato ang administrator sa probinsya. Oh, kumusta day tuod? Naka-monitor ba bahay ni ini kung nasilduhan na ba ning atoang mga kining GO? Radio magbating. Dunay ra ba tayo nadungog sa una kabagdi kay balkadas nga kuan kining dugay ang sweldo gumikan kay usahay pod si administrator kay wala. Radio. Usahay kay dugay mo pirma sa administrator, dugay mo pirma kung kisa toy angayan mo pirma. Ayaw nyo dugay-dugaya oy, di ba? Malipay uroy mo kamo nagdawat mog sweldo kay tungod kay regular mo di pagkaman ang mga GO kay murag inyo harang gikikuan, murag inyo harang limot-limutan.
15: Radio Magbating.
0: Anyway, kabagdag kabalgada, sa manakay kong oras, salamat kayo sa pagpaminaw. Hangtod na lamang, umapuhan sa programang Bagtingan sa Katawahan, nalasay si Quintasya sa Buntag.
1: Mulaban sa katawahan, mudapig sa kamatuoran, pagbagtingan sa katatawahan.
13: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
16: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
13: Sa Paragis Bila-Bila, dili

0: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, murag gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon rag yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
3: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
4: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
3: Mm-mm.
4: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan na po kami nag-coffee ng rice coffee?
3: Thank you very
4: every
3: much.
4: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nag-munood kami ng TV.
3: Tama, ganyan. Tama.
4: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smart

0: CFRR permit number 0758, series of 2026. Drink moderately. Are you planning to
1: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
0: Hardware. September is Blood Cancer Awareness Month. Madalas ka bang pagod? Madali bang magkapasa o magdugo? Madalas bang nilalagnat o nagkakasakit? Huwag basta baliwalain. Ngayong Blood Cancer Awareness Month, alamin natin ang tungkol sa cancer sa dugo tulad ng leukemia at lymphoma. Kabilang sa mga posibleng senyales nito ang mga matinding pagkapagod, madaling pagkakaroon ng pasa o pagdurugo, madalas na pagkakasakit, lagnat, pamamaga ng kulani at hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang. Kung nararanasan ang mga ito, huwag mag-self-diagnose, magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider para sa tamang impormasyon at pagsusuri.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sibyan sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 7:05 sa buntag.
2: BBC Bagting, Bagting. Balita.

0: Diyan sa BBC Entertainment at sa Radyo Bagting News, ma-monitor sa kita sa Radyo Bagting mobile application.
1: BBC Bagting Balita Headlines.
0: Sa uluhan sa balitang lokal, PhilHealth gipaklarong dili na kinahanglan og referral sa politiko aron makapa-enroll sa Yakap Clinic.
2: DOST9 ug Zamboanga Consortium for Health Research and Development nagpahigayon og training alang sa responsableng paggamit sa AI sa research.
0: Tulay sa pula ka labangan Zamboanga del Sur, posibleng matapos karong Disyembre.
2: Sa uluhan sa balitang regional, DSWD, DepEd o DOH 12 nagmeeting alang sa mental health support sa mga apektado sa shooting sa Banga, South Cotabato.
0: Kalabira sa tawo na palgan sa Hasaan, Misamis Oriental.
2: Sa mga balita sa kauluhan, VAT sa system loss mawagtang na sa Nobyembre sigon sa Energy Regulatory Commission kon ERC.
0: 58 Asian kon ASEAN Economic Ministers kon AEM meeting nagbutang og mas ligon nga direksyon alang sa ekonomiya sa rehiyon.
2: Sa mga balita sa gawas sa nasud, mga kasundaluhan suportado alang sa ilahang mga katawhan.
0: Ihap sa mga centenarian sa Japan niabot na sa record high nga 100,000.
2: Sa balitang negosyo, presyo sa produktong petrolyo, lauman nga musaka umang adlawa.
0: Sa uluhan sa balitang sports, sa Marshall, dili na mo appeal sa Asian Games, human sa iyang kadaugan sa US.
2: Sa balita sa kahimsog sa panlawas, sa National Kidney and Transplant Institute kon NKTI, nagpasidaan batak sa social media trend sa pagpamaligya o kidney.
0: Samtang sa nasayod ka ba corner karong adlawa mao'y ika-54 kakasumaran sa pagpatuman sa balaod militar sa Pilipinas.
2: Samtang sa balitang showbiz, Moira de la Torre gipangulipas nga siya ang hinungdan sa breakup ni Sam Milby o Katrina Gray.
0: Mao katong mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
2: Bagting 28, Kimberly Namor.
0: Ako sab si Bagting 29, Cyril Unyot Lirazan.
1: BBC Bagting Balita.
0: Huwag karon sa mga detalye sa itong mga balita karong buntaga, mga kabagting o kabalkada.
1: BBC Balitang Lokal.
0: Gihatagan og pagpaklaro ni PhilHealth Region 9 Regional Vice President Paulo Johan Perez nga dili na kinahanglan og referral gikan sa politiko aron makapa-enroll sa Yakap Clinic tungod kay usa kini kay universal healthcare nga nagpasabot nga tanang katawhan ang mamahimong makapahimulos. Gidugang pa sa opisyal nga ang pag-enroll sa Yakap Clinic bukas alang sa mga kwalipikadong miyembro og dili angayang mahimong basihan ang connection o endorsement sa bisan kinsang politiko sukwahi sa pagtuo sa kadaghanan. Samtang ang mga miyembro mamahimong makapili sa accredited Yakap Clinic pinagi sa gitakdang proseso sa PhilHealth. Hinumduman nga gipatuman sa PhilHealth ang Yakap programa aron mas mapaduol sa mga miyembro ang primary healthcare services nga naglangkob sa konsultasyon, laboratory og libreng mga tambal na sa mamahimong makuha sa mga Yakap accredited facility.
3: Hindi na kasi ano nga eh, lahat ng Pilipino, di ba kaya nga UAC? Universal healthcare, dapat lahat ng Pilipino membro. Dapat lahat ng Pilipino makikinabang sa health services. Sa health, financial health protection ng PhilHealth.
2: Sa laing detalye sa balitang lokal, gipahigayon sa DOST9 ug Zamboanga Consortium for Health Research and Development ang Training on Responsible AI Use in Research Ethics Focus Training aron mapalambo ang kahibalo sa mga researcher o professionals sa ethical ug responsableng paggamit sa artificial intelligence kon AI sa research baguhay lang. Sa duha ka adlaw nga kalihukan, naghisgot ang mga resource speaker kabayan sa ethical considerations ug responsibilidad sa paggamit sa AI sa research. Nakip ang pag-evaluate sa AI tools, AI Governance Pilipinas, Southeast Asia ug tibuok kalibutan ug paghimo og institutional policies. Nagpahigayon usab ang mga partisipante og institutional action planning workshop aron makahimo og konkretong rekomendasyon alang sa ilang mga institusyon. Mitambong sa training ang mga representante gikan sa Western Mindanao State University, Universidad de Zamboanga, Zamboanga City, Zamboanga City Medical Center, Dr. Jose Memorial Hospital, Ateneo de Zamboanga University, Zamboanga Peninsula Polytechnic State University, o Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology.
0: Sa katapusang detalya sa balitang lokal, posibleng mahuman karong bulan sa Disyembre ang construction sa Pulacan Bridge sa Barangay Pulacan, Labangan, Zamboanga del Sur, human sa pipila ka tuig nga paghulat sa mga motorista, commuters ug mga residente nga kanunay moagi sa maong lugar. Dugay nang nagmulo ang publiko gumikan sa kahagip-ot sa dalan ug ang kanunay panghitabo sa mga aksidente sa maong bahin sa karsada. Sumala ni Engineer Chris Gomez, project in charge sa Pulacan Bridge Project, posible nang makumpleto ang construction sa tulay karong Disyembre base sa iyang pagbanabana sa kasamtangang kahimtang sa proyekto.
4: Last question, Engineer. This is for the record, mga unsa kaning mga bulana mahumaning tulay.
5: Depende sa kuan, pagkakataon, nag-launching, nag-labaho. Kaya naamong yun ay kuan, kinigumagbuhos, natin ay magpapot na tayo. 28 days ba sa curing, ay ha, magyan. So, by December siguro, pwede na magyan. Pero, hindi mo kaso, kung saan natin.
0: Kainom duman nga daghang insidente sa aksidente ang natala sa mong lugar din na dunaw sa mga nagakamsan na o ginabuhi. Gilauman nga pinagi sa pagkakumpleto sa bagong tulay, mas mapaayo ang dagan sa trapiko, mas maluwas ang mga motorista, commuters o mga residente nga kanunay moagi sa maong dapit.
1: BBC
2: Nag-meeting niadtong Sabado, Setyembre 19, ang mga opisyal sa DSWD, DepEd o DOH Region 12 sa Carpenter Hill alang sa paghatag o psychological o psychosocial support alang sa mga naapektuhan sa shooting incident sa Banga South Cotabato niadtong Setyembre 18. Focus sa meeting ang paghatag o psychological first aid o psychosocial interventions alang sa mga estudyante ni kanan ng school personnel nga na-trauma sa insidente. Padayon usab ang koordinasyon sa tulo ka ahensya aron dali nga mahatagan og ikinahanglang mental health og medical assistance ang mga biktima og komunidad sa Banga.
0: Sa kalaing detalye sa balitang regional, nakaplagan ang usa ka human skull sa Purok 3, Talidhay, Tapik, Barangay San Nicolas, Hasaan, Misamis Oriental niadtong Sabado, Setyembre 19. Gireport kini sa residente nga si Rodolfo Popong Sandoval nga daling girespondihan sa barangay officials ug kapulisan. Gipangita usab sa mga otoridad ang posibleng ubang bahin sa lawas ug ebidensya nga makatabang sa pag-ila sa namatay. Gikumpirmar sa kapulisan nga tawo ang nakit-ang kalabira apan wala pa makumpirmar ang pagkatawo niini. Gitutukan usab sa mga investigador ang report bahin sa usa ka lalaki nga nawala sa mga barangay niadtong Agosto 21 apan wala pa ebidensya nga nagdugtong sa nakit ang skull. Padayon sa kongi padayon sa otoridad ang investigasyon, lakip ang forensic examination aron maibal-an ang tinuod nga identidad o gigikanan sa maong napalgan.
1: BBC Balita Nasional.
2: Gilauman nga mabati sa mga konsumidor ang maayong epekto sa pagtangtang sa value-added tax convert nga anaa sa system loss charges nga gipahamtang sa mga power utilities sa November billing. Nagkanayon ang Energy Regulatory Commission kon ERC nga nagigita sila sa mga stakeholders aron mapadali ang pagpatuman sa circular nga gi-issue sa Bureau of Internal Revenue kon BIR niadtong Setyembre 14. Base sa Revenue Memorandum Circular 097-2026, ang system loss charges sulod sa CAP nga giaprobahan sa ERC dili na sakop sa 12% VAT ug isipon nga mga pass-through cost nga gimando sa gobyerno. Giklaro sa ERC nga ang VAT lang ang tangtangon, dili ang system loss charge mismo. Gipasabot sa BIR nga ang system loss may kalabutan sa generation ug transmission cost sa kuryente nga nawala lahi sa generation, transmission ug distribution charges mismo nga nagpabilin nga sakop sa VAT. Ang VAT sa system loss charge gibanabana nga tali sa 20 hangtod sa 30 ka pesos. Sumala sa Department of Energy kon DOE ang mga panimalay nga nagkonsumo og 200 kilowatt hours kada bulan makadanginot hangtod sa 20 ka pesos sa ilang bayranan sa kuryente kung hingpit nang matangtang ang VAT sa system loss charge.
0: Sa laing detalye sa balitang nasyonal, taliwala sa nag-usab-usab nga kahimtang sa kalibutanong ekonomiya, ang mga ministro sa ekonomiya sa ASEAN misagop og mga lakang aron mas mapaligon pa ang pamatigayon, pamuhunan og ang digital economy sa rehiyon sa ika-58 nga ASEAN Economic Ministers Meeting nga gipahigayon sa Manila. Gikataho nga ang ekonomiya sa ASEAN mitubo sa 4.9% sa 2025 samtang ang pagtubo nini gilauman nga magpabilin nga ligon sa 4.5% sa 2026. Ang kinatibuk ang trade sa rehiyon mikabot usab sa $4.4 trillion samtang ang foreign direct investment migo sa $245.7 billion pamatuod sa padayon nga pagsalig sa mga investors sa ASEAN. Giaprobahan usab sa mga ministro ang pagpatuman sa ASEAN Economic Community Strategic Plan 2026-2030, lakip ang pagpalapad sa digital economy, pagpaligon sa supply chains, modernisasyon sa ASEAN Trade in Goods Agreement kon ATIGA, o pagpangandam sa pagpirma sa ASEAN Digital Economy Framework Agreement kon DEFA sa umabot nga ASEAN Summit. Samtang gipamatud-an pag-usab sa ASEAN ang tuyo nini nga palapdan ang relasyon sa negosyo sa kaubang mga nasud, pasiugdahan ang pagpalapad sa RCEP o suportahan ang padayon nga paghiusa sa Timor-Leste isip ika-11 nga miyembro sa organisasyon. Sa kinatibuk-an, ang mga kasabutan gilauman nga magsilbi nga giya sa pagpaligon sa ekonomiya sa ASEAN o paghimo sa usa ka mas inklusibo, ligon o bagong merkado sa rehiyon sa umaabot nga mga tuig.
1: BBC Balitang Abroad.
2: Naghimo og parada ang mga katawhan sa Iran para ipakita ang suporta sa ilang gobyerno. Sa nasangpit nga parada gipakita sa mga Iranian military ang pipila ka mga armas panggyera. Sumala sa mga nisalmot nga mga lumulupyo andam sila nga panalipdan na ang ilang nasud sa unsa man nga pag-atake. Gipangunahan ni Iranian President Masoud Pezeshkian ang nasangpit nga parada kauban ng mga sundalo, kapulisan ug ang Islamic Revolutionary Guard Corps commanders. Gihimo ang pagparada sa Tehran na kundi intumong niini ang ilang kaandam batok sa posibleng pag-atake sa US. Kainumduman nga gianonso ni US President Donald Trump nga sa mga musunod nga mga adlaw iyang pagadesisyonan kung unsa man ang himuon nga lakang sa Iran.
0: Sa katapusang bahin sa balitang abroad, nakatala sa bagong record nga 107,677 ang ihap sa mga individual nga nag-edad o sa kagatos pataas sa Japan karong tuiga sigon sa Ministry of Health, Labor and Welfare. Kinina ang ika-56 nga managsunod nga tuig sa pagtaas sa ihap sa mga centenarians ni Sud, kundi in halos 88% kanila mga kababayenan. Gipasigarbo sa gobyerno ang taas nga kinabuhi sa ilang mga katawhan nga dala sa mga bagong medikasyon, sustansyadong mga pagkaon ug aktibo nga estilo sa kinabuhi. Apan bisan pa ni ana padayon usab ang paggrabe sa krisis sa demograpiya sa Japan tungod sa paspas nga daghan sa populasyon dungan sa paghagsa sa birth rate sa pinakaubos nga level. Sa kasamtangan, halos 3 sa 10 ka residente sa Japan nag-edad sa 65 pataas ug gibanabana nga moabot pa kini sa 40% pag-abot sa 2017. Nagdala kini sa dakong hagit sa ekonomiya tungod sa kakulangon sa mga trabahante nga magpundo sa pension sa kahimsog sa panlawas o ang serbisyo alang sa mga katigulangan. Bisan pa man nga nagpatuman na ang gobyerno sa mga insentibo o tabang pinansyal para sa mga pamilya, apan nagpadayon paghihapon ang hulga sa pundasyon sa ekonomiya.
2: Sa detalye sa balitang negosyo, lauman ang dakong usbaw sa presyo sa diesel ug mga adlawa. Posibleng moabot sa 10.50 pesos kada litro. Matod ni Jetty Petroleum President Leo Belias, ang gasolina posibleng usab nga mosaka og 4.50 pesos hangtod sa 5 pesos ang matag litro. Gipasabot ni Belias nga gilauman nga pagsaka sa presyo na gumikan sa nagagrabing tensyon ug gubot sa Middle East, lagip na mga pag-atake sa Strait of Hormuz o Red Sea. Ginugang pa sa opisyal ang projection na gibase sa unang upat ka adlaw sa trading sa Mean of Plats, Singapore ug sa lihok sa foreign exchange. Samtang ang opisyal nga oil price adjustment ipagawas karong adlaw adlong Lunes ug mahimong epektibo ug mang adlaw. Ang maong balita giabagan sa AB Gadgets pagadian, available ang mga nagkadaiyang gadgets sa ilahang buhatan mga kabating kabulkadas. Aduna usab 5% discount sa mga gadgets. Dala lang o valid ID o down payment sa dili madugay maka cellphone ka. So pa imong gihulat ato na sa AB Gadgets pagadian, ananay mo tang sa Barangay San Francisco, Rizal Avenue Pagadian City at mga supaprenta. Pwede usab mo message sa ilang FB account AB Gadgets pagadian. Ang AB Gadgets pagadian aduna nagkadaiyang branches sa probinsya sa Zamboanga del Sur. Lagip na usab sa mga kasikbit nga lugar. AB Gadget, cellphone mo, sagot ko.
1: BBC Sports Balita.
0: Dili na mo appeal si Umer Marshall sa Asian Games karong tuiga human sa iyang knockout victory. Gikumpirmar ni Association of Boxing Alliances in the Philippines President Marcos Manalo niya tung Domingo kung kagahapon nga dili na mo dayon si Marshall sa Aichi Nagoya Games. Nakadaog si Marshall pinagi sa third round knockout bato kang Omar Huerta sa Pechanga Arena sa San Diego, California, Estados Unidos. Ang Olympic bronze medalist maunta ang mo-presentar kung mo-representar sa Pilipinas sa 80 kilogram category sa Asian Games human ma-disqualify sa medical grounds ang iyang kauban nga si Weljon Mindoro tungod sa iyang knockout defeat ni atong miaging bulan. Apan gilawman gihapon nga mo-representar si Marshall sa Pilipinas sa Asian Indoor and Martial Arts Games sa bulan sa Disyembre.
2: Sa detalye sa balita sa kahimsog sa panlawas, nagpasidaan ang National Kidney and Transplant Institute kon NKTI batok sa social media trend nga nagpakita og mga joke posts og AI-generated images kabahin sa pagbaligya o pag-trade sa kidney bugti sa gadgets. Batok sa NKTI, bisan pa og binuang lamang, apan mahimong sayop ang pagsabot ilabi na sa mga batan-on o vulnerable groups. Gidasig ang publiko nga mahimong responsable og sensitibo sa ilang mga gipang posts online tungod kay ang organ donation sa usa kon na usa ka gasa sa kinabuhi, dili baligya. Ang mga balita giabagan usab sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang sa CNS Ubay-Ubay Building, Lumbia, Pagadian. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangkuban sa mga espesyalistang doktor pinangunahan ni Dr. Sheryl Ubay-Ubay, usa ka obstetrician gynecologist nga dunay subspecialty sa maternal fetal medicine or high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga doktor nga sila Dr. Jane Oliver Bangkuro, internal medicine with specialty in adult pulmonology, Dr. Vivina Bangkuro, pediatrician with specialty in pulmonology, Dr. V. Antolado, General Pediatrician, Dr. Carlo Tago, Internal Medicine, Dr. Heidi Abalia, General Dentistry, o Dr. Janine Aliponso, Pediatrics. Sila mag-contact sa 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty.
0: Alright, dinita sa Nasayod Kaba, mga kabagting kabalkada, and of course, bagting 28. Nasayod ka ba nga ika-54 na karong katuig gikan sa nahitabong martial law sukad nga kini-official nga nagsugod niya itong September 21, 1972 sa diyang gilagdaan ni late President Ferdinand Marcos Sr. ang Proclamation No. 1081 aron ipailalom ang tibok na sud sa pagmando sa balaod militar. Bisan o gipermahan kini ni atong September 21 aron sumpoon ang rebellion sa mga komunista ug ang kasamok sa Katilingban. Apan ang publiko gipaybalo duha ka adlaw humanini pinagi sa telebisyon ni atong September 23, 1972. Din ni ang panahon na napasiradan na sa militar ang mga istasyon sa radyo ug TV. Napahunong ang kongreso na suspenso ang konstitusyon og nadakpan na ang mga lider sa oposisyon. Sayod ka ba nga sa mga panahon nagdala kini grabing krisis sa ekonomiya, korupsyon og ngilngig nga pag-abuso sa tawhanong katungod sa kapin 3,000 ka biktima nga gipatay, 35,000 ka individual gitorture og 70,000 ka gipang bilanggo sa wala masutang hinungdan. Bisan og opisyal nga giwagtang ni Marcos Sr. ang balaod militar niya tong Enero 17, 1981 apan nagpabilin gyapon kaniya ang gahom isip diktador hangtod nga ang kasukos katawhan nga misamot human gipatay ang lider sa oposisyon nga si Benigno Ninoy Aquino Jr. niadtong 1983. Mirisulta sa makasaysayan ng 1986 People Power Revolution nga malinawong nagpapahawa sa pamilyang Marcos, nagtapos ilang kagamhanan ug nagpabalik sa demokrasya sa nasud. Dungan ini dako nga pundok sa mga kabatanunan magpapatigayon og nakalainlaing organisasyon ang nagtapo karon sa EDSA Shrine og People Power Monument. Kani nga liho ka protesta nga gitawag usab og Walk for Truth and Justice og ang unang anibersaryo sa Trillion Peso March, gihimo ron ni singgit ang tiunay nga transparency sa kagamhanan. Gawas sa paghandom sa mga biktima sa martial law, nanawagan ang mga rallyista sa EDSA batok sa korupsyon sa flood control projects, pagtapos sa mga political dynasty o ang pagpanubag sa mga isyo sa panalapi sa nasud. Samtang ang kapulisan nagpatuman ng maximum tolerance aron masiguro nga malinawon ang maong kalihukan.
1: Madi o padi, ani ana ang balitang showbiz.
2: Gipang himagak ni singer-songwriter Moira De La Torre nga siya ang hinungdan sa panagbulag nila Sam Milby o Katayuna Gray ni atong 2025. Mato ni Moira, suod niya si Sam ug yang gitan-aw kini isip usa ka older brother. Wala gihapon siya kasabot nganong nadamay siya sa maong isyo ug iyang gipasabot nga dili siya ang third party sa ilang relasyon. Tungod sa maong isyo, giingong naapektuhan usab ang ilang panaghigalaay. Samtang wala pagibutyag ni Sam ang hinungdan sa ilang panagbulag ni Katriona.
0: Ang BBC Bagting balita alas 7 tulad sab kanato sa Iliana Bayview College nga nanhimutang sa Balangasan, Pagadian City na ginusarang pribadong tulunghaan sa sudad nga doon ay pinakaubos nga tuition fee. Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
2: And of course, sa pabagtinggikan sa DSWS, sa diha sa may Brigadier General Lucio Java Street, Katipunan, Labangon City, Sipcon, Labangon, Cebu City, no? Gipabagtingan ang amahan ni Francis Savi Zanoria nga si Oliver Estrada. Sumala sa Family Code of the Philippines, si Oliver Estrada mao ang gituohang legal nga amahan sa batang si Francis Savi Zanoria. O gadunay legal nga parental authority ibabaw sa mga minor de edad. Apan iyang kasamtangan na imutangan wala pa matino o masuta sa kaniyatong Disyembre tuig 2014. O iyang uwahing address na ibawaan diha sa may Tikwas na Malinaw, Zamboanga del Sur. So kung kinsaman ang adunay kasayuran sa amahan o paryente sa maong bata, palihog lang pagkikita sa social worker nga si Ms. Ellen May Malata, RSW, sa Department of Social Welfare Services sa Lucio Java Street, Labangon, Cebu City. Mamahimo siya nga mo-contact sa 0921-849-3654. Once again, 0921-849-3654. Walay mo itong nga sunod sa usa ka bulan, ang bata ipaubos na sa proseso sa legal abandonment pinaagi sa National Authority of Child Care o maisuhan ng certificate as legally available for adoption base sa Republic Act 11642.
0: Samtang sa Pikas Bahing, good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon sa Radio Bagding News o sa BBC's Entertainment. Lakip na sab sa mga nakamonitor karon sa Radio Bagting mobile application. Good morning ni Nori Amor, Marley Templado, Tristan Wayat Gulay, Aiza Maghanoy. Lakip na usab ni Rosmilin Danio Ubang o si Ayan Magallanes Alvareco din sa Gipos, Manuel Katig, Lowar Labaho, Rebecca Unito din sa Mid sa Libzamboanga del Sur. Pagkato naglangkob sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga kami ang inyong mga tigbalita.
2: Bagting 28, Kimberly Namuan.
0: Ako sab si Bagting 29, Chiril Unyot Lirazan. Dagang salamat umay buntag kaninyong tanan. Alas 7, Media.
1: BBC Bagting Balita. Testimonies.
6: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa hitgana, iyang yaplasan sa said liniment oil ug dali ra kini nga naulian.
7: Wala ko mabantay nga na dikit na di ang akong bukton sa hitgan motor na paso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan og said liniment.
6: May gani kay nag said liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
7: Tangan siya said liniment, wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Cebu City.
6: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab. Ang SED Celebrity Plus, Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
8: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch, open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawak Pagadian City Branch, open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Said Kugon Herbal Capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
10: SED Living Testimonies.
6: Ang SED Panyawat Coffee Mix na pamatuntan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
11: Ako, purima ko ana, ang kaling Panyawat Coffee, akong gininitin kay high blood pressure, labang tila, kay mababa man ang imong lipid.
6: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa SED Marketing, ang SED Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
11: Sigurado na, kung taas imong lipid, magbaba na iya. Jaime Verano.
10: Living Testimonies.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Said Kugon Herbal Capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
12: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
13: Pot na migmati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pag gud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panak pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganin na nga, magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita ng kapi nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin pod sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ako gyud nang giampo no nga Lord, tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maay man to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi nya unto mo inom na pod ko 3 times ini kapi gyud ko nga paradis bila-bila. Lisa Hiram Prausos. Kuan ako, 5'7".
12: Busa, sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
14: Radyo magbating.
15: Ning mosunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
16: Pulso sa katawhan. Pulso sa katawhan. Sa mga programa sa radyo nga magahisgot og butoke sa mga programa sa gobyerno, lokal man ug nasyonal. Mohisgot sa mga bihuras ug galambuan nga rehimo sa mga opisyal sa atong siyudad, ingon man usab sa atong probinsya. Og kini pulsuhan sa mga katawhan. Og karon aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan.
17: Mahigala, kumusta ka mayang buntag ninyong tanan? Adlaw, karon nga Lunes, September 21, tuig 2026. Inyon sa babati ang programa nga Pulso sa Katawhan din nilamang sa nag-unang registration sa Rakbayan sa Pagilian. Huwag kininyong mahigala. Elmer Bagits Maghanoy.
18: Inyong sabsarik sa rabotin mahigala ang kikuban ka ninyos media oras nga tulumanon ang programa. Bueno, kumusta mga higala? Lunes na Lunes. Back to normal ang tanan. Gikan sa ang uban ang siklib mga higala atong Birnes mo na long weekend ang ilahang panarbaho, white trabaho.
17: Relax, relax sila. Nakapabugnaw-bugnaw na yan.
18: Ah, pero karon mga higala, back to normal na ta. Ay, mga og. Karong simana ho na o atong sunod simana ang filing sa Certificate of Candidacy.
17: Sila tanaw na to ni. Mga na punta sa kumilig ane.
18: Okay. Last week mo to. Wata na sa'yo. Last week sa September mga higala, ang filing sa Certificate of Candidacy alang sa barangay o iski election. Kay pagka Oktubre mga higala, campaign period na. Ha, maraog tulo ka semana ra ba tong campaign period?
17: Mubo ra nang ilaha sa
18: barangay. Barangay raman. Oh, so
17: pero sa local 45 days.
18: So kini mga higala, wa na gyud di wa na makapugong gidluan eh. Kay na naman ta sa hinapo September. So pag kuan mga higala nga kalit lang nga nga why barangay ugiski election postpone.
17: Bagi paganahan na to ang mga politiko god kay namagoy ubang politiko sa saa dito sa mga barangay. Oh, nya ang uban pod mga politiko. Ay, ikaw kay wa kwarta di ka padagano na ko sa barangay. Samok-samok ka ako makagasto nimo.
18: Ako pa yung magasto niya, gamay pa kayo kong budget.
17: Hurot na akong budget niya, ate na.
18: Hurot na akong budget. So, come on, ako yung gasto niya. Ay!
17: Akong bati mo niya kay...
18: Ang uban kay natin mga nadunggan, mga kauban nila, was lang yung pangkuha. Kay was yung kwarta, saan na yung eleksyon? Kwarta kayo, gudin ni?
17: So, slisod niyo kayo, uwa mo na yun nga, uwa kay kwarta karong panahuna. Unya ang usa ka local government units dili ka hibalo mo tabang maglisod jud ang imuhang kanang panglawas. Unya ang uban pod nga dili amiguhon sa leader. Ay amiguhang leader kay og ma-hospital ka, makabayad jud ka. Pero kung tanaw ni mo kani mga programa sa sama ani, iya mes gobyerno.
18: Ang uban pod mga higala kay wala gikuha, nimbalhin pug laing kampo.
17: Oh, kay puslan man nga ako ni mukha, balhin ko eh.
18: Oh, wa, mingon na yun.
17: Saligan ko ni mo sa una.
18: Mingon na da yun nga. Wa, naibalikay.
17: Naibalikay kay puslan man nga. Dili ko ni mukha on. So, ito ko spikas, basin na yung makuha ko nito. Hindi ko mukha on spikas, ay importante, nakabalhin ako.
18: Nakabalhin ako. So, mani bang ikala, pero atong isgutan ha, na kineng barangay, non-partisan eh.
17: Nya, namayang yeah. Bang nga, barangay official nagdupa-dupa na dito sa politiko, hural-hural na dito.
18: Malagi po na yung buwan nito nga itong kakuanan ba nga ang barangay mga igala, non-partisan, walay sibisan kinsa nga kuanan sa tunga. Pero ang naitabo in realidad, na may mga grupo-grupo. Grupo ni Punso Pilato, grupos mayor, grupos congressman, grupos gobernador.
17: Muna nga, mamili lang yun ang uban. Muna magbalhin-balhin na.
18: Muna nga uban, magbalhin-balhin. Pero kanang barangay, non-partisan yun na sa papel.
17: Sa papel. Pero, maragyapon, may yun na yun ang barangay. Sige, ayaw ko nyo suportar eh. Umospital mo, makabayad yun mo.
18: Huwag na may mga, kuan, may mga ayuda. Di mo suod sa kapitan. Dili mo iapil.
17: Ilista.
18: Di mo ilista.
17: Bahala ko haan ako na. Basta kay di mo ilista gihapon.
18: Basta kay kuan, di mo muagin ako. Di mo muagin sa muang koordinator. Wagyo, di yun mo ilista.
17: Nang magamit yun is pamulitikan yung barangay election. Basta kay huna-hunao na to ha. Importante biyagin ang panglawas sa mga katawahan.
18: Muna mga higala kay usahay bitaw. Madungga na to ba din yung mato bitaw hospital. Yung mga yung tabang sa barangay. Ang uban dili ilista kay dili kauban o partido. Ang uban mga higala, kutikutihon pa, pantuon pag-koordinator, kinahanglag pirma sa koordinator.
17: No. Sos pastilan. Yung but ni mo, kwintahon ka ng programa nga zero billing, kanyang programa nga paghatagan ka uguan sa hospital. Gobyerno yan eh, dugay naman yung programa. God.
18: Balaod bang gunin zero billing mga higala. Dili ni balaod sa gobernador, dili ni balaod sa mayor, dili ni balaod sa kongresista, kung dili ni balaod ni tanan mga higala sa nasod Pilipinas, ng ipasar ni Senador Bongo, nga wanay bayran kanto mga indigents mga higala, nga magpa-hospital sa gobyerno nga hospital.
17: So, muna, importante yun na hospital ang gobyerno. Pareha sa city government. Ang city government, lisod po doon iahang kompetensyahan ng mga dagong hospital dre. So, naghimo siya hospital gamay-gamay lang. Pero, naay gaya po yung maka-avail dito. Kaya kanabitang walay opira-opira lang. Kanabitang naglain na yung lawas. Mahospital ka, magpaayo ka, magpatambal ka. Nga humana ka opirahin sa dakong hospital. Pwede na ka dito.
18: So doon ay programa ang PhilHealth mga higala. Kinangyak ka program. Atong gipangutanag yung PhilHealth ining niya. Kay, sige, ang uban, sige, ginambo ka ng zero billing. Mga higala, unya, naday na sa PhilHealth.
17: Mabaya na nga, ang uban nga, talo-taloan, waton lang nga, di ka mo dual coordinator, dili ka malibre. Pero may muntan naon, programa na sa national government, sa Department of Health, o sa PhilHealth.
18: So, watay langan mga higala, ato ipabati, paminawa ninyo mga higala, ang pagpasabot sa kining regional director sa PhilHealth.
17: Kaning vice president ba niya sa PhilHealth, sa Region 9 ha? Nga mao si Sir Paulo Juhan Perez. Ang program ninyo ay dito ninyo i-launch sa Department of Education. Bakit po, sir?
19: Unang sa lahat, salamat sa inyo. No? Ang itong programa na to ay nilo-launch hindi lamang sa Pagadian City, kundi sa lahat ng probinsya. No? Meron pang, aside from this, merong 210 sites across the country. Ang layunin natin nito ay maipatid sa ating mga kababayan na mayroong programang pilot na yakap. Itong yakap ay sa primary healthcare services. Kasi sayang yung programa, yung benepisyo kung hindi naman nagagamit. Pangalawa, yung gamot. Yung gamot, siguro alam niyo rin, yung gamot ay bawat isa meron siyang 20,000 na allocation para sa medicines na pwede niyang kuhanin sa accredited na Yakap Clinic. As of July 31 sa Pagadian City, meron na tayong 51 na accredited na Yakap Clinics at saka 35 na pharmacies, accredited pharmacies.
20: So itong accredited ninyo, clinics man o yung provider, anong mangyari? Every year ba siya mag-renew?
19: Yes, dapat yun. No? Ito kasi kailangan natin ma-maintain yung kanilang tawag dito ay yung kanilang quality na servisyo. Kagaya minsan, kasi may mga reklamo na yung clinic na yun, may reseta nga sila, walang gamot naman. Kaya yearly yung process natin ng accreditation, no? Sa mga clinics. And hopefully, within the year, yung 75 medicines na libre ngayon, madadagdagan pa yun. Siguro mga abutin ng 90 yung mga pre-medicines natin. No?
20: May actual ba sir na inspection sa kanilang mga clinics at saka yung
19: kahit saan? Not necessarily yung site, no? Kasi talagang meron naman pharmacy. Meron kasi kaming system na ginagamit, no? Na yun dapat natatakbo yung system nila sa yun, kung sa accredited na pharmacy. Kasi ano yan eh, 24/7 yung pag-reseta sa kanila eh. So dapat 24/7 din yung pagbigay nila ng gamot, no? Kahit na weekend, tayo pwede tayong makakuha ng gamot dapat sa clinic, sa pharmacy.
21: Sir, paano sinisiguro sir ng PhilHealth sir na lahat ng gamot sir nandiyan talaga sa accredited Yakap Gamot Pharmacy?
19: For now kasi, dahil nagsisimula pa lang tayo, hindi lahat ng 75 dinadala ng isang pharmacy. Kasi simula pa lang tayo, gusto muna natin makarami tayo ng accredited pharmacies para kahit na malayo ka sa bayan, no, ay makakakuha ka ng medicines. Now, merong ang pilat gagawin naman namin. Maglalabas kami ng parang poster na may scan ka doon, malalaman mo pag ni-scan mo kung saan available yung gamot na kailangan.
21: Okay, so sinasabi niyo sir na may 35 na yakap gamot accredited pharmacies dito sa Pagadian City.
19: Sa buong region, 169 ang Yakap Pharmacies na accredited, no? Sa Zamboanga Peninsula, 169 na pharmacies and 170 na accredited Yakap clinics. Yes, lahat ito operational. And as of July 31 yun, no? So baaring nadagdagan na kasi may mag-isang buwan na nakalipas, no?
22: Sir, yung 130 plus na accredited na mga pharmacy, sir, kompleto ba yun ng mga gamot?
19: 169 na din. Yung sinasabi ko nga, dahil nagsisimula pa lang tayo, maaring isang pharmacy, hindi niya dala yung lahat ng 75. Pero gagawin namin sa pilat, maglalabas kami ng isang scan mong ganon na para malaman mo kung saan available yung kailangan mong medicines for now. Pero siguro next year gagawin na siguro na mandatory na dapat kung accredited ka ng clinic, dapat lahat ng gamot. Dala mo na, no? Kasi ngayon ang nagsisimula pa lang tayo para mas marami tayong accredited na clinic. Samantala kung ano muna yung meron sila, yung muna yung dadali nilang gamot.
22: Ano yung ginawa ng PhilHealth, sir? Sabi po na hindi lahat ng accredited ngayon na kompleto ng 75 na gamot. Pwede ba?
19: Maggagawa kami na parang scan yung QR code. Pag in-scan mo yon, makikita mo kung saan yung clinic na pharmacy na merong gamot.
22: Sir, ano yung reaction yun, sir? Maraming nagsabi ba na laki ng kaltas ng mga empleyado ng PhilHealth pagkatapos liit ng kaltas kung mag-compile sila ng hospital? Reaction ng PhilHealth?
19: Depende naman yun. Depende kasi sa, hindi natin masasabi, no? Depende kasi yan sa naging illness mo. Pero tinatawag na ICD code. Depende sa ICD code ng illness mo, no? Pero for now, di ba, nakita nyo naman. And ang focus natin ngayon, yung tinatawag na zero dealing, no? Na wala ka nang babayaran. Kung nabalitaan nyo, last month, di ba, nilaunch sa St. Luke's, St. Luke's, malaking ano na yan, malaking private hospital. Mag-ano sila, mag-allocate sila ng ilang beds for zero billing, meaning pag doon ka na-hospitalize, wala ka nang babayaran. Kung meron man ganun, mga isolated cases yan, kailangan kasi natin makita kung ano yung illness siya talaga.
3: Saan may iba sa bata? Gusto nilang magpa... may iba sa bata? Gusto nilang magpa... ano, magpa-check up sa... isipin na... sa clinic, registered sa yakap. Pero... nakakalangan sila dahil baka may singilin pa na bayad.
19: Actually, yun yung isang purpose na itong activity na to eh. Para maklaro natin sa kanila na ano yan, right nyo yan. Kasi binabayaran ng pilat yung mga clinic na yan. Binabayaran ng pilat 1,700 kada isang tao para provide yung services na yan sa inyo na libre. Kaya dapat gamitin natin, di ba? Kaya nga meron nga kaming launching na ganito para malaman ng ating mga kababayan na meron ganitong benepisyo. And hindi lang ito, pasimula pa lang ito, isusunod dito yung ano, campaign naman sa mga persons deprived of liberty, no? At saka yung indigenous people. Kasi yun yung kulang pa sa atin eh. Marami na tayong na-enroll sa mga nasa kabayanan, pero yung mga tao na malalayo, indigenous people, yung mga tao nakakulong, deprived of liberty, kailangan magamit yung itong beneficio na ito.
3: Yearly yung budget, sir, yearly yung budget binibigay. Tapos paano pag hindi yung magamit, sir, next year naman, paano magyari yung...
19: Hindi, binabayaran namin ang isang clinic, depende sa isa sa numero ng kanilang na empanel. No? Yan, nakita nyo doon, di ba, yung first patient encounter. Pag na first patient encounter na, ipapasok nila yung sa system ng pilot. Saka pa lang sila babayaran.
20: Sir, nakita natin eh, maganda itong program. Kaso lang, may ibang mga politiko na pag hindi sila lalapit sa kanilang mga leader, walang endorsement ng kanilang mga leader o ilang politiko, hindi sila maka-avail ng zero balance. Maki-expend daw sila.
19: Hindi, lahat ito ngayon, lahat ng Pilipino, kahit na minor, kaya sabi ko nga, di ba, simula pa lang itong sa school, pupunta pa kami sa mga indigenous people, di ba? Lahat kasi dapat ay membro na. Ang kailangan lang nating mag-register, kaya nga nilalapit namin ito through ngayon, through DepEd, di ba? Sa tulungan tayo na through the students, teachers, ma-enroll yung hindi pa naka-enroll.
20: Hindi na sila lalapit sa mga politiko pa initial na endorsement?
19: Hindi na kasi ano nga eh, lahat ng Pilipino, di ba kaya nga UHC, universal healthcare, dapat lahat ng Pilipino membro. Dapat lahat ng Pilipino makikinabang sa health services, sa health, financial health protection ng PhilHealth.
20: Arne, ano po pag siguro ng PhilHealth yung mga gamot natin ay hindi naabuso?
19: Ah, may maroon tayo. Meron po tayong ginagawang monitoring dyan. Meron tayong ginagawang monitoring. At saka system po yan. System yan. Bago release ng pharmacy sa patient, sa member, dumadaan muna sa system ng PhilHealth. By the way, ano ang binibigay natin medicines ay ano, maximum na good for 30 days lang. Ito yung isang control natin para hindi maabuso, no? After ng 30 days, yung member dapat bumalik siya sa doktor, sa clinic na kanyang pinag-enrollan, pinag-registeran. Bago siya bibigyan uli ng panibagong reseta, ipag-iwas ito sa abuso eh. Kasi hindi man pwede mag-reseta ng more than 30, di ba? More than 30 days. Isang control yun oh, na ginagawa ng pilot.
20: Ano po yung ibang gamot wala sa first yakap clinic? Pwede ba yung magkuha sa second yakap?
19: Oo, kahit saan clinic siya pumunta. Kaya dinadamihan nga, sabi ko nga, dinadamihan natin yung pharmacist ngayon, yung pharmacist, para mas marami siyang pupuntahan. Mas marami siyang options. Diba?
4: Okay, RVP, for your inquiry lang po. Covered ba ng yakap natin yung general check-ups and laboratories?
19: O, kasama yan, no? pati cancer screening. Kasama na yan sa ating ano, benepisyo, sa ating primary care services. Kasama yun sa ma-avail ninyo nang wala kayong babayaran.
20: So, assuming sa isang yakap provider doon ka naka-enroll, kulang ang services niya sa laboratory. Pupunta ka sa iba, magbayad ka, may refund?
19: Hindi dapat yun kasi dapat lahat ng services ay available sa kanila. Ang gagawin nila kung wala silang services na yun, makikipag-MOA sila sa ibang provider para bigay yung services sa atin. No? Dapat lahat yung services na yun, ma-provide nila. So ano yun, requirement yun. Kung wala ka nung, wala kang x-ray, dapat may kamowa ka na pwede magbigay ng x-ray para ma-accredit ikaw.
4: Okay. Any message, Arding?
19: Okay, again, salamat sa inyo. No? Kailangan talaga namin yung tulong ninyo. Sabi ko nga, sayang yung benepisyo kung hindi magagamit ng lahat. Kaya nandito po tayo lahat ngayon para paalam natin sa mga kababayan natin na ito ang binibigay ng servisyo ng pilat. Itong yakap at itong gamot. Kaya kami lumalapit. Diba, pupunta pa kami sa ibang lugar na pababa yung enrollment para lahat ng Pilipino, lahat ng Sampunggenyo makinabang sa programa ng PILAP.
17: So, nabati na to sa Sir Perez. Giklaro gud niya. Nga iya gud niya sa gobyerno nga programa, di ni kay iyas politiko.
18: Gud niya siya kay nang politiko-politiko mga higala kay ang panglawas alang manistanan. Dili man kay ang panglawas alang ra atong mga leader na naglingko diha, si bisan di mo kaila mga higala, pwede gyud, no? Di mo kaubag grupo, di mo kaubag kulor, pwede gyud kang mo-avail anang naa, manginaot lang ta sa mga nangulo, mga higala, nagdala diha, kamo may mas nakapabor, no? Ang uban kay, pabor-pabor ng inyo.
17: Kaparihan ng nasunugan ron sa Barangay San Pedro. Ang City Health ana may ayuda na siya kay naman ang DSWD maghatag mo itong pagkaon. Napod ang City Health mag-check up sila kay wala ka masayo dahil mga bata dito gumikan sa nahita mga sunog makasimhot sila mga aso-aso, so nanay problema ang ilang mga ubon-ubon, so naala po dito ang City Health Office. Katunang ilsam di ay kung saan mo itong programa ha naamang yapon ang City Health ato ni Kuyog.
18: Kay kinimanggod mga higala sa ang siyudad sa Pagadian, serbisyong panglawas gyoy giuna. Umitaw na nga naan ang libreng serbisyo alang sa masa. O tanaw na to na, kanang libreng serbisyo alang sa masa mga higala. Dugay na kay na, kung si Halpas Mayor sa Miko, ana?
17: Existing naman ako, wala man na ingon nga. Nitumaw lang ron, kay na eleksyon sa barangay.
18: Nitumaw lang na kay nadungog sa fill in the blank.
17: Diling ka naman. Oh, muna nga, kanang sa Barangay San Pedro, naaman na ang mga namakwit ron sa kanang, sana, kanang gym nila nga gihimo. Diha? Nagyap mo dito. Nakay problema dito, naapoy health center nga dool sa San Pedro. Makatabang po ito sila.
18: Muna, mga gala nga, kinahanglan, ato na yung mapahibalo, mapasabot na ito ni mga katauhan, nga ang panglawas, libre alang sa tanan, bisad unsa nga kolor, wa na gipili mga higala. Ato pong ipahibalo nga walay zero billing kung dili gika na sa national government.
17: Kunya ang mga tambal po, parisita ka sa City Health, indigent mangka ka, kung ano ato magkasama ang mahalon nga doktor, sa City Health ka patsik up, katagaan kang libre nga tambal. Lain-lain o kulor dihan yung anak sa City Pharmacy, makitaan man nato, katagaan magtambal. Oh, wala naman papirma pag-coordinator.
18: Inighatag lang ni mo ito resita. Nalang kay resita mga higala nga gikan City Health. Nga money mo ang tambal. Tagaan na ka.
17: Musubay yung kasapusiso kay gikan sa City Health. Isyuhan man ka o kanang
18: resita.
17: Na. Resita man ano?
18: Resita na
17: siya. Pag-abot dito sa resita, muagi po ka dito sa kuan, mulista po ito nga mga tambala ang girelease karamadlawa para na inventory. Kaya hindi na himo ng inventory, mga wagtang na dayon.
18: Okay. Uban po mga higala.
17: May man mga ginoo na, mga santos nang namantay diyan. Man, mga tao na po na nga napoy parinting at sige po pangayong tambal.
18: Okay. Ang tambal, importante man eh. Okay. Kisa bagoy. Wala kinang nagtambal kung panahon na.
17: Ang uban gani, mag-stack kong tambal para sa tamol panalitan. Mag-stack na kadaan. Kaya pag pero, mga labad mo ulo pa na sa gabi, makainom ka.
18: Pero ako nakita nga daghag-stack, mag-stack yun og tambal, mag-stack yun. Katong tambal sa high blood.
17: Ganyan to. Kay,
18: sige, kaong Lison.
17: Binulan man to. Binulan niya. Kaon ni mong Lison. Kaon po ka to.
18: Inom po ka to mga higala. So, dalir kayong oras o panahon. Dagan pa tayo isgutanan. Pero, kabsa na to sa oras mga higala. Ang tanugma samantak na og sa mga istasyon. Kini inyo higala sa kahanginan.
17: Kini si Elmer Bagits Maghanoy.
18: Kini yung subscribe sa robotin. Naging salamat sa pagpaminaw. Magmaing adlaw ka na tong tanan.
0: Radyo Magbating. Oras, alas 8.
2: Radyo Magbating. Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
5: Armando Castillo ng Danday.
2: Puyatay
5: Mendoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga ay nagtis ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung akwan sa radyo. Eh sabi ko din sa anak ko, eh bilan mo nga ako niya at baka sakali ako ilalakad pa.
2: Oo.
5: Abay, nung nakaapat na kauno ako, nakalakad ako.
2: Wow! Apat na kahon ng ating...
5: Rice coffee ko.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Radio. Bag-bag. Ping-ping. Do the same.